Coco. Otu ke na mukwai. Ha ke dumedi se ba sotwa iso. O tle mo le mamesing ena khaso. Le lona ding ho seng ha letsatsi la kajeno. Letsatsi ke la moqebelo. Ke dumedi se ke le kwano apane. Lesotho e le monna le wena go kopana jwalo o le na le monate last speak is le go leng ka jwalo go tlwa kwano go reng ena boraro ga tla le tipa-tipa ga tsamaya ya mokgethe go ekena mane go reng ya botshelela ka gona he ke ha itse le mona se se le ha ga lo se le ke la sena ya be le sona se u jwetsa ngore nako e o tlile e le nna kwa neng go pa nang hantle le mo se tswe mo le mo a le ka ntle ka paka rona ha ena ya ntate moholo mosheshe ke re khoso ya le tsatsile ne ke la moqebelo he ngwana mme le tsatsile di etsahala ba bang he ba tla be ba ide me khotlaneng ka o fapakana ba bang ba tla be ba ide manyalong ha re tsebe ona ebe ga da be re bona re ntse jwang empa he tsa tsa sira ka jeno di tla me o di phetwe ka nne di tlameha go diphethwe gona e semogo ke molao bolo ka nne ke di ka tlhaka o jetsa gore lebitso la ka ke tumelo le wena ke re kgotso kgotso LSKT Mr. Mafiri, wherever you are. Mr. Mulapo. Little na bohle zonge. Kel dumedi sa mo leng ona teng. Ha o be monate he tsa sina ka jino. Gona ba bang he ditse la tlabe di tswile ngwana mmedi ya ka mane ka tia tia neng. Tlabe di le ka mona ka tia tia neng. Tlabe di tswa ka tia tia neng ka mona he ngwana mme. Mo teng ge yang mogotlhaneng. Ke tla bua ka nako e itseng he ngwana mme ke batle motho a tla mpala mise a tla le nna ka thiwa ka mona. E ge he ha o le jwalo. Ko amohele ka pina ke ena mona bolo ka o tsiba o ga ke ke amohele ka ena tsela ene le ngwana mme

0: Setlo pagi the mai tlao so joy. Kapine di songa the message. La sabotla isi bomma tla bomo tshabiswang Joel Gown. Mese so ile le shomo le mo somong. Kamura ho raya bone. Nona ba ya mo seditsing ho jala tukisa. Yo wa na kwetla le siya. Onto mamese yona mamurato ke bua ka PC F easy. Oto wa handle blow masberg.
1: Thank you.
0: Ke ritsan to mathaba ya abane hem so twaiso. Ke mo tsena so tle di tsalang ka magetha na ha isale. Ho se nga tsatsila ka jeno. Kanet ho jena bolo ka ho di jena hem so twaiso. Ke go de geng ke stopa ke sana sa the mighty OJs. The OJs. Live in London. Yeah, live in London. Kapine mona tebitswang. Sunshine. Ka sa botlhaise. Mo tshabitswang le yona. We cannot gamble. Say without you there would be no men. Se tlopa sa the OJs. Se sa majolo ka motho a bitswang Eddie Levett.

2000 aba ibini pina senona ek empire ba ile ke ba getse tsa monate batho ba nna mo ntate ba ba ile ke ba getse tsa monate ga ka ga utlwa ga ka ga utlwa pile e tee mone ke tloe ba phala mona ba nna e fela ke sheba gona e tirile a ka kang so a tshe e hi god e na ha ba ke tae qetene ba thwaiswa ekho ke tla bona gona ke tla gaola ka e tla gaola ka uwa ge na ga eletsa ga eletsa ka cassette gona ntse go bola pele ne re bapala ka cassette hanse go bola ka mafuteng ka moo dumelang tle dumelang dumelang dumelang qasha moo dumelang le lona baratuwa ba ka ke rata ka ofela lona ke rata ka ofela gante masego mona I love you all ka ofela ka affection ka affection ke rata zonge ke rata zonge pile ne ke ya the JB ke bua ka the Godfather ha itiridi ka gaola ga kae mind power mind power

0: batho ba itlwang ba re ruta this kind of music ba banghe ba se ba ile motsotso aiso e ba se ba ile se ba ithobaletse kwana tšhe ba ntseng ba setse ntse ba setse fela pina tse ka re ntsena he re di gopolela kgale gaholo ga ntse re gola ga le dintašana yana ge sa ntsane re gongwa bomakonyeng bo diresheneng ka nako eno go ne o na le kaekae sebakeng se seng gona masego mola boteng ke ikutlwa ka mo mamedi dumela dumela ndade
1: brava
0: ateng le kae wa mmabolou na banna gona jeo nkutlwa kwang wa mmabolou motho
1: ee
0: o ipatile
1: ee
0: oa bata mmabolou oa bata oa bata ee ne re gongwa makwenyeng re gongwa bo matšhangane re loge ka matšhangane ga o lela pina tsena ee ke mmino wa batho ba bagolo bo bratom wa mmona bratom ee ne le music wa gae ona o ne le mmino wa gae ona ee bratom o ne a mamelela ntho tsena dikepisi kepisi ena hela wa mmabolo se ka ba bua hey ga re ka di gopola taba tsena he ge gopola dikakapa ka nako
1: enotanki
0: wa mmabolou tanki ngwana mme wa mmabolou motho ya bo pratom o na dimamela pina tsena pina ke music wa gae ona o na tseba mmino henta teno I'm telling you ko ubetsa nnete ga ke bate go nna ke potapota e tle ko ubetsa ntho e ke e tsebang tate thomo o na tseba mmino ko ubetsa nnete the former prime minister mmino nteng first class o na o tseba mmino hei na o tseba mmino wa bone ke batho ba kasi mona ya ke batho ba kasi mona ba tla o jetsa ka mmino ngwana mme o ntho eno o thwe mmino ke ntho e tjena monna ke ntho e tjena ba dula mono e le bontate ba bagolo mono ka nako eno ga nne ba dutse monna ba re ke di-accountant nne ba tsho ba re o dutse di-accountant mone moshakana na sa kene moo dumela ngwana mme ngwana mme ngwana mme o tsebelela letheka kae ngwana mme o tsebelela letheka kae o di mokalo e se ke tshoge ka nako eno batho ba babolong se bare ngwane eno o kua mang di ngwane o kua mang ke ngwana mang eno thiba ngwane eno a tla ga wa theka lena setswalele o jefa ka letheka basadi wena basadi tibona ngwane eno atle thiba ngwane eno a thiba ngwane eno a batho ge sa ntsane go dumela go gongwa a bana ba ona jela ngwana mme ba se ba jele photho
1: bonnana
0: bana ba ona jena ha ba tshabe letho ngwana ke ntho yona ba shwang ka pele ba sa ba itulela fela bana bana ba banana ntate ha a tshwere ke metsi sa itulela ha a tsotelele gona a mang ke mang aba uetse gore ga a ntse e leng tateno o tla mpona kae gape o bane o mpona ona mo ba eswa ko bane se ba tena dikgwele landate ga o etse bele a yane uo mone gona keng o bona kgwelenyana fela e ke e ntrateng moo banna wee gona re e tseba ga e ne a ne ue terateng mono re tla uetsa go gona he gona o a ne ueng gona keo gona ke gona gona a botlhoko ga ke tsebe go na ene felele kae mago ga e gotlise itse bo di stepping o nona ntho o thwe ke stepping wa steba sene se tshwarwa ka dintho tsena ka hukunyana tsena ga o e tshwere wa ukwentse ge paka o e tshware kene ga e ka fosa kgwele mo e kenang teng

0: Mama di dubela.
1: Dumela ntate mo kwai.
0: Dumela ntate.
1: Ke tswa mpalwa ka.
0: Ke tete ntate le kai.
1: Ke tete go kwa difuba ke Maria.
0: Eh wa bata ntate, wa bata.
1: Ba bata mo la ntse go dile ka tsela ke ba khatla le yanya ka mo hija la iti ya ha.
0: Mang?
1: Ba khatla le yanya.
0: Eh cha eh cha eh cha cha cha cha cha.
1: Ha o khotmale.
0: Uza puza ne.
1: Mushapo mo la la kai jo ka se tava tsena te bu di tsena mo ya lo tso sidila.
0: Yeah, ya ke wa khatla ka mane ka morija ke a mo tseba motho yo moraskhuli ke moraskhuli ba khatla

mahipi ya khale, brass construction. Ke ne re botiwa mahipi bana. Ke ithuta bohipi ka tsona di kakapatsing. For the godfather. Hey, what's up, man? Bo Brajo. Banna na ntsa phela je Brajo bana. Hey banna. Bona ke sebo thoa khale bo Brajo bana. Ke ke putsa na khafetsa na le ba bona ntsa phela na good man eno bana. Ne bo ntsa phela bana good man eno bana. Ay ay ay ay ay. Eh. Eh eh eh eh eh. Re ke nke stopa ke sena he ngwana make sena ne sa ma fela ngwana mme mono mono no tsa mono ja ma isa fela mono e mono no tsa ma wa fela mono mono mono mono tsa ma wa fela mono the double exposures my love is free nga ha ha.

0: ka 5 wa ntshwa ka tlo
1: ha o fele so ke mo tlhoko go ntse sa gale e tlo ha wa gale ha ke ntse ka tla ka tlhagi o tshile ka dire o tshile a se mo di nasi
0: ha o ka ke na mo
1: ka tala o ba ntse ka tala wa thewa mo ra thewa
0: fela motho ene sa da iphepa mo ena o iphepile ke go gotse
1: o gotse o gotse
0: wena wa ja
1: ha o fihla o re ha o bana ha le ke nya ga fa ha ikona ntwe ba ntse ba se ja se ntse ke tsama ke ya nne o la pile bana ba tsa ko
0: ya
1: o la go go sa no sa ja o tlo
0: he e nda teng yeu
1: ga teng thoreng ha o no sa ja o tlo a tla ke di tsa ho di tsina na o le so ntse o ye
0: a go gona a go go potso di fumana ai ai nanga tetela nanga tetela ya mo
1: ah le khala go go tsena tlo ba ai ba bona yo se le buisi ha ma le a le se le nya o ka ha ma le se le buisi ha sana mo ka fumana nga le makwenya nya na ding
0: wa chaka lo fu ama kwenya ha ta bebe u phewe gaisi bo nama ka mo
1: ha ba di yo ka di ka bona ha u ka bona mo teli a di leji
0: a kho u go botlwa dingkha
1: a a se ke tsake le tsa ba tsere tsa wa ndo ka o ka nna wa hema wa iphephela nna ke wa go bala o tshedi
0: a khona u tlo mo sinyetsa nako u bona u tlo tla mo sinyetsa nako
1: a
0: a tshiku ku fa le tlwelo o tshaka
1: a tsha u tlwelo le ntate wa ka
0: a hebi
1: ha ka tshile na ya o tshaka hey a wana
0: mme lo ena mo no ma ding khotsi
1: o tsha sabe zimba pfela ni sabe zibije
0: Bolo o tlo tetela ka wena.
1: O tlo tetela ka wena o sentse ho horani mona ntena la.
0: Fog off. Futsek, akampatsa ma, futsek.
1: Akampatsa ma, ha tsa mo wa khale ya wa khale ya go tshintho tshohle a jirena.
0: Wena ha ona hanelo ho hang o no la pile mo.
1: Ha ba go mela pili.
0: O tsa ka tsa o tswa mo ha mo o tla ba o letsetsa o botsa gona o tsama ile bua. He o tsama ile bua.
1: Mo tsia ga bona se ka ba ka la nne mo tla nna a ntse le follow up go da ntse o le ke ile bona mo teng.
0: Go nna we.
1: O le se ka mo tsia ga bona se ha ho ba go la fire shop.
0: Batho
1: o tla wa tsapa mo tshile ga
0: o ha go ha o tla luka kwena
1: thank you me
0: ba se tloba isuka mona heke ba pina ke tloba pala mona ke tloba pala ba nna ba iso ma ka mane ka season sa tlhabollo ya batshwaruwa ka mane ke le ka ya ka mona ka nnete ka bona e mong ngwane e suka mono ka nneta modimo a tshe ka nnete a thabile ngwana mme a le monne nate a ntse re tloka le yena mono ka ga ka nnete le nne ke thabetse go bona ngwana mme dumela
2: batle matlhoka palena le moromo le ditef
0: botlolo ebe le matlho ebe le matsogo ebe le maoto
2: o tate o tate ke re go somme madi
0: se go nne
2: ee a o so batla o ya botlolo ka mokokotlong
0: Kere, ke batla botlolo e na le matlo, e na le matso, e na le maoto. Botlolo e na le maoto?
2: Le bolobo.
0: Eya. Mwela se kwa mme madi?
2: Eya, ou so batla ouwe botlolo ka mokokoto le maoto. Asa madi, asa matand.
0: A gibe botlolo nton nan.
2: Thank
0: Okay.
2: Ke kutlwa so bua le ntate mo mona le re ne le ane a di.
0: Ha o wa mwana mme. Pile ne ke ba pala mona ke ba pala ba shana ba isuka mana ka sitsing sa tlhabollo ba tswa. O mmametse ona tjena mo shana eno a isuka mona. O mmametse ona tjena. Ko ona tjena o mmametse. Monna iso mo le ba de wena de di phanna ga tsao ka mo. Pile ne ke libisa o lona. Ke libisa o lona. Mo shana e iso ona ka mo. Ke le ka mmona ka mo ga nako etelele.
3: No.
0: Kanda thabi a thabi ja haholo. Le nna ka thabela go mmona. Pirena ke a ke le bisa go wena ka mona e monna iso. A ke batu bisa ka le bitso. Fela ke a o tseba. Fela ke a tsa o ntso mmametse ona tshe.
3: Exposure for a man who plays a horn. Unless he plays an exceptional horn. Unless when he plays you can feel it all down in your soul. But right now

bolo ka kile ka tshwega ga bilena ke eng ka ke lebisa ka mane ka setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa ke ba palla ba ba mashana ba Yesu ka mone he ngwana mme o ba khothale monna khothale banna go mai ke ba bo ya ntse le khutla ne le khutla banna e ke nnete le ile empa ha re lebelle go khutleng teng tse le khutla le ka nne le khutle se le beileng ka mono se le beile ka mono ka mabaka mme le skile la iphumana gape le khutletse sebakeng seno gape banna le ye le khutle le ye le khutle bašwana ba iso ke tulo e e dulwang ke motho e mongwe le e mongwe ka mabaka ka mabaka ka mabaka mme bale ga ke dietsa jalo ke re le itshetlhe ka thapelo thapelo e le itshetlhang ka yona ke gore le bue le modimo wa lona gore a be gaufinyane le yona ka nako tsotlhe bapa le nna.

Mamedi ha re hatela pele he ha ga ditaba tse ding tse etsa hese mbekeng yena ke mo gineng re buisana go lefela le advocate Thembo Lesupi he mo mamedi dintlentsena tsa bohlokwa ba molao me he mo mamedi ge genere tse pamisitse maikutlo he go di mataba ya molao wa tseleng gona molao ona wa tseleng tshebediso ya ona tsela yeo o lokelang go sebetse ka yona na e loketse gore e be efe mme mo mabedi ga ka dintlha tse dintse wa ileng a di supa ditabeng tseno ke tsa gore molao ka bona o etseditse gore o tlise kgotso mo e bang batho ba na le dikgotlhano o tlise thagololo mo e bang dikgathatso di teng gona teng empa le ga o le jalo fela he mo mabedi molao go bao e bang he ba alositse molao ba ntse ba loketse gore ba bonagale ba sebetsa gantle le setšhaba mme go se ka ga bonagala jale molao o fetoga gore o utlwise setšhaba botlhoko kapa jale go beele batho ba bangwe ba unang molemo jale le bona ba boetse ba etsa tlholo ya molao o ne a isa motlhala he mo mabedi mo wa supang taba ya gore go na le dintho tse nyenyane tseo batho ka dinako tse dingwe fela e le tlolo ya molao kore ka letlhakong le leng e be le tlolo ya molao taba eno e motho a e entseng fela go sena molli moo momamedi a neng a etsa motlhala motlhomong gore go ka etsagala gore motho a tle a tsamaya ka lebelo le phagameng moo a lokelang gore bonnyane a tsamaye ka 50 e be o tsamaya ka 51 kapa 52 ha o sena motho yeo e bang olisa walla wa tletleba ka gore motho yona o nkgannisitse ga botlhoko kapa go na le moli yeo e bang o teng ditabeng tsena motho ya jalo fela a sutswe ka monwana a fete gobane ditaba tse jalo le ga o ka wa di iša magotleng di etsa gore dinyewe tse serious kapa tseng go ka gankuang e le tsona tsa mantlha tse ka pelepele tse agang moo e bang motho o bolauwe moo e bang go na le tlolo ya molao ya tšhelete e balwang ka dimilione e nyametseng jale e be di sitwa gore e be go shebanwa le tseno jale e be go shebanwe le yona eno fela ya gore motho enwa o tsamaile ka lebelo leo a neng a sa lokela go e be o tsamaya ka lona la le ka godimo go leo a lebaleletsweng ga momamedi tlholotso e nngwe ya bataba ya gore ka dinako tse dingwe dibakeng tse dingwe ga gona matshwao jale ebile mapolesa a tseba sebakeng se jalo jale motho o tla fitlha a ema mo a tsebang gantle gore batho letshwao lena ba keke ba le bona jale e tle ga a tla ntse a beisa jalo ke tlabe se ke fitlha ke motshwara mme jale o re taba eo e susumetsa gore motho o koba nako ya gore jale a yo senya nako ka ditaba tsa makgotla le eng e ba jale o tla fa lepolesa le jalo tšhelete e leng se wareng jale ke tlolo ya molao mme ka latlhakoreng le leng taba eno ka bo yone e yo tobetsa moruo ke gona mo ditlolo tsa molao jale di bonagalang e kare di sekametse ka gore jale di go isa mapolesa kapa di fa mapolesa monyetla wa gore jale ba tshose batho ga motho a tshoa e ba jale o tla ba sa a mo lefisa ke gona mane mo a itseng ya moamedi le motho o tlameya go ko go shebiwa fela le ga e be ke tlolo ya molao taba eo fela e ke e shebiwa ka leitlho le leng la gore na tlolo ye ya molao ye e etsagetseng go na le molli ditabeng tse ka thoko gore motho ya llang e ka ba lepolesa kore ntle le gore e ke lepolesa le e mentsi leng le ka llang na go na le motho ya tlhileng a ka llang ka ketso eo e bang motho o e entse mo a entse motlhala fela ka dirobotong he momamedi mme taba ena e le ya kenwa le ke bamamedi ba reng dibakeng tse dingwe o tla tlhokomela gore roboto ena mona mo eng kwa llang gona teng e le bosibo ke mo e kareng ga ke ema ya bake ba monyetlheng wa gore jale ditsotsi ditle di ntelekise na ke a ema mo robotong go sena koloi yeo ke e bonang ka pele go nna go sena e ke e bonang ka mokago go nna le ga e le tlolo ya molao gajwa gakalo fela jale na tlolo e ya molao na go na le motho ya tlhileng a llang tabeng e ke tse ding tsa ditaba tseo ge moabedi a ileng a bua ka tsona gore ena yona e se itlhokela fela gore le ga e le tlolo ya molao gakalo a dumela gore motho ga e ntse jalo ke tlolo ya molao fela e ntse tlhoka gore go be le ditaelo tse tlileng di tlakileng tse bileng di leng maatla gagologolo go tswa go bookamedi ba sepolesa ditabeng tse jalo ke tse ding tsa ditaba tseo ge moamedi a di tlhalositseng advocate Thembo Lesupi gore molao ga wa lokela gore o bonagale o gatikela batho ka gore jale motho a qetelele a ntshitse tšhelete empa taba eno e nolofatse gore go tliswe kgotso ditabeng mamedi re ke re phethele ka taba ena fela jale re tle re tsebe gore genke maikutlo a gago ke moo jwale hemo mamedi gona bekeng yona ena go bileng le moka wa baqolotsi le baphatlhalatshe ba ditaba mme moka ona o ne o epilwe ke koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo LNDC moo hemo mamedi
hona le dintlha tse batlang di le mmala tse kotsitsweng ke yona LNDC ka matshwenyego a yona a batho bao e bang hemo mamedi ba kolota LNDC. Ga re ke re kene ditabeng tsena hemo mamedi ka kotlolong. Mamedi re kena ditabeng tsena ka kotlolo ka hore jwalo ka ke hlalositse LNDC e leng Lesotho National Development Corporation e phatlaladitse hore e tla qala jwale hore e leleke dikgwebo tse hlolehileng go lefa rente ya difeme tseo di hirisitsweng ka theko e theotsweng haholo. Go latela mookamedi wa LNDC Monghadi Thabo Gasepi he momamedi o re dikgwebo tse ka bang 292 dikolota koporasi ena tšhelete e fetang 50 million le 50 million e le ya rente e lokelang gore e le fellwe. O re dikgwebo tsena he momamedi di qetile dilemo tse isang go tse 5 di sa lefe rente, ga tse ding di sa lefe he momamedi ka dilemo tse fetang tse 2 le hoja he momamedi LNDC e ntse e tswela pele gore e romelele melaetsa le tlhokomediso ya gore bana kaofela ba loketse gore ba bonagale ba lefa tšhelete empa jwale ba bonagetse ba sa lefe. O tlhalositse he Monghadi Gasepi he momamedi gore LNDC e hirisa difeme baka tse ding di fuwa batho difemeng gore jwale batle ba atlege gore ba thehe mesebetsi e le batseteli e le borakgwebo, mme sewa se tlhalositseng fela he moabedi o re le ga go ne go tlhalositswe jalo o re batsetedi ba bang ba sebedisitse difeme tseo ka ditsela tse sa dumelelanwang le morero o go neng go reretswe gore batle ba tlhagise mosebetsi ka teng. E le gore sena se bolela gore momamedi ga o ne go itse a hirie batho ba fetang 500 kapa a hire batho ba 2000 ena go ka nna go a bonagala jale a na le batho ba le golo fela mono femeng. Jale o nkile sebaka se segolo empa jale a ntse a sa lefe le morego e ne e se yona ono wa gore a hire batho ba bakwalo. Ga ga ditaba tse dingwe go na le ba ileng he momamedi ba hira difeme ba re ba tla etsa diaparo empa ga morago ba di fetola mapolasi a dikgogo kapa mabenkele ba bangwe le bona he momamedi ba bona hetse jale ba sa fitlhele yona palo eno jalo ka ke tlhalositse ya gore ba thege mesebetsi e itseng. Mamedi jale o re LNDC e fitlhetse qeto yeo a reng go tloa ka lona letsatsi leo le go neng go epile mmoka wa baqolotsi le baphatlhalatshe ba ditaba batsetedi ba batšha ba ka bang 24 ba se ba ntshitse thasello ya bona ya gore ba tlotsetela naheng ya Lesotho, mme go akangwa gore he momamedi bona bogamatshete bana ba ka tlhagisa mesebetsi e mekalo ka 7500 ya dikete he momamedi lefapheng la masela diaparo tlhagiso ya dieta gore ba tlotsetela ka go naga ya Lesotho e leng seo tlhaloso ya LNDC ka Monghadi Thabo Gasepi e leng ya gore jale bana ba o e bang he momamedi ba bile ba ntse ba sa lefe jale ba occupile space kapa jale ba sitisa ba tsetedi bana ba 24 gore ba tle ba kene ba etse tlhagiso yeo bona e le LNDC ba lebeletseng gore e etsagale, mme o tlhalositse gore ba kampa ba arogana le bao e bang jale he momamedi ga ba utlwisise taba ena ebile ga ba phethatsa boitlamo ba bona ba gore ba tlatle ba lefe tšhelete kgwedi le kgwedi le bao e bang momamedi ba se ba phethagatsa merero eno ya go etsa mapolasi kgatlhanong le taba ya go thea mesebetsi e neng e reretswe gore e tle e etse mesebetsi e batlang e le mmalwa, mme he momamedi o boetse a supa taba ya gore ditaba tsena ba di etsa tlasa leano le leng le bitswang ka gore ke letsema. Leano lena he momamedi ke leo a reng ba ikemiseditse gore ba tlotla ba thega mesebetsi e batlang e le mmalwa, mme tebelo ke yona eno ya gore mesebetsi e tlatla e thewa momamedi e be e mengata gagolo e metšha go matlafatsa dikgwebo tsa Basotho tse ka fetang 100 go hohela motlhomong batsetedi ba tlhagang ka ntle gore ba tlotla ba tshetela ka gare go naga ya Lesotho ka kwano he momamedi. Ke tse ding tsa ditaba tse tlhalositsweng he momamedi ke Monghadi Thabo Gasepi mokeng wa baqolotsi le baphatlhalatshe ba ditaba. Momamedi ga re le mothating ona fela a ko reng ke o fe monyetla wa gore le wena o tlhagise maikutlo a gago dintlheng tsena tseo ke o fileng tsona 21 21 99 56 +26 599 56 ke tsona tseo he momamedi o ka wa kenang go tsona wa tlhagisa maikutlo a gago. PC dumela 21 21 99 56 PC dumela kgotsa ntate
Le yena o ka qatsa hore se ya le moya ha se bona hala selesiyo e tla se bitswa ka pele ka potla kota ba yeo 2121 9956 ka pa plus 2665996 mo mamedi ke tsona dinomoro tse o hlaisa maikutlo a hao ho di madi ntlhatsena tse o he mo mamedi ke seng re o file tsona o tla kena ho ditaba tse tsena tsa machabeng he mo mamedi ha holo tsena tsentse di etsa halana henyena ya Afrika Borwa ho tla kena ho tsona he mo mamedi e le maikutlo a hao

0: le ditaba tse ding. PC dumela.
1: Ka
0: mo hounda duena.
1: Ke tsaya ke mo a ile a ba botemo.
0: E yana.
1: Ke batla go kena go tsena tsa molao le wa tseleng mo gwale. Mapolisa a bona lang a jisa. Ke di nnete ditaba tseno empa tlolo ya molao e bitsang toto ke tlolo ya molao e kopanetseng. E etsang ke a fanang le amogelang. Mme ha e etsagala go patwa tlolo e nngwe ya molao. E le gore ha ya fanang ka toto a keke a fana ka toto re keke be ga baga ba le tlolo eno ya molao. Jale ntho e tsa gore taba ya toto e seka ba ya moriting ka gare go nagae. Ko bale botlhe mo e leng teng mo go ka gwa tshwarwang gwa tlaelela gore e etsae go swa enwa ya mo etseng fela yane ya faneng ka yone ga a sa kosa le tlolo ya molao e neng e batwa ga go tla bua totong eno e ba ga e sa etsa jale mola mo ntateng supi a re motho ga a beitsitse ka nnete a ka supia ka monwana fela a ka nnete re na le bafu ba bangata ba bileng teng go sa tlhokagale
0: ee fela jale ga re tlaye gona mona mo aneng a etsa motlhala o re taba eno e tlhile ke tlolo ya molao ga ona mo a gananang le yone o entse motlhala mona mo areng moo motho a neng a lokela gore jale a tsamaye ka lebelo la masome a mahlano o fumane gore jale o fetile fela ka masome a mahlano a metso e mmedi jale sebakeng se jalo ke lepolesa fela ga gona motho yeo e leng molli kore ga gona molli tabeng eno ke lepolesa fela le tla ga o tsamaile ka lebelo le lekana la 52 mme jale ke o isa magotleng
1: utlwa ditaba tseno gantle jale kere re na le bafu ba bangata bao go neng o sa tlhokale gore ebe ke bafu ka lebaka la lebelo le phagameng mme ga o tlhokale le gore go bobe le motho a tlasa gare ka o ganna ga botlhaswa tena o beya bophelo ba ka tieding ga batho ba qalelela go sutiwa ka menwana ba tseba gore ga re tlotse molao wa lebelo go sutiwa ka menwana ga o na ntse tla ba kenya matswalo e le gore re tla bona dipalo tse phagameng tsa dikotsi tsa mmileng le bafu ba bangata e re ke qetele ka central bank taba tsa lesotho mona ka nako nngwe o ka utlwa e ka go ntsologa e ka go tla tswa bogokong o utlwe go ntsolo batho ba entseng tlolo ya molao go tho ba isa tlhabololong ba bile ba lefelelwa ele ae ke dimaaka ke le boileng ngwana mme
0: ke lebole wa gagolo ntate mohaila ke maikutlo a gago ka mo wena o di bonang ka teng 212-1-99-56 kapa plus 266-599-56 mo mamedi ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona e re ke nne ke o gopotse he momamedi gore na dintlha tse dingwe tseo he momamedi re buileng ka tsona jolo ka ke tlhalositse ke tsena tsa matšhabeng re buile ka tsena tsa matšhabeng gagolo jale he momamedi re shebile tsena tse ntse di etsagala nageng ena ya Aforika Borwa ga ga ditaba tse dingwe he momamedi tseo re keneng go tsona ebile dintlha tsena tse amanang le go tshwarwa gwa ba bangwe ba babelaelwa jale ba neng ba tlhile ba ntse ba thetsa batho ka gore ba tla ba isetsa dibukana tsa go eta athe jale empa e le momori fela wa go ja tšhelete tsa batho ge tle go tsona tsena tsa banka e kgolo ya naga mona mo e ne e tlhaile ka pele go PAC jwale taba e kgolo e le ya gore 1.2 million go thwe central bank e le mokoloto ile ya e lefa mme tefong eno ya yona batho bao e bangwe ba ameile ba ne ba entse di-duplication kapa go lefa gabedi ba bona ga etse ba isitswe tlhabololong ya ba ditaba tsena tsa gagama go thole he momamedi ke tseneng tsa ditaba tseo he ge keneng go tsona jale le tsena tsa batho ba kolotang LNDC 50 million ga re kere ge tswela pele momamedi PC dumela dadešane
2: batho ba belela ka tšheletsentsi ya banka ga boetse ba lopedisetsa gore ba ekile antle ba bua ka bane ba isa tlhabololong ke ba lo tlhisa jo ga ka ndi se ndi ndi ntse ba fela go le go tsotsa ba itse bole ke o ba lo tlhisa jo ntse ya le ka tena ya ga ntse le sotuma ka go ye ke ka motho go bitha o buka ba tsela o go bile lo ka tlo amola ke tlo ka kwa o go tlhisa ga le ke a ai bo ndi ba dimo ga dire ga de ai ha ke go ina ile ya ni ya le bo ga di se le ga o ntse tlo amola go fela be go tle ke le go o tlhisa ga mana o tlhisa jo go ga ni ya le le tsana mo se ka motho mo se di a ndi a di se hua go tsa o sa go go tla go dala tikete fa ile ya re bana le tlhola mola ke bokae tsana go isimane o le fa itse ya o ketela ye na ba tswang ke mmale tsaka ke mmale tsaka bo mona ntata tswale bona ke batla nna tswa kwa u do mutho ha bala ke ka tshe dilo ka ha o tsina pa pa pa tsodi ke ile ka ntse kwa a re se ga teng kwa o ka nne le ba tsana ba tswang ke bela ntate mai ba tla nne ba tswa le bona ha ya bona ba ba tsa tswa go ta bo go petetsa ya ya ile fela kwa le ding ba ba bo di ha ona ne pa di mo
0: holo kile ntate ke le bule ha holo ntate sha le ka maikutlo ha o PC dumela E ya me.
3: Undi tsinda ka di theta ke la ba le sile se pe ni ma ba le ya le tsale go khutla. Ya le bo mngaka.
0: E ya me.
3: Anja di ke na tsena ka. Ba ba tlhaba ma ba na ba bole ba dela la nka o ka tshotsho. Ga dem ke. Tsile tsila ya tsana ka tsotso ka nnete yona. Ke tsile. Di tsela tsa mo tse mona. Ha o le tsena tsa muso. Ntlhano go thusa ke tsotso. Mba tsotso o ma ka se yona. Ka di ke khupile ka ka ba bonja ke tsabana. O ona o a ile ka ntsa mo hlola. Ke o bona go se ba ka tla go ka go ditshwa mo la. Ai ai a hana le ka le la sala ha ile so a tla dira ga toto. Ka le tla nna mo hlola. Ya bona ya batho ba ba ba ma sepeng. Ba tlhuti e nna sna bo shetelo. Ya ke mutsi. Ka le tla ba hana ha ina ni sebetsi ha iyo. Ba tla ba ba a mea nda ke o ntsa toto ba ne. Ba ba tla mo sebetsi. Ke tla ka le tla ha ina bo shetelo. Ke le ka ka ntsha toto ka ka nda ke mutsi ha ke na bua bana ba tla ka tla ke mo sebetsi.
0: Ke le bula ha holo me ke maikutlo a hao ao ere ere ke retle ka mona PC dumela o mo yeng dumela
4: ntate le pai
0: ho tsa da dwaka
4: ntate ke le bula ntate o bua lena ke lenga ba bona ba tsa
0: ntate lenga ao
4: ka ne ke na ya di passport mo ntate nna ke ipetsa na ho etsa la nga ba tsama ka di passport nga mo ho ba tsotse ka maishanga mo ntate ntse ya ho ho ba le ho khona ho ma tuna ona a tshafule ebe batho ba se tsanga mo ha ba tshafule ntate
0: ha ga ke retle tabenya hore mona ba belaellwa ke ba sa sebetseng dibukaneng tsa ho yeta fela go le ba thetsitse ka pa hona ho hlalosetsa molli e le mokusi mona hore ba se ba na le dikamano le batho ba sebetsang ka hare
4: e re go jetse ntate ke thetsitse matsatsi a ka ba mmane ke matsatsi ka di passport nga mo ntikiti tikinyo ntate Toto is walk wa ka ka motho a fielang le security le mapolisa a teng ka mona le bona ba hlanga fela ntshezi wa leno ho ntso fitua tsaba se ka mona ntate ho ha e ke ha o se retsi wa tsoka mona se be tswa ditoto le tuna la ka mona le kae PF ya ka mona e kae ntate ka le ntse le ka tsa tsotu ka mona ntate ba ntse e tla nne ke se ka ihlulele ha ba sa shiri ntio ka mona batho bao ka mo lo fikile tsong tsisa fela botse mo demo o se bile poko tsa ha cha isi e bile ke a ithuta go be mo bona ba go ebe ba sotho ba ndi ba tlwa ka South Africa ba ka bongata ba tla haimo batho ba ne ntse ba yetsang go se ba fela e tla ga ke tlwa mo ntla be ke na le ke tipika ke tlwa le ba go thimba ba fana ka tjotjo thoko e bona batho ba ba ka mo security mo tla se le tsang ka mo a fiela ka o fela o jwa tjotjo le mapolisa ona na a amounted police a ja tjotjo ka monta ke i bone ntlo go fetela ntlo ke dimo e ke tye 4 days ntate ke matla mo ya le bo
0: holo ke lena dikile le bule ha holo ke maikutlo a hao ana he mamedi metsotso e le shomela metso e meraro referality ho ra ja bo supa ke o file mo nyetla he mo mamedi wa hore o ke o hlaise maikutlo a hao ha ke retle ka mona ka mela itseng mo mamedi ha ke ntse ke o nka khotsa ntate ke ntate pheku ke kopa hle PC e ke meme LNDC e ke tlo hlalosa hore na e le ho o re fela na ho tseo tsa tlhahiso ya mesebetsi pele na basotho a tshela le pheko a kore molaetsa ona ha o ke tle ke go etse ka potlo o hlahlobe hantle gona o ne paitse ge re fete taba tseo tla re tshwara o ka qwading tsa koporasi ya ntlafatso ya moruo potso e beteleko ya batsetedi bae ba kgelogileng ditumellano gagolo-golo karolong ya tefello ya mehago e sita le go fetogela mofuta wa tlhagiso le lenaane la basebetsi ka katamelo ye e le go thwang ga se go bulela menyetla ya bobodu ee ke maikutlo a ntate letshwara ana ga re ke re utlwe maikutlo a mangwe mmamedi
5: kgotso ntate ke jama hele e setse e mengwe ke a tsaya kang ka nnete ga batho ba entse poso ka ditšhelete tsa setšhaba ba patalwa ba kgotso ke seno tse e le kgatheya ntate ke jama hai e le gona batho ba iketlang ka nnete e le gore abe batho ba entse diphoso ba lefelelwa diphoso tseo tsa bona e ba iswe tlhabololong ga ona bogato bo nkuweng ga so ko re e shebelele ka nnete gona tabele na e tla sebetsewang ka nnete hele ena ke kala o utlwe ena ka nnete
0: ke maikutlo a jama a na pc dumela le ha holo me mamhato e le shumele metso e supile metso ma me dire fraletse hora ya bo supa pc dumela e ra ba le le ke tle ka mona pc dumela
6: la go mo tsela ndala
0: ka mo ha ndate wena e ndate na
6: ya la ke re ntse re ka ke ana ha ke go ya tleng ya ya go go tonda
0: o ya londa
6: wa tsaba e ya tleng ndate mo ke tabe e bonolo ha go yena ya go boto go go boto ha go kwalile tse go tlo le go sibu na o ka sebetsa ha ba di go boto di ntse ke motho ga ke motho ke nana ka holwa ka a ka thusa fela go ntlafatsa go go boto di di sense di bele sense ha e le go sibu ha e ba neng ne o bule tse mo hlomong ke go hlala ene ya sekele go go ya sputano jole ka mo jole e fisha e go kwalla ka mo ka sekwente ba ha ona traffic e hlala e u bulela automatically go bele sensor e u bulela go e bontsha gore ka mana ha ona traffic traffic ke ena ka ntle e bulela ka mo traffic e leng ka pele e senyebe go yeme ha ona o lo ye hlang si point go yeme go hlaka mona o mong lo yena o hlaka sekeleng ke ne ke nana motho mo haile ka shebe yo lonta go no ka luka o fapana lo re ebe go tla e ma mulo fela o sena ntwe o yeme teng ha o go a feta o se batla ka dikile go pola sala o le kisa le go ile go bona
0: mo tlo mong ha o no ka tsebetsa hala yo lo ntate o no ka nna ba ke tsebetsa dikale go ke le bula ha ho lo ntate na re o tla ka taba engwe wa di bona hale di sebetsa ka tsela e e ka hlokomelang go traffic ka hla go reng le feng ba le e tsamae jwang fela go le he rentse taba ya ka e ntse le hona mono he o di mata ba ya ho rena ntate na ha re ntse re emetse ditaba tseo tse jwalo na hona le motho ya bolailweng jolo ka ha advocate le supi a hlalosa hona le motho ya hlekefeditsweng hona le ngwana ya bolaitsweng batswadi jwale o re na ha re kala dinyewe tseno ge di sheba ho bile o sena le motho a lla na taba eno ge ka e supa jwang fishi kumela Come, how are
7: you
0: not doing?
7: I'm not the key. Not passport doing to 1 acre. Girl or a moose or a chemistry way ready to repay. For someone back to refuse me to name me. Regular things is here between 111. I go say, yeah, it was. Why did you Then I have the passport to hike Galaway. One or two machine weapons that is passport to Mohalisu. We let that 10,000 carry passport of the day. I want us to take a stake at some but that's done to step in. We can tell the remainder of my room. It's a rake him. You don't worry. That is that we have a machine of Brinda. We have a family 5,000 carry passport. Alam lawat na tan ni bapat na lagi ko to sa kokari sa dekim mo. Bila ang Google na ha sa dekim la siya di linga ta jinana malim pana ito lang kubit at akan. Sa dekim ay ito medyo siya ng mga gintedi ra kaya sa base ni siya di passport. Ko hindi ito ni sa dekim lang mga gito kubuti sa kubabuko ko sa bini di to sa tinding niya di sa dekim la siya ang sila. Kuban ni siya no ba sa base kaya sa siya sa dekim ta ulo na yawa.
0: Anad ye ke a le bona de ka maikutlo a hao ke le bula ha holo he ka maikutlo a hao ma medi metso tso e mashuma ma bidia motso mo re fraletse gora ya bo super pc dumela
8: ba dum dum
0: ho tsona di
8: ma ke sharenda
0: e yana di
8: o re ya dilo nda dum dum tsa ma ha ko ha ise jo ke ka ma ka gota ha se ka ta o tla le dilo le ke ka ba tla tsene mo ha ke tshe u dira go go go ntse ba lo tsona la essence ha o tlo ke re tla bua di kana rona ka di le ntse ndi go tla la fela ka tla o ya wa ya ntse la itse le tsena go futa fi ka go ga go tlile go teng go ena ena ya tsana di ga ntse wa ke go ha ke tla le mo mang re tla go tlotsa go tseng tse ba ga ya ena ya tla bo tsa tsa ba mo mang go da ba tle go futa di mo ra ba ga ntse mang e ka ba se ida le pole tsa le mo pila mo tsheri wa ke ba go le motho ka la tsela di tlo tsa di tlhela ka tsone ke nna le ke tlile nna o puso le tsama le tata ke tsa fa le puso ke ke a go
0: le ba ba e ha re tleta benyane he ya tsotso henda di shale mo go le ka dina go tsene ha ke tse mo hlala o yeme ka ha ge ho tsela go le tlhaloso ja gore ha ona le koloi ha ona ha ona motho yo mo city shitseng jwale o tlame go go le o le fa go bana o qoba ho ya le gotleng boemo mbo bo jwalo
7: e go tsaba se mo fao wele le yona e bua go loka ga ke mo pobodi ya ga mba pobodi bana ba ga boga mba now ha ke tse go na LNDC ha e re ba le ena le boga matsetse ba mashumana le ya mezu e mene ha e tsebe lo kana e kopane neng ba dumelana ka go ba kena neng ka mono wa bantshaneng batho bano ba tla fela ka taba e puswa kalo kapo ba o ke nna sa utlwang date moputso go na wena ga o gobeela ditaba tse dikgakanyo tseo tsa dinako na diteng ka gona boramatete bao ba tlang ka batho ba tlong ka batho ba tlo pholosa batho ba 7,500
0: taba e hlalositsweng ntate taka taba e hlalositsweng mono e bile taba ya hang ha ba fumane

0: 出，investment 啊，我呢是这些的，一些老的了，我那个东西，那个是出来的嘛，苦干的嘛，我那些人那些个破瓜子，也得我那。
1: ke le bula ha holonda te ke maikutlo under the phasumane ana mohamedi ge me zotsunye mashume mararo ka mara hora ya bo supa ge ke rekisa ka mga thekiso ge hatela pele ka ditaba tsirintse o ge o tshwaretseng tsong
2: PCFM yu tisetsa mokito mo holo wa vintage affair kala 29 august 2026 mani ba wa dinka ho bisata thatsebe
3: PCFM Your pulse, our beat.
4: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Olay 25% fat spread, 1 kg for only $24.99. Rhodes apricot jam, 900 grams for $37.99. And Nescafe Classic instant coffee, 200 grams for $119.99. Deals valid until 12 July. Get so much more with the ShopRite price.
5: PCFM le dingwetse tsang khone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 phato 2026 Marathon High School di tlhopha tsohle di a mengwa toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko Di bidi tsale tsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si morao meti wa rona wa letsatsa. Di seba mothepu ha MC e tla ba badela. Hala la ba sadie. Re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa. Ke 49622 ha equa cash in a 28146 bonne pitike o se ke wa sala tsena tsohle o dikisetsa ke PCFM ka tsietso ya Mojusa transport and toss hi he have a satie
6: Empa jole ntate immediately ka mora hore ho thewe puso. Ka nete re bone ho sna papang e kgolo. A ka roka ro phukutso. Ke nete bae ba re ba fukutse matuna magara. Ah ntate ka tla hopola hore puso ya 4x4. Ho ra ba le ntho mona e le ya makatsa. Ba sotho ya ka kaetso ya ntodi tswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona. Ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition ke mana ya bohlano ya yona. E hile ya topa hore ah e khotla la matuna le bona hala le le ro a ho. Mme lo ja ho le fukutse ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna. Ke le libiswa hore di lo tshehetsa ba sotho bana ba hlokang. Ba sotho bana ba phela nakong tse thata. Ba sotho bana ba ho fumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha holo nakonye leo le tsemela mesebetsi le le kana kana jole bile go ya holo holo ke taba tsena tsa covid leng ka ofela ke tla ke supia ntate go tla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsitsi ya holo ka pala hlakile ya holo ha o ka sheba ke mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mola wa motheo ka pala kentse constitutionalize ile hore e tla be boitlamo bo reng le itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl ntate e re o sebetsa ka thata o fihlela go imolla khabatsa ba sotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go tlhoba bongata bona bo isang ba shume a mane di sa bonya le shume le metsi tsiletsi go kenyetswa tona go le motlatsi ga hae ke tebane e hlanga mo ka go mola wa motheo wa dipere le go tabena ka cabinet size yeo abc le dc e ne buga ka yona if there is a hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dpl
7: u go di le mene mene go tlo gaola na ha yena na maoto bo tla go ba metsi sa ona mo buse o tla tsitsa kontso hona le bobodi ba batla na bobodi bona na boere buang ka bona na bo haile ka bo haile ka hore batho ba fokolana ba ita go tshelete e ngata le ha e a bua ie go bona ke ba amanang le bobodi bo bobodi mo go leng teng botswana

0: Amedi ha re hatela pele mona ditabeng sa rona ke ntse ke le ka hore ke tle ke hokahane le ntate Majoro Mohapi mona hemo Amedi o tla hopola hore hee ntate Majoro Mohapi hemo Amedi e kile ya ba mokgetho wa dithoteng number 35 pusong yane ya ABC hemo Amedi ntate Mohapi hee ile a ba teng tabeng ya ho ba mongodi wa ABC caucuseng eo ya ABC he momamedi yaba sena se bolela hore e ne e le mongodi wa caucus ya ABC ebile chairperson ya caucus ya puso ya kopanelo ya ba deputy chief whip ya ba mo setho sa parlamente ena ya SADC PF ebile hape ebile modula setulo he momamedi wa portfolio committee hona mono SADC PF kapa SADC PF ka mokgo e re ka ga e beyang ka teng hemo mamedi ntate Majoro Mohapi hape hemo mamedi e boetseng ya ba mo paramenteng ya borobong e le gore ebile mo paramenteng ya borobedi ya ba mo paramenteng ya borobong mme hemo mamedi paramenteng ena ya borobong e ne ebile e le yena modulasetulo wa caucus ya opposition ka mohe go leng ka teng ka gare go ditaba tsena mme he moamedi ditaba tseo re tlotla re bua le ena ka tsona he moamedi re tlo bua fela ka qeto e e ntsweng ke ntlo ya paramente e leng ya senate e le ntlo ye ka godimo ya lekgotla kapa ya paramente ka mohe go leng ka teng mme ditaba tseo he moamedi re tlo tsepamisa maikutlo go tsona ke tabeng tsena tsa tjakopedi le ditaba tsena tse amanang le basotho ba phelang naheng ya Afrika Borwa ba ya ka sepheo sa gore ba ke ba yo fumana mosebetsi naheng ya Afrika Borwa ba bang he momamedi ke ba itlhokelang fela go feta mokgwa o bobebe wa gore ba tsamaye e leng sane seo re ka ga se bitsang ka gore ke free movement mme ke tswana ditaba tseo re tlotla ka di buisana kore fela le ena ntate Mohapi mona jale he momamedi ke ntse ke le ka gore ke tshware ntate Mohapi mona ke mo fumane ge tsebo ge re tswela pele boloka re tlhophile le yena mona ke bona bele ke sa mofumane fela he renge ke dikele hanyenyane fela he momamedi ke bona ona ke a mofumana ha re sa mofumane re tle re tsebo ge hatele pele a ko renge ke le ke bona ona ke a mofumana he momamedi ha ke sa mofumane ke tle ke tsebo ke tswela pele ka ditaba tseding hape mme he jolo ka ke tlhalosise he momamedi re tlo buisana fela ka taba ena ya hore na qeto ya lekgotla la kapantlo ye ka godimo ya paramente ile ya ba efe mme gagologolo he re shebile tsona ditaba tseno mme momamedi qeto ena yeo re buang ka yona re tlo sheba gagolo ditaba tsa selemo sa 1998 e ne e le labone nakong ye go neng go etswa dipotso ka kgwediane ya borobong 1998 jwale ge ke re tlhatlhobe ditaba tsena gantle he momamedi gore na tlhaloso ile ya ba efe godimo ya tsona ebile di le teng di hansa teng he momamedi tsa ntlo yona ena ya senate mamedi re ga gole tsena ke dikele ke bona gona ke a mofumana ke sa mofumane re tswele pele
1: jalo ka kesotelengtele mamela ka metlha mme ke gatlwa gagolo ke tsela eo le manollang ditaba ka yona ke thuto e golo eo le fang setšhaba sena sa boro mme ka nnete e tlile ke karolo ya bohlokwa gagolo eo le e etsang le kenya letsogo le tlotlometsa gala ka mokgwa o mogolo thutong ya setšhaba sena sa boro gobane puso ya setšhaba ka setšhaba naena ya rona e ntse le lesea
2: ha fela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela letanti ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano
3: bohloko o duela go tlo bolaya naga ena go tla bolaya mebuso go tla bolaya phati e nngwe le nngwe e tatla ntle le go mmuso ona wa gona o kotlo o be decisive ka gore go thibela taba ya bobodi ga bona kena
4: attention.
3: Modulo go tsobolana yena go tla bolana go se go tla bolana party engwe lengwe tsa ntle go mmuso ona go bona o go so ube decide to go.
5: Sto.
3: Ke tibela taba bobodi ha bona kae.

0: Mamedi rempa fela bela re sokodiswa ke dintho tsena tsa magangang empa he o re nyele matsoho meeting re tswela pele he mamedi ga demo happy re ke wa mo helenda de lenane la rona la molodi wa taba kwa no PCFM ho seng ho nanda de a go dumedisa mamedi
1: ke a le bo nda tim tutsi ke dumedisa ba mamedi ba PCFM le tsatsi la ga je no ntate
0: ke se ke hlalositse ntate hore e yana de se ke ntse ka leja ya hore na ha re bua le ntate mo happy re bua ka mang ya hlahang ho kae de ba tseno ka fela se ke hlalositse he ntate hore o se thosa parlamente ya borobedi le ya borobong me o bile modu ya setulo wa dikokase se batlang di le mmalwa me taba tseo re tlo bua ka tsona ka jeno ke taba ena e amanang le diqeto tse entsweng ke ntlo ya senate ha ho ho loge shebile diketsagalo tsa Hansard ya selmo sa 1998 jwale re shebile ditabeng tsena tsa bodulo ditaba tse amanang le ditaba tsena tsa tjakopedi mohlomong ha re ditshetsa-thetsa jwale re shebe ditaba tse amanang le mesebetsi ka kotloloho taba tsa ho tsamaya ha bobebe jwalo-jwalo ha re ke re qale fela ka yona ena ya citizenship ena hore na tabenyeno ka boyona gwa mantlha e ne e le go fe ditabeng tseo tsa Hansard ya selemo sa 1998 ga re tla ditabeng tsena tsa parlamente
1: ke a leboa ntate motlhomo molemong wa batho ba tla batla gore ba ke ba lo iphumanela ditaba tse ke tlhalose gore ditaba tsena di phumaneya tlalehong ya parlamente ya bohlano tulong ya pele kopanong ya pele ya paramente nate ho tloha kala ditaba tse di sotlhe ho tloha ka la pele ho felela la leshome lwetse selemong sa 1998 taba e kgolo mona ntate e ne e le tshisinyo yeo bamamedi ba tla ntshwarela le wena o tla ntshwarela ntate nna mona mo ke teng ke tshwere tokomane ena ya tshisinyo e qala letsatsing la boraro gobane ebe motho a nampile yona ha ke ya ke lo etsa dipatliso tsa ka ya ba le nna ga ke fuwa tlalo eo ga ke sa gokela leqepheng le qalang le bontshang gore na tshisinyo e tekilwe ke mang ya tlatswa ke mang empa taba bohlokwa ke gore tshisinyo ka bo yona e ne bua ka gore paramente e kgothaletse mmuso wa Lesotho gore o kene dipuisanong le mmuso wa Afrika Borwa gore mmuso wa Afrika Borwa o kgutlise naha ya Lesotho eo e hapilweng kapa naha eo e neng e le ya Basotho o tlo qaleng fela e seng e ikarabela Afrika Borwa ditemana tsena dihlano tse ahang tshisinyo ena ntate ke eno e buang ka gore naga e kgutliswe ka ntle go dipegelo ya bobedi ke e buang ka gore mohlomong paramente e kgothaletse mmuso wa Lesotho gore o kene dipuisano le Afrika Borwa gore naga tse pedi Lesotho le Afrika Borwa di kopane di bope puso ya bofederale kapa dinaga tsena tse pedi di dumelane gore baagi ba tsona ka boikgethelo ba bona ba arolelane ba be le tokelo ya bojaki dinageng tsena tse pedi ya bone e bua ka bojaki mokgwa metsamao gore baagi ba dinaga tsena tse pedi ba fue bolokoli ba mo o nang dipehelo o kenyeletsang tokelo ya go phela le go sebetsa dinageng tsena ka bobedi mo Aforika Borwa a sebetse Lesotho mona motho wa Lesotho a sebetse South Africa go ntse go sa thwe na tumelo ya go sebetsa e kae jale e nngwe ya go qetela ke taba ya gore e nngwe ya dintlha tse ka shebisanwang ke ya gore baagi ba dinaga tse pedi ba fue tumelo ya dikgwedi tse lesome le metsomedi tse kenyeletsang dikgwedi tse tsheletseng ka godimo tse ka ekeletswang ka dikgwedi tse tsheletseng ka godimo e le gore ke dikgwedi tse lesomelemetseorobedi kao fela tsa go kena le go tswa Aforika Borwa ero ga e baneng ke fue nka kopa dipakeng tsa kgwedi tse eno a mpeng kgwedi tse le18 mme ke dule Aforika Borwa, mo Aforika Borwa le ena a dule Lesotho. Jale ke a hopola gore gona ke nana wena ntate re dumelane le wena gore ena ya go kgutla ga medi e ditaba dingata gobane e tlo ama dikopano tse ngata gagolo mme ga re na bua ka yona re ipuele fela ka tsena tseo o seng o di tlhalositse o di fa bamamedi gore re tle re di shebe. Gantle ntate, kopano tulong ya paramente go ile gwa etswa qeto ke paramente gore paramente e kgothaletsa gore e etsa qeto ya gore go kgothaletswe mmuso wa Lesotho gore ditaba tseno tse tlhano tse re buileng ka tsona mmuso wa Lesotho o kene ya dipuisano. Re shebile maemo a gona jwale a ntseng a etsagala mo maAforika Borwa a lele kang baagi ba dinaga tse dingwe ka gare go Aforika Borwa ba ba bitsa melata. Ere ge le karolo e nngwe ya Basotho ba senyegileng ba teng ka gara naga ka mana le ba bangwe ba ntseng ba le ona ka gara naga ya Aforika Borwa ka mana, re ne re re fela mmuso wa Lesotho o kotšhakele tlaleo eno e golo gagolo tlaleo eno ebile e tshogilwe ka botebo gobane ba nyeletsa le ditumelano tse ileng tsa etswa le naga ya Lesotho le Aforika Borwa le dinaga tsane tsa bophirima tse nge neng e le tsona balosi ba Lesotho. Mme gere ka nnete ntho e bobebe e ka etswang gona jwale tsena e mmuso wa Lesotho ka letona la matšhabeng o ka etsang jalo ka ga sa ntse a kopana le mphato wa gae wa Aforika Borwa ke gore a shebe dintlha tseno tseo paramente seng e di tekile e dumetse ka tsona a nke tsona e le motheo wa dipuisano dipakeng tsa naga ya Lesotho le Aforika Borwa gore batho ba eso re na le boaisane mme re le Lesotho re na le moaisane a le mong fela lefatsheng mona ke Aforika Borwa. Ke ena yo ha re khala dithole lerole la dithole tsa rona diang ha hae. Ke ena yo ha re khala metsi makapakapa a metsi a rona a rothelang lebaleng la hae. Le ena ka ho tshwana ha tshela haufi le rona diama rona re le baro. Jwale ha re shebisaneng hore na re ka phedisanang jwang ka kgotso. Jwale ehlile ntate re re ge le ka Basotho ba tshwenyeileng ba utlwang botlhoko gore bana ba bo rona ba ntse ba lelekisiwa ka mane ka Aforika Borwa ba re ba ile batla metsentsong ya naga ga re re ba ile tsega naga go na le diqeto tse tla etswa ke mebuso go atamela taba e jwalo gona re re mmuso o ipapise ka dintlha tsena tse tharo tse seng dileng tse tse qeto ke paramente gore na kgothaletso ya pele le ya bobedi le ya borago le ya bone le ya bohlano direng fela ba anke tsena tse tharo ya gore baagi ba dinaga tse pedi ba be le tokelo ya go arolelana ka boikgethelo bojaki ba dinaga tsena tse pedi. Ga ke le Lesotho mona ke fue bojaki ba ka ba Lesotho e se ka re ga ke se ke nkile ba Aforika Borwa ya batho ke felelwa ke ba Lesotho jalo ka nako e fetileng pele ge ba letšako tlhakola bojaki ba Lesotho ga fue ba Aforika Borwa empaona ke na molao wa rona wa motho wa dumela gore nkanka jako pedi ka lebaka le jalo ga re sebedise monyetla ona jele re buileng le Aforika Borwa gore ga re fananeng ka jako pedi e dumelelang baagi ba rona gore re ba seke ba beelwa dipeelo tsena tseo re bonang white paper ya Aforika Borwa e se e tla ka tsona gona jwale ya pele. Ya bobedi gere ka nnete ntate mmuso ga tseba go ntse o buisana le mmuso wa Aforika Borwa gore o bue ka taba ya bolokolohi ba metsamao. Bolokolohi bo ba motsamao bo tlo fokotsa ditlholo tsa molao tse ngata gobane boholo ba Basotho ba senang di-passport-o le maAforika Borwa a senang di-passport-o ba na le ba habo bona ba amana le bona Lesotho mona ga na le ba habo rona ba re amana le bona Aforika Borwa. Ga e ba gotwe fela motho a tshele ka tokomane ga ya boitsebiso ya Aforika Borwa wa Aforika Borwa a tshele ka tokomane ya boitsebiso tsa Lesotho mme e fitlhe e kengwe metšhining go bontsha gore maAforika Borwa o tlile Lesotho go bontsha gore Mosotho o ile Aforika Borwa go a tsela gore ke tlile Lesotho ke ile Aforika Borwa wa Afrika Borwa o tlile Afrika Borwa o tlile Lesotho. Ebe ha hona dipehelo tse thata. Taba e jwalo e ka be e bofatsa phedisano ka kgotso, e ka be e bofatsa le dikamano tse mofuthu, ya fokotsa le ditlolo tsa molao tse etswang madibohong. Jwale re sentse re na le dinaha ntate Mtutsi le ba mamedi tse sentseng tse di entse taba e tshwanang, ke taba ya ho ithuta ho tsona. Mme ha re dinaheng tse hole, re ithuta dinaheng tsa bohaisane mona bo Botswana le Namibia le tse ding tsa tikoloho ena e hlwahlweng ya Afrika e Borwa. Jwale ke re ha re e sheba, re qetela taba ena ya tshisinyo ena le qeto e entsweng ke paramente, ke hore haeba tsena tse ding di sa etsahale, ha re eketseng ho tloha ho matsatsi a 90 re yeng ho dikgwedi tse 14 ho ha e le jwalo, re tlo fokotsa tlolo e nngwe ya molao ya ho ja matsatsi. Mme re le rona re se ke ra ipakela tsietsi ka melao e notlang batho dinthong tsa bona. Mme re re ha re bueng ka ditaba tsena, mmuso wa Lesotho o nke tsena dintlha tsena tse tharo tsa ho qetela ya bojaki ba boikgethelo dinaheng tsena tse pedi, o nke taba ena ya ho motsamao o lokolohileng, o nke taba ena ya matsatsi a dikgwedi tse 12 dikgwedi tse 18, o ko qale ka ena ya bojaki ba jakopedi pele, e le yona ntlha ke mo e ba reng re tla ka ena ho wena Afrika Borwa. Ha o go hlola ka ena, ha re tle ho ina. Ha o go hlola ka ena, ha re tle ho ina. E kgolokgolo ke yane ya jakopedi, hobane ha ke le mojaki wa Lesotho la Afrika Borwa, ha hona mohla ke tla bitswa molata Afrika Borwa. Ha mmuso mhlomphe letona ha ka nka taba ena a eteka paramenteng, a eteka lekgotleng la matona hore paramente ha bo rona ya bohlano e ne se ntse re etseditse mosebetsi kono. Le taba yane ya tshisinyo ya mhlomphe ngaka dipholo ka mane e ka wela, hobane paramente ke ke etsa mesebetsi e tshwanang ko phetapheta ya kontate. Hobane ha eba mosebetsi ono o so ntse o entse, ebile ho na le qeto e entsweng paramenteng ya bohlano, ha ho hlokahale hore paramente ena e boele e bue tshisinyo e tshwanang mesebetsi e meng ya setjhaba e le mengata. Ke yona taba ya rona ntate, re le karolo ya Basotho ba utlwelang bana ba bo bona bohloko. Ke a leboha ntate.
0: Fela ha re ke re tle tabeng ena na Mohapi ye ya hore ho latela dilemo ha motho o sheba ona ke ho tloha paramenteng efeng, jwalo ka ha o di lokodisitse hantle, jwale o sheba ho fihlella ha jwale, na re ka re boikemisetso bo teng ba hore taba tseo jwalo di tle di phethahale, kapa jwale ho na le marako a setišang hore taba ye e etsahale? Ke maoba mona ha ne ke botsa letona Dimpho Tau hore na taba ye ya puisano pakeng tsa naha ya Afrika le Borwa le naha ya Lesotho yeo Basotho ba belaelang hore mona e sa tla ke ebe ho bua ntate le mora wa hae fela, ha se ntate ho ntate ba ke ba shebisane mabaka, hore na o e araba ka horeng? Ke hona mona mo a itseng ba tlotla ba tlo ya naheng ya Afrika Borwa ba tlatla ba buisana. Mebuso e fetileng ha e sale ntse e bua taba ena, o supile na ke nako ya qeto ena e fihletsweneneng, na boikemisetso bo teng, kapa jwale ho na le dikgutletsang tse ntse di tlo thibela taba e le ho fihlella ha jwale?
1: Wa tseba ntate, ena wa e bona e etsaetse paramenteng ya bohlano ka nako e la itseng ha e qeta ho feta, ya ba kgweding e hlahlamang eo Lesotho se lwelwa ke koduwa ela ya sephetho sa lanka. Mme re ka nna rare ka lebaka la hobane ka nako eo itse ha re tloha ya ba jwale ho se paramente se shebana le taba e tsa molao, o tlo aha komitjana yane e tlatsa dikgothaletso tse ntlafatsang mofuta wa rona wa dikgetho le ho leka ho lwantsha maemo a kgotso wa tsitsisa ka hara naha. Re ka nna rare ilabe se ba taba ena e se kengwa shelfong e se e lebalwa. Mme ya ba, re ntse re tswela pele mekusu e hlahlamang jwale e se ntse le kaodia wantia, kaodia wantia, go fihlela mona mo re se re leng boemong boo matšhaba a keteletseng a re aja re ke re hlahlobeng molao wa rona wa motheo e ka nna ba kona sesosa. Le ga go le jalo ntate, re re le ba bang ba haeso ba go ntse re bua taba tsena, rona re ema tabeng tsena tseo ga re kgahlanong le ditaba tsa batho ba bang tseo ba ntseng ba di etsa ka thoko mo bareng rona re batla naga e gotle. Ga re na tse ding tse re ka di buang, re ga re shebe dintho tse bobebe gobane ga re ka rateba ka taba ena ya go gotla ga naga, o tlo tlameya gore o tšhakele ditaba tsa Cairo Declaration ya 1943 o ithute gore na United Kingdom, China le United States ha ba sebetsana le boipuso ba Japane, tokolo ya boipuso ba Japane le ditaba tsa ditleketleke tsa tseo naha ya ha ba sebetsana le taba ya boipuso ba naha ba dinaga tse di kgabelelang China, ditleketleke tsa China tse na le naga e kang ya Korea, go hafedisa kgatello ya Japan hodima Korea le go lokolola dihlekehleke tsa Taiwan, Manchuria le Pasca utu ke Ying Islands. Yes, gona bona ba sebetse ditaba tseno jwang akere, ebe o tlo tšhakela Cairo Declaration ya 1964 ya dinaga tsa Afrika moo ba neng ba bua ka taba go sebeletsa kgotso, go ganyetsa kgatello, go sebetsana le go robe le bongwe dinaheng le boitlamo ba pego ya dibetsa fatshe. Jwale o tlo shebe ha go bua taba tseo, go na le motho e mongwe a ntse a matisa marangra monage Basotho ba shebe declaration e ha Lesotho le Eswatini tse ne di bitswa Basotho Land, Botswana Land le Swaziland ka nako eno gobane ne di so fumane boipuso. Mme ditaba tse di ya mafela ya dinaga tsene se ntse di kopana. Jwale o shebe diqeto tsa OAU tsa moka o neng o tshwerwe ka Phupu selemo sa 1964 go tloga ka 17 fela ka 21. O fete o fitlhe o lo ithuta gape-gape o le motho ditaba tsa potso ya setho sa House of Commons ya naha ya United Kingdom, Mr. J. Johnson, mo a neng a potsa ditaba tse amanang le tumelano ya selemo sa 1999 ya gore na United Kingdom e ne e rerile gore e tla fetisetsa meedi ya dinaga tsena tse tharo, Botswana Land, Basotho Land le Swaziland, jwang ho High Commission Territories e ya bitswang e ne bitswa Union of South Africa. Mme ya ba gothwe tsa mo balatlalego e phatlaladitsweng ka Tshitwe selemo sa 1952 e tla go fa karabo. Ba ukwa ke ntho tse ngata jale gona ke rehe mmuso wa Lesotho ga e ba o batla o tlhakileng tate, re na le ditsebi ditsing tsa thuto e phahameng ka gara naga ena tse tsebang ditaba tsa dipolotiki, tse tsebang ditaba tsa dikamano tse ithutileng ditaba tsa dikamano tsa matšhabeng, tse ithutileng ka melao ya motheo ya matšhaba le melao ya motheo ya dinaga ka bomong. Ga o ko bue mmoka o kopantseng ditsebi tse tlatla di eletsa mmuso godima diqeto tsona tse, gore na mmuso wa Lesotho ga go hahela tokomane ya dipuisano go ya mola dipuisanong go haela tokomane mofuta ofeng e tla hlaha ka ditsebi tse teng ka hara naha motlhomo le tse ding tse ka ntle ona ha e le bana ba basotho le tse ding tsa matšhaba tse ka tlana tse ding tsa bo bona taba e na metsamao ya tja kopedi ba e sebetsa jwang ntate letona mono a se ke a tsamaya fela le bahlanka ba lekala la matšhabeng ke nnete bogolo ba bona ba na le ditsebo tse tshwana le tsena tse ntse ke bua ka tsona fela bele re o konkwe ditsebi tse ka godimo go bona ba bileng e leng barupedi bogolo ba bona ba bangwe le ditsebi tse hirwang gona go eletsa dinaga o ko bopue tokomane e phelang e tla eletsang mmuso mme le ena motlhomphe letona ga a tsamaya se ka a tsamaya fela le bahlanka mono go nkwe ditsebi tse dingwe motlhomo ditsing tsa thuto e phahameng kapa ditsing se hlang tsa matšhaba motlhomo a kanke motho a le mongwe a ikage ka ena o tswana e itseng e sentse e sebetsana e phethagatsa taba ena ya metsamo e bulegileng e tsamakgale e phethagatsa taba tsena tsa tjako pedi jele batho bana e tlo ba bona ba tlo eletsa ba tla mo thusa gore mona Aforika Borwa ga e o arabe ka toka mona e o araba ka toka ga mona mo e sa o arabeng ka toka o ka beya dintlha tsa gago tjena o ba hulele mono bana ga o ya ntweng tate ena ke ntwa e seng ya dibetsa fela ke ntwa e kotsi go feta ya dibetsa gobane bale ama maphelo a batho o lokela go itlhahlelela ka ditsebo o lokela go itlhahlelela ka ditsebi o lokela go ba le mawa a hlakileng a gore o gotlhe e le wena mohlodi o seke wa gotla dikola dithulape ke a leboa ntate
0: godima taba eno he ntate mohapi ke utlwa kare o arabile gantle ntate o e o tlololotse jale mona o re le basotho ba nang le thahasello le bua fela ka taba ena ya gore go ke go lokiswe taba ya mokgwa wa go tsamaya go lokiswe taba ya tja kopedi go lokiswe taba ya gore batho ba e bang ba iwo sebetsa nageng ya Aforika Borwa ba ekeletswe matsatsi a lekaneng ao motho a ka reng ka selemo motlhomong ebile gona a tlotla a ntšhafatsa ga a tla gae mona a tlo ntšhafatsa matsatsi empa bogare mona ba selemo a lokologe gore a nne a itshebeletse ka tsela e e nepagetseng jwale ke tla tabeng ya gore gannye nngwe e teng ga jwale ke ya gore moo go etswang diqeto ba bangwe ba batho ke ba sentse ba na le menyetla melemo ye ba e unang nageng ya Aforika Borwa mme ga o tlwa tabeng ena ya gore go ke go dulwe fatshe tafoleng go buisanwe naga le naga ditaba tseno di akgibela gobane ke le motho a sa ntse a utlwisisa fela gore ga qala ke e sesenya mono fela ke e tla ba kele se ke kgwathile kapa ke e gatile mogatleng mme menyetla eo ke nang ke le motho ke e unang e tla mbalegela kapa e tla mpalegela ka moo heoleng ka teng jale mona ke batla tabeng ena eo wena o reng tjako pedi batho ba dumelelwe gore motlhomong bonyane ge e qale gona mono ka gore motho a ka dumelela gore a be le bojaki bo gabedi gore na e bang jale Aforika Borwa e ka ya dumela na tsetse ding di tlatlhe di latele kapa gore ge tle re eme gona mo tabeng ya tjako pedi go latela ditaba tse se ke qetang go di tlhalosa
1: ke a leboa ntate wa tseba ga Aforika Borwa e ka dumela ka tjako pedi ga basotho ba bangata ka lebaka la gobane re phela re le phio ka gare wa Aforika Borwa ba seba ka potlakela taba eno molao ona o phuthulile o lokololile wa dumela empa dipegelo ke tsona tse e batlang di le thata ka nkana ba ntle ka ya ofising ya e mongwe wa diofisiri tse golo tsa lekala la tsa legae kile go bua ka taba ena ena ya tjako pedi gobane go na le motho e mongwe yeo re neng re batla go sebetsa ditaba tsa gae mona re mo eletse wa Aforika Borwa le re shebile dipegelo tsa Aforika Borwa go ma Aforika Borwa a ka ntle o naga gore na ba tshwanetse go sala tameta difeng ya ba mona lesotho ba re fela ga fela naga e wena o le motho o le mosotho o batlang go jaka go yone e sena bothata e o fa tjako pedi gona re le lesotho ga re na dipegelo jwale ntate kere taba ena e lengwe gobane go na le batho ba ba sa rateng taba tsa tjako pedi fela ba kalakatsang gore ba fue monyetlha wa motsamo o bolokolosileng le go sebetsa Aforika Borwa ka bolokologi dintaba ntlhano tsa tsena tse pedi tse tlhatlhamanang di sepetse ka ho lekana di fuwe menyetla e tshwanang. Taba eno ya motho ya ka bang o tla sebetsa ditaba jwale a ntse a sireletsa boleng ba wena o sa fuwe ka nqane. Ka nnete yona ke a e utlwa fela ha re le batho ha re ka ra sebetsa jwalo ka naha ya Bokreste ga itima ga itebala yaba re sebetsa ditaba re hlwekile re shebile setšhaba ka kakaretso re sa itšhaba maotong go na re polishile ha kae e ka thusa batho ba bangata empa ba motho tla sebetsa a itšhebile maotong a sa bone ona o ntse a fahla batho ba bakae ka pela hae e kotsi ha e fitlha ona mono thata.
0: Ke gona mane mo ke ne ke botsitse potso yane eo ke re na boikemisetso bo teng re shebile dilemo le go fitlhelela mona mo re leng gona teng. Mme ha ke mametse maikutlo a Basotho boholo ba bang ba hlahang mona o tla fumana gore ditaba tse di etsagala gobane hanghang ha motho a tlala a ba le maatla le bao e bang ba bang ba kene matleng ba setse ba na le tsona ditaba tseno tsa tša kopedi. Di etsa gore hanghang ha qala a kena a shebe menyetla e naheng ya Aforika Borwa haholoholo yeo e leng ya ha e le motho go feta e teng ka gare go naga ka kwano jwale gore na phethagalo ya yone e tlatle fele e phethagale ka tsela e nepagetseng. Ga re ke re gotlele tabeng yena yeo buang ka mmoka ntate gore na motlhomo mmokao o lokela go etsagale ka sebopego se jwang sena se goreng go lokela go gobele ditsebi tse tla tla di ba teng ditsebi tsena e be tse tlhagang bo sekolong se segolo sa setšhaba bile di dule ya fatshe mona di fane ka boeletsi ba gore na ga ua tabeng yeno jwale go o bua go dulwa fatshe e sebetse jwang.
1: Eyalate ka lebo re na le ditsi tsa thuto e phahameng tse ngata go ka gara naena di na le ditsebi tse fapaneng bjale ba bile ba ka etelelwa pele ke sekolo se segolo sa setšhaba ba sona ebile se ruta ditaba tsa dipolotiki le tsamaiso ya puso jwale re nke mekgatlo ya setšhaba e kemetseng re ahe ka magotla le mekgatlo le mekga ya dipolotiki e be le boemedi moo jwale gore na wena o le lekgotla le tsena dipolotiki kapa mogaitseng wa dipolotiki ntlha kemo ya gao tabeng tsa bojaki molao wa theo wa gao reng kapa mehoo ya gago e reng maano a wa reng ditabeng tsa jakopedi ditabeng tsa metsamao e bulehileng ntho tseo kao fela di kenyeletse gobane ga re ka ra di sia di tla re otsanya fatshe ga ua pele gobane e mong mohlang setšhaba Basotho ba kgethileng yena a le ka godimo tle gore tsena ga di ame lekgotla la heso kapa mokga wa heso wa dipolotiki ka gona ga ke tlo sebetsa ka tsona. Mme taba eno ga e nkuwe e setle bopeleano la naga le tlamang gore o le mokga wa dipolotiki ga o kena o sotlotsa maaka leano lena o kena pusu go sa tsotele gore na wena dintlha tsa go direng fela ge le naga gona ntlha kemo ya gona kee jwale ge nke babueli ba rona mokgatlho wa rona wa babueli ba molao le ona e be karolo ditabeng tsena gobane dikgang tse tlang go tlhaga tse di yaka mogotlheng dilo emelwa ke bona ba tshwanetse e be karolo ya motheo wa taba tsena go tloa qalong ba seke ba le kopana le tsona ka magotlheng fela ba sa tseba go tloa qalong go rona le bone dikgotlhano mme re na le boemedi ba ditumelo ntate tse fapaneng ka gare go naga ya Lesotho jalo ka gare le naga e lokolohileng eo molao wa yona wa motheo o dumelelang o lokolohi ditabeng tsa gore na motho o kenela dikopano tsa mofuta ofe re se ke be ra kgetha fela gore boholo ba tumelo ya Basotho ke Bokreste ditumelo tseno ka fela tse teng ka gana e be karolo ya mmoka ono e le gore re tle re sireletse dintshia tse ding tse ka amang ditumelo tse ding ke batla go etsa motlhala fela gore ntate re a bona botšhabela bane bo bolemane tumelo e kang ena ya Islam e bonagala e lwantshwa ka maatla mme e nkwa go thwe ke tumelo e kotsi, empa rona re phela le bona Lesotho mona. Ditaba tseno tse o buang ka bona kwana, ha re so di bone di etsahala Lesotho mona, ha re so bone di etsahala Afrika Borwa moo, e leng hore empa e le letswalo la batho fela, hobane ba ntse ba tlisa kgatello bathong ba bang ba sa batle bolokolohi. Ke a leboha ntate. Tjhe, bana e le bahlophisi ba tla be se ba sheba rona ba bang ba ka bang le seabo mono ba ka tjhang ba tshola ke bo mang. Jwale ebe o thewa moka ono wa setjhaba o tla hlophisetsa hore ke tona ka e le boemedi ba mmuso le moifo o tla tsamaya. Ba ye mono ka maikutlo a setjhaba e seng ka maikutlo a hae e le lekala. Hobane kana ke ntse re arabaga le lekala. Ntse re arabaga le mmuso. Ha re tsebe maikutlo a setjhaba rona setjhaba sona se reng.
0: Jwale ke shebile hore ditaba tsena ke tse ding tsa ditaba tse ileng tsa welella ka mane ka hare ho lekgotla la tlhophobotjha. Ke hore tsa otlwa ke nako di soka di sebetswa hantle ke lekgotla la tlhophobotjha. Jwale ke tla tabeng ena eo buang ka taba ya mmoka ntate hore ho be le mmoka jwale o e leng wa setjhaba. Mme taba eo ha o e bua ke utlwa e tshwana le plenary one le plenary two. Fela jwale re se re tsepamisitse maikutlo haholoholo tabeng ena eo ho buang ka yona ena ya dikamano tsa naha ya Lesotho le naha ya Afrika Borwa. Jwale ke shebile ditaba ka moo di ntseng di etsahala ka teng tse ding tsa tsona hore o hlalositse hore ho lokela go kena le makgotla a dipolotiki, ho kena mafapha a fapakaneng a kene ka hare ho taba ena ha o bua ditaba tsena. Jwale ke shebile hore ditaba tse ding hangata di fihla di hlaloswa hore e loketse hore e tshehetswe ka melao le melawana taba eno hore e tle e phethahale. Mohlomong le hore taba tse jwalo di tle di fete. Ke mane mo o tla thwe a paramente ke yona e etsang molao. Ha e fitlha ka paramenteng ka mole, maparamente a ra mona re gongwe ke setšhaba ba se ba etsa diqeto tsa bona. Mohlomong ha re ile ra hanana le wena mmokeng wa setšhaba, ha re fitlha paramenteng ke etsa mohlala ka tsona ditaba tsa tlhophobotjha. Go na le batho ba neng ba ntse ba le teng ditabeng tsa tlhophobotjha e le baetapele ba dipolotiki tsa feta tsa ya paramenteng. Ha di fitlha paramenteng tsona ditaba tsela tse go dumelaneng ka tsona tlhophobotjheng a ne a le teng. Ha a fitlha paramenteng o se hanana le tsona a bua taba e nngwe eo e leng maikutlo a gae a ne ntse a pateile gore ke tla di bua ga ke le paramenteng. Jale ke tla tabeng ya gona ntate tsela eo katamelo ya ditaba tsena e loketseng gore e etsagale ka yona gore Basotho batle ba qobe yona taba eno ya gore re bue taba mona motho yena a yo e fetola ga a fitlha pele. Ke a pele ntate jale ke supile e nngwe gape eo kereng batho bao e bang jale ba tsamaya pele godima tsona ditaba tsena bogolo ba bona ba na le bona bojaki bona ba naha ya Afrika Borwa e leng mo maikutlo a mangareng ba keke ba sebetsa ditaba tsena ka tsela eo Basotho ba batlang ka teng. Mohlomong le ha e ka ba ka mora ona mmoka ono ditaba ha di sebetswa di ka sebetswa ka lesisitheo fela gore e nke nako taba eno e be e qetelele le balei e se ka ba phethagala ke di-strategy tse ka sebediswang kapa taba e jalo o fumana gore ha Basotho ba buile tjena go motho ya eteletseng pele wa e swaisa taba eno kere kere ke etse motlhala ka dikgoketsane tseno fela jale o tlo nthusa nate o thusa le mo mamedi a re mametseng gore na katamelo ya yona gore e tle e be le accountability e be le transparency e tla etsa gore Mosotho a ikutlwa gore ke bile karolo ya ditaba tsena mme ebile ke utlwa di sebetswa gantle ka tsela eo ke phuthuloileng e sa nkgeseng.
1: Ke a leboha tseba re na le phepetso tabeng tseo ntate gobane ehle taba tse tse o buang ka tsona ga di qale moo tlhophobotjheng e ya gona jwale ka morao go sephetho sane sa selemo sa 1980 go ile gwa thewa komitjana yane e neng e tlisa dikgothaletso tse ne di lokisetsa gore go tle go fetolwe mofuta wa rona wa go kgetha. Wa tseba gore gona moo gore ebe re na le ditulo tse 120 paramenteng tse di faotswe ka paramenteng kgatlhanong le kgothaletso e neng e ntse. Jwale ke yona nthwane ya gore ebile ka nako eno jwale o ne e le mmusanotshi ile hore mohlodi o nka o haga mabato a ohle o theha puso o sebele mebuso ya kopanelo ona ebele kena na bonyane re na le mebuso ya kopanelo ho ntse o ka nna ha ba le taba ya boikarabello bo ka etswang le ha e le hore motho basotho ba ba halefe ba re motho ke nama ya ntja wa lahlwa ka nako e nngwe e le ha ba halefile gobane tla fumana gore motho a sa le matleng wa itebala gore matlano wa ka dingwe dilemo tse tlhano mme dilemo tse tlhano di fela o tla gotla a tle setšhabeng a itlo kopa mme le rona re le basotho re lokela gore mo nafatshe mo re diseng gona teng re tloele go di dieletsa le dintho tse kotsi maphelong a rona re tle re jetse batho ba re ba kgetha gore go kgethela gore o lo fetola maphelo a rona e seng gore o lo fetola maphelo a rona se seisa ke ona moo e ka nna ya re ga motho a se a kene ya ba wa tsitsa ena ya gore o fumana motho ka paramenteng ka mmantaga ke setho sa mogawa A ka labobedi o sa tsheletse mogawa B ka laborago o sa tsheletse mogawa C ke taba ya gore ya go tlhoka tlhompho go bakgethi ba mofileng thomo e le gore ga a sa le kamane ga e sa le morumo o sa ithomme eya ntate
0: e re re ke retle re phethele ntate Mohapi ka gore re ke retle tabeng yona ena ya dipolotiki gobane jwale ke tlhophisetsong ya lenaneo lena ke ntse dipatlisiso tsa gore na motlhomong ditshita tseo e bang di citizen moka o ka ha tweng kwa se tshaba na e ba di taba di fe gore na go mo mohlomo motho ya di hulang thau na e ba mang tabeng ena
1: e ya na
0: ka le ke tabeng ena ya hore o hlalosa hore di bo di party tsa dipolitiki le tsona di be teng tabeng ena mme ba le bile wa hlalosa hore ge di kenyeletse go bane e le tsona tsetlatla di fetela ka parliamenteng mohlomo motho ha a buisa o tla gae ntho ena e ne e le ya bomangmang ga re e bitsetseng kwana nthwena gona re tsamaya ka ena jale ke re go na le diphati tsa dipolotiki ka gare go taba tsena tse o tla fumana gore diphati tse tsa dipolotiki ba bangwe ke ba reng re itlhokela fela motsamao o lokologileng e le phati ya dipolotiki ba bangwe ke ba tla re gona etlhile re tsepamisise maikutlo tabeng ya gore naga ga e latwe ba bangwe ke ba tla bua taba ya gore ge tlhokana ga ya lesotho e be karolo ya Aforika Borwa ko go ketsa metlhala ya diphati tsa dipolotiki ka mogo di tlhophololang taba ena ka teng e le gore e mong le mong o na le setsiketsi se wa emeng go sona e le phati eo a reng a na ke maikutlo a ka mme tlasa diphati mono go ntse o na le mekgatlho e ikemetseng go na le setšhaba se seng se latetseng tsona diphati tseno tsa dipolotiki jale ke batla go tlatabeng ya gore nangtate gore e tle bopege e be ntho e le nngwe eo ka gathweng ntho ena ga e bua ke ntho ya basotho e seng ya karolo ya gore na motho tumelo ya gae ya dipolotiki o dumela jwang yeo e tla reka dinako tse dingwe motlho mongwe ga a busa a ka etsagala gore a e latlhe empa ka letlhakoreng le e leng go ka etsagala gore taba eo le ga a sena monyetla wa gore a buse fela ditaba tsa gae a nna bone di phethagala tsona tseno tsa dikamano tsa naga ya lesotho le naga Aforika
1: Borwa ere ke re go ena ntate Mtutsi le ba mamedi ba PCFM wa tseba re le basotho ge batho ba keneng sekolo gagolo ba rutile fela ba sa baleng ka Aforika Borwa ka mo go na le mekgatlho ya batho ba basweu e nang le takatso ya gore e busiwe lesotho mo ga ke tlo bitsa mabitso a yone ke tseba le dikamolo tsa bona le batho ba ba lesotho mona ba o gontseng go sebetsa taba gore ge batla go pusa lesotho ka gare Aforika Borwa ka mono go na le mekgatlho ya batho ba batsho e ntseng e sebeletsa gore ba busa lesotho mme gona re le basotho ka nne re bua fela ga re tsebetse ka nkane ge ntse re re batla go ba karolo ya Aforika Borwa jele ga a lebala gore le bana ba kangane ba teng ba re ba batla go tlaga mona bana ba basweu ba re ga re ka ra busa lesotho lesotho ga lena re tsekisa mobu wa temo mme re tla tseba go lema re phepe setšhaba re tla tseba go lema maphelo a rona a tswele pele bana ba bang ba reng ba batho batsho ba reng re batho ke ba rona metso ya rona e hlaha Lesotho, mme mona mo re dutseng teng re dutse habo rona. Ha re dutse habo rona re batla ho buswa kwana habo rona re tlohe ka nqi, hobane ntse re bona mona ra sekisetswa. Jwale ya ho qetela ke batlang ho bua ke re nna ntate Mtutsi le bamamedi, ke motho wa Lesotho mona, ke tswaletse Lesotho mona, ke holetse Lesotho mona, fela ke na le bahaeso Afrika Borwa bao boholo ba bona ba hlahetseng ka mane, ba holetseng ka mane, ba bang ba bona Lesotho mona ha ba so hate, mme bao re ntseng re phedisana hantle le bona. Ha nne ke batla bojaki ba Afrika Borwa nna ka nna le ona ka selemo sona, pele ho dilemo tsona tsi, nkabe ke bile moahi e ba ke tshwere ditokomane tsa Afrika Borwa. Fela ke la ka utlwa ke na le tjhesao ya hore ke holetse Lesotho, ke lokela ho sebeletsa Lesotho le mphileng bophelo, le mphileng bojaki, le sa ka la ntahla. Mme ke re ho motho ya holetseng Lesotho fela a nang le menyetla Afrika Borwa, a ko ho melemo eo Lesotho.

0: moka gore dintla dipedi tsa tseo a buileng ka tsona tse wa reng ke tsa botlhokwa ge sheba qeto ya paramente jwale ho be le moka o ile wa sechaba o tlatla o fihla bo padi taba tsena ditsebidi le teng e ka mafapheng a fapakaneng mo mabedi hanke keng ke maikutlo a hao ke se dumela
1: ga le mo dijwe
0: ha tsona ba
1: se tsita ga go go go
0: e yana
1: ha ha ha ha Afrika Borwa e le ba tsentjana yana e le tsame ya ho tshokela mohatla wa yona go di ka ka taba tsena tsontsong o di bua le mo itwa gona wa Hoseng ine kamea o tsoka mahata e mane me ding e botile mohlahla e ntse o phamisa fela go buima ke mahata ha o ka wa tsoka ga mente go di momola e ntse e bua ditaba tse ke mpa fela kere a Afrika Borwa go setseng e se le fela go nka tene kapo e nana bele tene e botle banna bana le basadi bana ba ntseng ba bua ntse tsena tse se gotse na ona re saine kae go kere ketello ya hore a yena ya ho ya ho re ntile na ha ya banna le basadi ba ke re tla be le pheletso o etsa mohlala ka Dr. Dipolo ke re di tsaba tse wa ntse nga di bua a foke ka bo kwa mola o re fela mo ha tsona o ye go di mo e o tso ke e ba butse hore na penele ka ile pantiri ke saina ka e fela e tla be le ketello ba batla ho isa jwalo ka bo ba u khutsisa go o se go ntse o etsa etse jalo le ga ba reetsa bana he tlhalosong ya taba tseno o na le moduti o na le mohlala
0: oreeutlwaaaka
1: e leng bane
0: baeaaaaa ee ke ne ke batla gore ke utlwe mona mo goreng ba gobane ke batla gore o kena ditabeng tsena tsa ntate mohapi tseo re buang le ena ka tsona o bua ka taba ya gore ga re nyakorileng taba ya 1998 ge shebeng taba ya go etsa moka wa setšhaba ko gore ke gona moo taba e leng gona te jale ke batla gore ke utlwa gore na maikutlo a gago ke afe godima ntlha eno ge se ka ga ya kwana le kwana
1: ntate mobisi go ntse o ipuela taba ya e le nngwe e kolang maikutlong a bo AU mekgako e meng so forth and so on and yani ya United Nations a ona me ke ne lwang e ga e tsitse bo ntate mahati ho le nda ke a tete ba bua ka di resolution tseno tse mo le mong wa go khuka wa naha ya go ke hona mo
0: ke empa ke ukwa ka re o di thitsi tsa ba go hlalosa go na di tumelano tseno tsa bokae go na di reng fela go le hore tseno ke tseko ta dinga na go etelele ha ke ke re kaleng ka tsena tse ka pele nyana ka pele ka
1: ha e be re bua re se re le na go e pele le hona go le tsena na ha ile matsong a meditsaba ena yo e re ngo la sentshepo ya bontate mohapi hona go le tsena ba ba tla di tsela gauletsa o ke ke o ba tla tsela gauletsa ya ho a phumola mali mo o kere ya le Afrika Borwa yona e ipatlela fela panel pampiri ka kelelo ene ya ntate mohapi ka kelelone ya paramente eno e rereng e golo go feta paramente ena ya
0: setšhabaolokilenadetaa
1: 1998 a teng ke a reng lesotho etlile go na le banna ba dulang thau gore naga eno ya lona tlapa letheletse e leng ditaba tse ntseng ditlhaloswa ke ntate mohapi go sa letsatsi lena
0: fela jale nadetaka o tlile ge ke ne ke batla go ko o tataisa ge fitlha tabeng o tsebe go suthela karolo e nngwe ya batho fela godima ditaba tse tsa 1998 taba e o buang ka yone e ntse e le teng
1: ya fokola ko ntsa e faola keno ntatemokisiaaaolokile
0: nadetaka ke lebule gagolo ntate ka maikutlo a gago 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tseo he mongwamedi o ka wa kenang ka tsona o tlaise maikutlo a gago godima ditaba tsena tsa nate mohapi pc dumela
1: ntate dumela le moti wa rona ke ntate
0: ke ntate
1: ke kanono gama motemo
0: e ya ntate
1: wa tseba kannete ditaba tsa moti wa rona ke taba tse molemo gagolo ntate wa ka tse gagang gobane ga ke sheba ke fumana gore boemo mo bo bo re leng go bona re le naga ya Lesotho eitse re tlhoka ona mmoka ono

0: teng le teng tsa ditsitseng tse ka ka di tsafolla mmuso hore o wa atamela South Africa ka ta ka ntlhatema tse tsa sa di boletse tsena tse tharo tsenang tate ba buisana le South Africa ke bona hore e se ena ya hore motamo o lokolileng o ka ba teng ntate wa ka ke bona ka e ka re thusa haholo ntate wa ka rona re hloka hore fela boemong ba hona jwale re buisane le South Africa gobana ntate re hloka re fita fela le weeket tsa two peak ga gona ntho ka ba ka etsa ntle le gore re buisane le South Africa ntate ke a leboga.
1: Le bule a holo ntate ke maikutlo a hao a PC dumela. O moyeng dumela.
2: Kgotso ntate.
1: Kgotso ntate.
2: Wa phela se.
1: Ka mo hau ntate wena.
2: E teng ntate.
1: E yana.
2: Ke ntate ndi se mo kgotso se.
1: Ke ntate.
2: Ntate ndi se.
1: Ntate ndi.
2: Yes se.
1: E yana.
2: Wa tswa ntate tsela tse ntse ri bua ke ntate mo happy mfonte. Wa tswa di buso kwa se le ba ka le thata tsa go bona. Ke mang a tla organisa kopanela ntate ke mang o ba yole mekgatena e meng a thago e ka re bona baka go ga ke tsena ka tsena ba ipue pele ga ke gobra ntate
1: empa ko ka e ka re se wa se tlhalosang ke sa gore mmuso ke ka golo ditabeng tsena batho bao e bang ba aneha megatlo ya dipolotiki le megatlo e meng setšhaba ditsebi ha go lo mona mo ha tsheletsang gore ditsebi tse tse bang ditaba tsa dipolitiki le dikamano o re di loketse go di beteng sena se bolala go mohlomong he mmuso ke ona o nuka wa e hlopha taba yeo ya ba o tshetsa taba yeno ya ba kopano e jwalo e ba teng
2: o ntate e ha ntle ba mmuso go rao ka o ka etsa taba tse ntate ha se se le megatlo e ka go bo mantsa ka tsantsi ntate a je ha e go tura pele ga nnete ba nna ke o tlo tswala so tumana e mo le mo se bika hai wa e bona.
1: Emo
2: le moshabisa matla ga ya tlo gore mohlala nna le wena re tla be re ema re ka mogatlo wa gone re kopa ntse itseng emo le mokang ka santsa go khuisa fela a bana ba batla monyatla o itseng ga ke go bona ntate a ka sutumeletse go mmuso ona ka kotlo henda ntate ka le tona le meri kerabela la machabeng e ka ba ke rona ka poeng phetlhege a sa yena a sa huleng thao ntate a sa huleng thao go mo fete batho tsa 1998 ka ofela le megatlo ka ofela kopane ke re ho itse ditaba tseno ntate.
1: Ke le bula ha holona de ke maikutlo a ha o ke le tshwara ke mametse ndate mo happy e be akare tshitiso e bile ho ka ya gore qeto ya le o tola pele ho a mararo a pushe e be ho fihlela ka jeno ha ya phetha hatsa kapa hona ho se ke helwa tsebe ke mebusho le kgotlala matona ke potso ya ndate le tshwara a le ka qwading ena. Ntate Chama o re fela ntate mohapi taba tsa hae di hlakile ke Chama o ka ha leqele ke maikutlo a hae momamedi re ke nke maikutlo a mang a hao hape 2121 9956 kapa plus 266 599 56 mme mo o kenang gona teng ya momamedi ke o dima ditaba tsona tsena fela tse o re tsepamisitse maikutlo go tsona fe PC dumela e ya ntate.
3: Dimela ke kare kisa ki mpugi kipoto.
1: Ii, ndate kipoto.
3: Ii, ndate. Ndawata ndate mwati kia duka ndate. Ba, mpanteta rangi ya hosi. Bweta pele bako naka hana hayal sotu. Habuna leto le mwile mungu wako nake lisha. Muka ono ndate mwati ya guwa nkaono. Uka eza haa. Mpa, ufaka bweta pii. Bute wako nata asu mwana sichari. Na taba ya Lesotho ena e laolwang ke South Africa ga go tlo e fumane ga bobebe taba ya tsa kopedi e molemong wa bona e le baetapele e seng rona ka lebaka lena la gore di-passport-o tsena tse di-passport-o fela ga sela go di fumana gape boetapele ba rona bona bo re nang le bona gona jale le bona bo fetileng ga gona lebaka leo bona ba bonang ba na le tlhoko ya gore taba ya motsamao bona ga ba o sokolo o bobebe go bona ga ba o sokolo ba na le diplomatic passport kore ga o na ntho eo bona ba bonang ba e tlhoka go South Africa obaneneng ba na le tokelo tsotlhe ba na le di-ID ba na le eng le eng rona fatshe mona ga ba re tshotelle boetapele bo ke nang le bona ke bona bo re nkgetheng fela ke fitlhe paramenteng ga a fitlha monebaga a ba fitlha ka mone ba ga a lese so mmo ka e kang enana o tlhokwa gagolo taba tsa lete moatrika adi empa ja le ke a boetapele le megatlo e ne e teng e mengata ina e mengata ina e ntse e tswaka ke ntho enao e mong le mongwe wa tsa ba mateng a be le mokgwa wa wena na o iphela wa lebalapa la gae
1: holo ke lenda de poto ke le bule ha holo e re ke reng ke maikutlo he mmamedi
4: e ke le nda ba tlo mo tsoka ka seng ba mo e ta ta na le ma pedintle ha holo ka mente e mo ka uno no ona ga nete re o hloka uno no e o ka tsuza holo empa sala he che mo shona ke mo so se tsang ka taba eno no go re hana ke mana le taba tse go bona go ha ba o lo ba mapaga mendimo ke ma Afrika borwa including that eto na go ke ma Afrika borwa so hanyana hane ke mo ga o ka tsala ke le tsa tsi ono mo up to this far and need re go di se ile o re ntungwe lengwe e sa Afrika re tsa nna le bo foko ach ba tuma ndi ga ne ka nti le ba ha ha wa ba se le bona kane dach abai aba go ha abai abai tudi ka tsona ntate di ba ame so ka ha ke ma Afrika bo go le ntse ka ntse tsona a sentse tse ka batla tshwana ke le tsantsi Afrika bo go ntate re e go pisa go hloko e jile nna ya ona e jala me metsi ya ona mahala o tsa ka tsa defender o di handle tla fumana ho maspala wa tsantsa tsa jube ke le Pretoria revenue ya collector nga metsi e feta ena ena ntse ba refa ona mona ka go di mona e mina hana ha bidi so right tawa tso go fela
1: ke le bona deka maikutlo a ha o mamedi ha ga di taba tseding he ke tsa ntate mo makebe moleka ntate makebe o re ntate mo happy ha ntse a bua ka Cairo declaration a ka reng ka go gutla ga dina hatse kang Walvis Bay mona Namibia le Western Sahara e petang ho sebeletswa ha ofinyane tse ke maikutlo a hai hana re ntate mo happy re tle ke reng ke ba babedi fela jole o tlo tsene ho tsona phesi dumela
0: ntate
1: ho tsona ntate
0: ka mo ha o le ntate fela ya
1: ka mo ha o ntate wena
0: ke tsaya ne ka yo
1: ke yana
0: e ya ntate tswa ka nnete ke tla ba tsi ya ka nnete ke o metsi wa rona ntse a di bua mono ka nnete e botlhokwa haholo empaneng mpheti isokometseng ehlile boetapele e re nang le bona ka nnete ke bona ka boikemisetso ba bona bo bogolo ko bona ehlile se sotleile re le basotho ehlile ga ona nthuka ba ba elekisa mono nna ga ke shebile gobane ka nnete o tla fumana gore ga e baneng re sokola le di-passport ke di-passport fela e ba bothata gore ba bone gore ga beketsa di-passport re yo batla mesebetsi ka nageng e le bona mosebetsi ba sa re etsetse yona ka lesotho ka moo ebile ke bonaka boikemisetso ko re bona re sepeile re le basotho ke maikutlo a kanta ke a lebo
1: holo ke lenda dikele bula ha holo ke se dumela
3: ga dum bijwe ke o go go dumela nna ke nge ke khutla
1: ha a tsena data o tla boela o tlo kena hape ha ke bulela mokgatlo o mo hape ke se ka ka o dumela o e o iphete ho yena a go kena ho tsona ntate mo happy re etlere ka
4: mo ka go ri post
1: e yana ke ya a go kena ho tsona ntate mo happy tse o e bang o di utlile gwele re tle re thusane re tsebe go fetela mokgatlhelong mong gape
5: ke a leboa ntate ke utlwile bamamedi gore bogolo ba bona ke batho ba kgothaletsang gore mmuso o kene tabeng ena ya motsamo o buleileng o lokolohileng le ga ba bang bona ba balla ka gore jwale babusi ba rona ba tositwa ho sebetsa ditaba tsena hobane ba sentse ba bana le tjako pedi jwale ba itshebile bo bona ha ba nahane le setjhaba jwale tabeng ya ntate makebe ma buang ka ho kgutla a seteng karolana ya naha ya Namibia. Ditaba tsena kaofela ke re di tseo ke diqeto tse ke di buileng tsa memoka tse fapaneng ha di sitise, ha hona mone di ama hore Lesotho le keke la tseka naha ya. Hape ho se ntse ho na le qeto eo mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o entseng e le ka hlolo wa hlolela Lesotho le Eswatini le Botswana hore di kgutlisetswe medi ya tsona. Mme bothata ke bang taba tse jwalo di tlang tseo sebetswa ke mebuso ha di sebetswe ke baanyetsi. Mme mmuso wa rona o kona o tshwantseng ho nka dikgato tabeng ya hona naha e kgutla jwang ka ntle ho dipehelo. Mme ke bontshe hato o kgutlile Hong Kong ya fuwa China. Hong Kong moruo wa yona ha o bapisa le Freistata fela o ka hodimo ho pedi borarong wa tlhahiso ya ditrilione tse tharo kaofela tsa didolara tsa America papisong le tlhahiso eo Freistata e etsang. Mme ho na le batho ba phehankgang ya hore Afrika Borwa e ke ke ya kgutlisa naha hobane e ntlafaditse. Jwale melao ya matjhaba e re ya dutseng mo e seng a hae o lokela ho ntlafatsa. Mme ha o ntlafatsa, o ntlafatsa ka dihlahiswa tse fumanehang sebakeng sona seno so phetseng ho sona. Mme ha o ntlafatsitse ka sona, ha ya tlo di lata monga tsona a e tla. A tlo di lata ha o tlo mo jwetsa hore o ntlafatsitse hobane o sebeditseng dihlahiswa tseo yena a ka ba phetse ka tsona. Mme re re ha o sheba naha ya China, Hong Kong mono ke yona setsiketsi sa kgwebisano tikolohong eno ya botjhabela bo hole. Ko Asia mono kaofela, Hong Kong ke yona setsiketsi sa tlhahiso e kgolo. Mme e ile ya tloha ya kgutlisetswa ho naha ya China ka ntle ho dipehelo, ho sa lwanwe. Le hona mona ha re nke mabotho a Lesotho a lo shebisa dibetsa kgahlanong le a lo shebisa dibetsa ho mabotho a Afrika Borwa le ka karolo tsa kana. Ho na le dipuisano tse molaong tse tla tataiswa ke melao ya matjhaba hore ya dutseng mo e seng ha ya kgutle le hopole hore ba ile Lesotho a teng a reng tsa bo moshemane ha di rokwe. Ha o di ja, o di siya masabo. Mme re ke a utlwa bamamedi ba lla ka hore ha ke bue haholo ka taba ya ho kgutla ha medi. Ha ke bue ka haholo ka taba ya ho kgutla ha medi. Ke shebile dintlha tsena tse tharo tse bobebe tse ka etsahalang ka pele ho nolofaletsa Basotho mosebetsi. Ho nolofaletsa ho tsamaya, ho nolofaletsa Basotho kgwebo. Tsane tse ding kaofela di boimanyana hobane di na le dipehelo tse ngata, di tlo hloka le methati e mengata ho sebetswa. Mme ha hona moo ke thetsang qeto ena ya bobedi ebile ha ke tsietse le bao nna ke tsamayang le bona. Ena eo teng Lesotho le Afrika Borwa di kopane di bope naha ya bofederale. Re re ha o kopanya Afrika Borwa le Lesotho ba tlo etsa Lesotho province ya leshome, ba theola boleng ba naha ya Lesotho. Mme ha hona ha wa lokela hore naha e nngwe e theolelwe boleng. Re kgutle re re hona mono ntate Makebe o buile ka karolo ya naha ya Namibia. Namibia ka bo yona le yona e ne ntse e puswa ke Afrika Borwa e le a nna loko la fuya boipuso. Re na le dikaro tse ngata tse fetileng tseo ke buileng ka tsona mona. Cairo Declaration ya 1964. E bua fela ka taba ya ho sebeletsa kgotso, ho hanyetsa kgatello, ho sebetsana le taba ya bonngwe ba dinaha le boitlamo ba peho ya dibetsa fatshe. Mme bohlokwa ba taba eno kaofela ke hore ho aha lenaneo la dinaha tsena tse ntseng di hola moruong tse ipitsang non-aligned movement. E le hore ho sebetsana ka taba ho hawe metheo ya hlomphano ntate. Hore dinaha di seke tsa kenana mme di sebedisane ha mmoho. Hona kenana re na le bothata ba Afrika Borwa ha ena tokelo ya hore ebe ba ntse ba senya dipasa tsa Basotho ka mono bona sedimotso ka pene e kgubedi koo ke yana ke yanang le tokomane bane passport ena ga ke e fuwa mane go thwe ke thepa ya mmuso ke thepa ya motlotlei fela ba ntse ba di senya e le gore bona ba sentse ba kena-kenana le rona kgatlhanong le taba tsane tseo bona ebileng ka nako eno e le karolo ya ditaba tseno rona re ne re se karolo bane re se ipuse mme
1: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Jacob's caffeinated instant coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 maluti. Renowned Back Bacon, 200 grams, 4 for 99 maluti. And Omo Auto Washing Powder, 2 kgs for 89.99. Valid until Sunday, only at Checkers Maseru Mall. PCFM, you tisa tsa mokete o moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026. Mani Bawa Dinkahu Gizata Tazebe
6: PCFM Your Pulse Our Beat
1: Mami Dimitsu Tuele Shumelimitsu e Meraru fela pele re fihla ho reng ya bo robong re sentse re ha ba hore re tle re phethele pele ke nka mogahlalo ona wa ho qetela wa ba mamedi ntate mo happy ke batla hore ke ke re kene mona ha ho le mo ke utlweng ba mamedi ba reng ba bua ka taba ya hore moka wana ke wa bohlokwa o buang ka ona ke ditaba tseo ba di utlwang ba di utlwisisang ka golo e nngwe ke utlwa ka re le ntate taka o moagabetse gore ga se o bane o latlha ditaba tse ding empa gore ga re ke renke tsena tse gaufinyane jale ke batla go tlatabeng eo Basotho ba tlileng ba buang ka taba ya gore le gao le jalo batho ba tlatla ba sothumetsa taba ena ke bona bao re sa ba boneng ke nnete ntate o ile wa yagaba ga ke ntse ke o botsa dipotso mona fela jale a ko kene go yona eno mo bareng jale phethagatso taba tsena tsa tsa kopedi tseo batho ba re eteletseng pele ba eteletseng setšhaba pele ba di tshwereng ke tsona tse setišang gore le ga taba e le bohlokwa e lokela go potlakelwa e be ga e potlakelwe boeletsi ba gago e ka ba bofe ntlheng eo ntate nate mogapi e yana o ka tswela pele ntate
5: ke a lebona data if le phepetso ya rona e
1: medi re se re sa utlwane le ntate mo happy a ke tse bona go le ho se ho etsa la bang a go tswela pele ntate mo happy e ya nna e tswela pele ntate
5: ntate
1: e ya nna de tswela pele
5: ke re botata bo bolo ke mono mo batho ba sentse ba sna tsepo ho ba eta pele ba rona hore jwale ba bang ba bona ba sentse ba tshwere ditokomane tsa Afrika Borwa mme ha ho bobebe hore ba ka sebetsa ditaba tsena empa kutlwa eka nna ha ba re bua ka tjakopedi re bua ka motsamao o buleileng re bua ka tokelo ya ho sebetsa Afrika Borwa ntle ho dipehelo ke ntho tse bobebe le ena ya matsatsi ha di tshwane le mane moo motho a reng jele ke tlo latanaga mo a kana ka botsona go o lo latanaga wena go file bojadi ka mo go tswela mme ga letswalo la botho lekana kena tsena tse bobebe tse sebetse yang tse dumelang gore ga e ba le nna ke na le tokelo ya go phela Aforika Borwa ke na le tokelo ya go kena Aforika Borwa go se digotletsane ke fe ba bangwe moyetla o jalo kutlwaeka ke ntho tse bobebe tse ka e tsagalang data
1: re re ke reng ke maikutlo ke yana ntate mothutse ditaba tsa ntate mohape di a utlwagala bothata ke gore na ke mang ya tla phethagatsa dikgothaletso tseo tsa selemo sa 1998 nka thaba ga motsamao o ka o bulega e le se potlakisang jwale go latela go gutla ga dinaga e hapilweng ke mme Mathebe ke maikutlo a gae ana maikutlo a mang ha re sheba ka mona ke under the mothibedi ga mosweu bole ka mafeteng gore kgotsa ntate mothutse ke le ntate mo happy go tshwarwa ga mmoka ke ntho e bonolo re sheba taba na e wela lekaleng lefapheng lefeng e be ke bona ba tla di hulanthau e be go tliswa batho bohle ba ikarabellang ho botswe National Coordination Team e tla etella pele taba tsa ho hlophisetsa ditaba tsena. Ke tsona ditaba tse buang ke ntate Ramosweu tsena. Mamedi 21219956 kapa plus 266599 56 ke tsona dinomoro tseo ka wa kenang ka tsona hemo mamedi jwale mona e se e le mobuale re phethelang ditaba tsa rona 21219956 kapa plus 266599 56 mokgahlelo kwa ho qetela phisi dumela
7: ntate mokese le ntate mogati dumela
1: kgotso ntate
7: ke katisa phasimane hese
8: kgotsona
7: salateng
1: eya ntate
7: ke mametse ntate mogati se o bula ditaba tsa o tia fela hona le mo ke nang le potso e kgolo ya hore na di-agreement tsena tseo tla fumana di etswa between the two countries e baka mona ka Lesotho re qetella re etsa molao wa tjakopedi ebile go etsa gobanene re tshireletsa motheu kapo monga a sealemoya sa harvesting na di ebe di le genuine gobane
1: ee ga ka seka ra ama ditaba tse gole gagolo nate jale ga tloga ko tsa ditaba ke kopa tseno o di hule gore na go no e tswa
7: Ibane
1: nda twa ka ke taba tsa pele ya ka tsa. E le ha
7: ho le jwalo, e ha se ka ga di ama di.
1: E yana di tswela pele nda.
7: O ya le ke ke taba tse mo tse tsa ite. Ke le di agreement, ha ke shebisa na hore na di agreement ke se o bo dumela ne ka tsela e tetela ke se e molao. Dumela hore ha e be ne tsa ba molao. Ke ne tsa ba taba yeo. Ne bo se me pedi ka dipagamente tse pedi ne di tla ba ekpa gore di dumelelane gore molao o jalo o tlo sebetse so ke a utlwa ntate o bua ka mmoka yes mmoka wa gaete o tlo o bua but na di-agreement tse etseng tse tswang bogogo moo ke matona a mabedi ebe ditlama dinaga tseo tse pedi gobane ke ditaba tse o tla fumana dingotse fela di sakatagadi ke a leboa bota
1: ke lebola gagolo na depasumane pc Pisi dumela. Ere hale si yo ka nkena fela he mamidi ketle ka mona. Pisi dumela.
7: Pisi dumela. Da dum bis.
1: E yana.
7: Ke ja ku ku wa ni buga se ja ta mo ti o si. Se ke mo rata nyana ke. Wa di taba. Anta sa go thetse mabitso a ba. Fela kwa a gabetse go buile jono ka ga ke mo ganta te doctor le bua jono thata ke ke wa khotatsa ba le bana ba kambane go tlhalose reng ha re koloti Afrika borwa gore e ntlafaditse naha ya rona ke mo gatetse yo
1: wa bona go ba dola wa bona go la ke na ho halefile ho lebele ha ke ha o ntse o bua le yena ke re ke le ke o tlhalosetsa ka uka go halefile nna detaka tsela pele ntate
7: ee ke a mo rata tellin so dintho tse reng ha ba le nnete ya di-resolutions tse entsweng ke bo dinaga tsane tsa bo United Nations kore ntse ke moutlwa e ka ka o batla mofutelanyana o bonolo fela o tla reetsa gore ebe rena matshenyeo wa kantate mokama kore na ke mang a tla bua language e reng re naga and-e re tlameya go elwa tlhoko ke naga e nngwe e seng dinaga tse dingwe gobane tsietsi ya ka e pakeng tsa naga ya Lesotho le Aforika Borwa so motho a ka buang dipakeng tsa rona moo a bua ka gore Lesotho ke naga and-e re banna re tshwana le banna ba makgolo le manyase le ntho tse ntse ka moo kore e le ntho eo moeti wa go sentse na ko utlwang e ka o qetelela ka yena e le nnotlo e godimo bona bona bo haesale se nka mosala morago a utlwa e ka ha se ena a tantshala morago so bothata bo teng ka gana ga thuteng ke ba political parties tse utlwang e ka ga re banna ko go na le baetapele ba dipolotiki ba utlwang e ka ga re banna banna ke banna ba bangwe naheng tse ding so go nehelanwa banneng ba bangwe ga o banna ntate go na le ntho nngwe ntseng e etsaga kere ditaba tse ntate mogapi a di batlang go di etsagale di batla dilemo tse ka bang bo 10 nka motlhala fela wa party ya heso nna re ntse re etsa petition yane ntse re e tlatisa bathogo go lo bua le mmuso wa Aforika Borwa e ntse e tsetswa puso yona e selemong se tang e felelwa ke nako ene re ke itse bega ga petition e ntse phela ga o kala o kale ntho o tsebang hore e tla fela ke ka ditaba tse ntate mohapi a ntseng a di tlhalosa ka senye a tla hlokomela gore di hloka nako ya bo 10-15 years. So ha ka di qala hona jwale di kekebe tsa fela di tla tshwana le di-resolution tse ntseng di entswe ke mekgatlo e meng ya matšhaba. Ke a leboha ntate mohapi. That is ya go qetela ikutlwang ka nneng ka mmotsa ena kore na ena eo motho a santseng a tlhobile wa opposition ga ba e sale morago keng ga ba sale ditaba tsa doctor dipholo morago keng
1: a golokile nate ke a leboa nate
7: ke lebole fela se ke mo rata fewa ukwe
1: golokile nate taka ke lebole ga golo ntate ke batla gore kenke a le mong fela wa go qetela ge tle re tseba gore ge phethele nate mogape PC dumela
7: la demo ke jo bitaba ya banga tampe mo mo PC ba ya ka ba na Afrika ba le soup ha ha go ha sintho e tla le ntse ntse ya sintho e tla go ba re tle re nale go ra tsona la ba go sintho go mata South Africa ba o tsike mba ba dumela le ntse tse tsantse ga di go di tsare ha le ntse re bua ntate le go di mo ja go ya go nna go se tla go se la go ha le go tle go tla ke
1: ho le ke le nale ke le bule ha holo nna ke le bule ha holo nna de shale ndare mohapi re re di akagetse ntate ka ka motsotso fela o tlo phethele ndane
5: ke ya le bonda ke ukwa ntate sale selo sa hai lenda tetaka lenda di pasima taba ba shoko ke ho tlosa loto go bane ya tsakana e ntse le bohlokwa le yona fela ke re paramente ka ntlwe ka hodimo e se entse qeto ke mme ha ba Dr. Dipholo ke enya tsisinyo mme ntse so felwe ke nako ha na ho a hlokeha hore re ne re tswele pele ka yona kapa ge re Dr. Dipholo tlore to dile a fatshe le wena wa le monga tsisinyo re shebe qeto eo e ne se entse e entswe ke paramente yona ena ka ntlong e ka hodimo na ditaba tseo di beileng ke difeng tse siyo re tshwahle tsona tse seng di etseditswe qeto re se ke ne ra tswela pele hodimowa tsona taba ya bohlokwa e tshwanetseng e etsagale ya o qetela ntate e nka buang kana ke gore ntho e re e llelang e kgolo ke gore mesebetsi ha yo Lesotho ga re sebetseng taba tse bobebe tsa motsamao o lokololeng tsa go bulela Basotho menyetla ya go sebetsa Aforika Borwa le o bulela ma Aforika Borwa gore a tlo sebetsa Lesotho mona jale ge shebe taba tseno tsa gore na bodulo ba Basotho botsitsa ha kae ha ba le Aforika Borwa ba tlolela go lelekiswa ba bitswa bohoe mogolwane gobane jwale taba eo e re medisa ditlhokonyana e boetse le yona Aforika Borwa e sitwa go laola botlokotsebe gobane e ikwaletse ka mosenyi e ntse re ke ruile fela jwale e sa tlhokomele dinaga tse nang le tse kojana di maetleng tse aisaneng le yona tse itshetlileng ka yona ga o le moaisane ya nang le letho fa bana ba moaisane wa gago dijo ba tle ba seke ba tlola tagata ba tlousetsa ke a leboa ntate
1: puisano ya rona le wena ebile botlhokwa gagolo nate ke lebile gagolo nate mogape mamedi ke mo re fihlang pheletsong ya lenaneo lena la molodi wa taba goseng gona mo mamedi ge ditshotlhiletse ngata ditaba lebitsong la moifo wa hae so he mo mamedi ke lebuile gagolo o tla gopola gore re qadile ka tsane tsa matšhaba ga tla jalo he mo mamedi mo o rileng ga sheba ditaba tsena tse amanang le go thakgolwa gwa morero ona wa phefo ya motlakase ka sola mane garamarothole re kene ditabeng tsena tse amanang le paramente le gotleng la setšhaba moo lekala la ditšhelete mmogo le banka e kgolo ya naga e ntseng e botswa dipotso mabapi le tšhelete tlasa komitina ya PAC ga ka ditaba tse dintse bohe moamedi re di thusitseng ke tsane tsa advocate Thembo Lesupi re boetse ga thetsa ditaba tsena tse amanang le ba ileng ba etsa kapa ba belaelwang tabeng ena ya go fana ka ditokomane tsa go eta ka bokunyata jwale momamedi re thusitse ditaba tsane tsa batsetedi ba kolotang e leng DC 50 million re boetse gape ga kena ditabeng tsena he momamedi tsantate mohapi e le setho sa paramente ya borobedi le ya borobong mo a tlhalositseng ditaba gona katamelo e potlakileng ya ditaba tsena tsa basotho bao ba mantse ba tlhekefetswa na e ba ke e ka atamelwa jwang momamedi ge ga o le tsena ke dibe mo na le bitso la ka ke tlhalefo motutse ke mswadi ke mosheng wa Shabalala ka tla kopana le wena nakong e tlang ke o sia matsogong a lailai o sa ntse a le teng he momamedi a ke a tlotsamaya le wena ga jwale.

0: E bona tsamotsala wa ka mona ke sanere mkhuba ho KCFM go bua ka bophelo bo botle he ho retlegere ga netefatsa hore ga phetse hantle motswalle wa ka ke di ntho di fetse go lokelang hore ga di etse.
1: Hello auntie Lailai.
0: Hello.
1: Ke le tsi ka wa ka go buetsana. Ho re motho a phele hantle mmele o tla ba re a hlabe a je a ba je le di fruits di kopa pina ya nkeke
0: nkeke ikeke ikeke sebenzele ikeke yo ke a botsa ha o a je ke a botsa ke be ke botsa fela o da eo na. Alright, motswalle wa ka, ha ba ho jalo ho lukile he. Re re fete o bua ka taba tsa bohlokwana ka go motswalle wa ka go be ke phetse hantle mmeleng. Ha ga lokela go etse le thotse mohlolo, e be jalo o setsoa o hlwathaba, o khutla ba go ngo lokela go etse. Tsena tse nyenyane tsena tse bobebe. Re bua ka taba ya ho hlapa motswalle wa ka. Re bua ka taba ya ho ja hantle. O ba taba tse jwalo fela bona botswalo wa ka tse bobebe tseo re ntseng re di etsa letsatsi le letsatsi fela nako engwe re sa hlokomele gore di a kenyelela motswalle wa ka tabeng ya bophelo ba rona bo botle mmeleng. Ee, go tlhapa go botlhokwa gagolo wena motswalle wa ka, lokela o tlhape o tlhape o tsebe go shebagala hantle, o tsebe go nkga ga monate, o tsebe gore le wena o ikutlwe ga monate wena motswalle wa ka. Ga o tlhapile o na le ntho e makokonyana tsena gore ea ee, ebile o na le ntho e batlang batho ba o bone ga o tlhapile wena motswalle wa ka, ke saine ya go phela hantle. Ga o sa tlhapa o tshaba-tshaba o ipata-pata o thuna le moeti ke enwa mona ko wena yo o se ipatile wa hweletsa pusala sotlo o ipatile obane ga o so tlhapi, ebile go monate ga o se o tlhapile motswalle wa ka gona jaana ga o thu ga o uweng kwa o soya wena motswalle wa ka obane o se o tlhapile jele o tla dula o sala ga o sa tlhapa wa bona.
2: Hello auntie Lailo, ba le kana fa tsa qatha. Na ke phetse hantle bana ke khona ho sebetsa. Ke kopa pina mo le bakte di rata ka di ntshebile mahlong. Ke a leboha.
0: All right, motswalle wa ka. Ke ha tloetsa jwang mena motswalle wa ka. Ha tloetsa jwang? E ga ke bone, e ga ke bone, e ga ke bone. E ha ke re qoqe he motswalle wa ka. Wena ke di ntho di fe tseo reng antilele hore ke tle ke re ke phetse hantle, hore ke tle ke re ke phetse hantle ke hore ebe ke etsa dintho tse itseng ho netefatsa hore ke phetse hantle ho etsa dintho tse itseng.

0: Ke a leboga wena motswala wa ka o ntumedisetse backup singer eno ya rona mo o ntumedisetse ena le ena a hlae mo ke eng a sa hlae mo utlwa kona ena o etsa eng le sekolo motswala wa ka gana le di go na le dipapadi go na le ditsela bona motswala wa ka tsa go ikwetlise tseo bo teacher sekolong mono le dikolo ka go fapana di etsa bonnete go etsa bonnete motswala wa ka ba gore ge ya ikwetlisa nako ngwe ge rata ge sa rate tse dingwe di kenyeletsa dithutong ngwana motswala wa ka kenyeletsa thutong mono gore tlame go p e mono o ye ee
1: ke a lekwa mfundeni but

0: bitsa ikeke mozala wa ka mana ke EQ al sharp optimistic music ba mara mozala wa ka bitsa ikeke de ke ba metse thing elish emeka emeka ke bona mozala wa ka mashume a mabedi a metse meraro ka lebile ho reng ya le show me kids universe o PCFM le auntie lai lai
1: Hello, Auntie Lelo. Lebitso la ka ke Ntswaki Moleka. E dira Hadiya. Le ke dira ke Sapa. Gore ke seke ka kgathala. Ha ke ya ho ba kgotsa ba ka ke dira ke Sapa. Kopatina ere ntlelo ka mize aze
0: ke la bona motsale wa ka uish o tswele pele ho etsa jwala o tswele pele ho etsa jwala re gotha re gothaletsaneng wena motsale wa ka gore ge tswele pele re hlape taba ya bophelo bo botle mmile motsale wa ka ha e thata haholo ke ditse tse re di etsa letsatsi le letsatsi jele ha o ja o je hantle motsale wa ka o je dijo tse nepaitseng ga ka tla re bua ka dijo tse nepaitseng be ke tlang gona ha re bua ka dijo tse nepaitseng na re bua ka eng re bua ka taba hape motsale wa ka ya ho ikwetlisa ha o bolele motsale wa ka o etse dintho tse telele dintho tse ngata na ka ngwe motsale wa ka ka nka wa ko na ka ngwe ka bapala bolo ka bana re tse mosebetsi mongwa gona go bapala ke ha o phetha mosebetsi wa ha o handle o motswalle wa ka go bapala o phetha handle ka toka le tshwanelo o tsebe o sentse o ikwetlisa he e ka tsela yona yona tsa tsela pele motswalle wa ka nna le wena ga tle iqotlela ena ke bapala motswalle wa ka ile nga go papina malume Vector e ho ke sa ifumana nhle motswalle wa ka go bapala ena e mona ona le Ubuntu band e bitsa mangwane

tsebe motswalle ba ka ha ba utsi fatshe a mphoqile o mphoqile ha holo fela e ya ha ka nnete a e ka nnete ka ho motsotsi ba utsi fatshe a o tsebe o mphoqile ha holo motswalle ba ka go tsela pele ke tshe da e a ke khutla mona ga bona bona ka phetela ka tsela ya mofuta ofe a ke alright ke sa nere sentebale pele mona ne le DJ Smalls ba mmala mona e bitswa Zep.

0: Motsala wa ka ke sanere monati bitswa Sentebale. Bona he go bohlokwa go phila hantle mmeleng. Taba ene tlo o thusa motsala wa ka gore le bophelo ba gao bo botle bo boloke. He ha ke fokotsa segatlha sa go kula. Re fokotsa taba ya go kula ena motsala wa ka ga golo fela. Ha ke ga fokotsa segatlha sa go kula wena motswalle wa ka e botlhokwa go le taba eno lekela ka phela hantle mmele ntle le mono motswalle wa ka ge ba mafulufulu ga re le bana motswalle wa ka batho ba lokelang go be mafulufulu ge be matshato o ge be batho bana le energy yo fa energy taba eno motswalle wa ka mme ha o ja hantle jele ka le tshulo o tla ba mafulufulu wena motswalle wa ka o sa ja dijo tsetsang go jale o gathale o tepelle o tlo batla o gale hang hang ha o qeta ho ja o kuna le dijo tsetsang motswalle wa ka tse ha o qeta o dija uko e ka o ka bona masamo wa be a hlo ya ha wa kwala mahlo go ya ba wa galeha e o tsebe o ga ka nna ba hawa ja dijo tsene pa itseng mo motswalle wa ka dijo tsene pa hetse ka o qeta o dija hona le ntwe reng dikare nka e ka reng ka lo hlaba go monago yo bona e ya bona motswalle wa ka ke ke ba pala di voice note tsena tse sa letse morao e be ha kwa na lo ina re a phethela.
1: Hi, Auntie Leila. My name is Garabo. My surname is Munyani. I am 9 years old. I like to run a lot for a living. At my holiday, I talk with my mom and play with Kiki. Can you please do the song World Cup?

0: Hello, Lelai. Kgomo Mezeka 95.6 ke spannere wa Motjobogwane ka Kgobetswana.
1: Ke le bahla spannere o ska ntsumetsa tjena ntsumetsa ke o tlele ka nqeng ke le baka nna go ke le bahla mo ka tlo ka o bile mafela a beke a monate 2121956 plus 2665 9956 mo le tsafo se note WhatsApp mo 0620099956 o tlo go na ho etsa halang na ke eng o na le ba tbanyalana mafelo nga beke bo batse ba go po kore nakong ena seasoning gobane ei ke ba bone momamedi ka bongata ba bang ga re shor ba bang ba dumela ba bang ba ana ke re hei re tla utlwa ya ke spalk

0: gona le tshetse ditsetla ga wetse ditsotswana modimo go utlwe ka ka dula fatshe mona e hlile wa tsebo ga ba ka feta mona wa motshwaga ka letso o wa motshwaga ka letso mphaphatha le hetla ba gai ai ha setsela ya go sebetsa ene o ai ai wa etsa ntwa ha o tate man o mo vetse wa one ee o amba go mokakela le thunyana a dile fatshe mona tsholo mo shebe ka mahlongo mo vetse o gai au star man o star ke o bilela ke dem tuda morena ona la ka tie se honda bona mo mabedi wa PCFM e mashume mara ro ke le bile o renya le shemele metse medi ha re phethela this week's trends ha ke khotla mona ke ka fela gege
1: PCFM le dingwe tsi tsang gone go di huma seru le rive le botlhabothe dia mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle dia mema toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le pubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke khabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha eco cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Satie!
0: Mwabe di dilawe ya mashema video mitsuru beti kilibile horengi ya le shime le mitsu ime di kapatala this week's trends baking ina. A go bela ho much too much eh daba tsa teng mo medi ntse di tswela pele ho developa ke se tlo se se tlile mo mo medi be ke ngwe lengwe o dula wena letsentsha eh ile lana letsentsha ba ile ba matcha he mo mo medi ka di 30 tsa June eh aba ha ba qetile ba bontsha ho latela ba mo ba ditaba la bonele le leng ba ke sana kwa di khotse tsheletseng ba tla ne ba khutlele mapatlelong a ditekata mo bobedi ba ne ba hwante hore so ba se hlokang se etsa halo hlela so ba se hlokang se etsa etse le go mmuso mhlomongwe tse di policy tse

ha ke o lebohe juvenile ditaba tsena o di balwa ke tla di makutle mo mamedi khotso le fa phala metsi ka kopanelo le fa phala phepelo ya metsi metseng lentse letswela pele go fepela metsi ya hakwadi hampusi le hamosotu striking sabiria ka metsi go ya ka polelo merero ena ha se fela ya gao ya thepa ya phepelo ya metsi e boetse ke matsete a re retsong ho ntlafatsa boleng ba bophelo ba setšhaba ka ha le rothodi le le leng la metsi le le bohlokwa e mong wa baagi ba hakwadi o le buile lefapha la metsi ka ho ba hopola ka metsi ka ha ba ne ba se ba ya dibakeng tse hole ho ya ga metsi o tsetse pele gore o dumela gore kgokelo ena ya metsi e tla fetela le dibakeng tse ding tseo baagi ba tsona ba tlhokang metsi puisanong le PCFM mmusi wa setereke sa Beria Monghadi Phahlane Makoko o bontshitse ha metsi e le bophelo ebile go sena seo baagi ba ka se etsang ntle le ona o lebogetse lefapha la kgokelo ya metsi metseng ka go akofela kgokelo ya metsi go thusa setšhaba se tlokotsing ya kgaello ya metsi moetapele wa basotho action party BAP professor Nkosa Mahao o ngolla tonakgolo Sam Matekane lengolo malebana le maemo a sa jeseng di theoelang a go tibelwa gwa melata e kenyeletsang basotho aforika borwa professor mahao o re jalo ka moparamente ke leitlho ditsebe le molomo wa setšhaba o re o loma tonakgolo tsebe gore banna le basadi ba neng ba ile batla metsuntsunyana ya aforika borwa ba se ba le teng ga e lesotho o tswela pele gore banna le basadi bao ke bona bao tonakgolo a neng a romele dibese ka dikgetho go ya ba lata ka tshepiso ya gore hang ga ba le teng ba tla fumana mesebetsi mahao o re o boetse o tlhokometse gore dibese tse leshome le ntshwe medi tse tlhagang kwa Zone Natal le tse nne go tlha Cape Town le e le nngwe go tlha Gauteng di ile tsa lata basotho le gore dipalo di mo fa kakaretso e sa feteng 1,200 e leng palo e nyane bakeng sa go abelwa mesebetsi o qetelela ka go ipiletsa go tonagolo go etsetsa basotho bao mesebetsi e le gore ba tle ba iphedise go ntshetsa bophelo ba bona pele jalo ka dinaga tse ding tsa Aforika tse kang Ghana le tse ileng tsa etsa ketso e tshwanang Mokgatlho wa sefapano se sefuedi Lesotho o fana ka thupelo ya thuso ya pele e le go fa batho ditsebo tse ikgethang tsa pholoso nakong ya tlokotsi puisano le PCFM ofisiri ya mokgatlho Mofumatsana Matshidiso Thahanyane o re mokgatlho o ikemiseditse go aga setšhaba se sireletseileng ka dinako tsotlhe le sa ikemetseng ka go ba fa kwetliso ya thuso ya pele le go ba kgothaletsa ka ditsebo tse pholosang bophelo o re ditsebo tsena ke tsa bohlokwa polokegong ya setšhaba mme tsona di aga go thusa motho e a idibaneng go emisa madi e ka setana le go alafa maqeba a go tšha kapa go arabela maemo a ka tlhagang a tshoganyetso kapa tlokotsi Thahanyane o re thuso ya pele e fa batho bokgoni ba go nka kgato go pholosa bophelo bo kotsing Mokgatlho wa dithuso wa kereke Catholiki CRS o fana ka thupelo go batlanka ba lekala la tekano ba tšhalentshetso pele ya setšhaba malebana le bosebeletsi bo tlhwatlhwa go setšhaba se tlhokang dithuso thupelo ena ke karolo ya leano la go kenya tshebetsong lenaneo lena ka gare go meago ya mmuso le ileng la thewa ka mesa selemong se fetileng go maatlafatsa bokgoni ba mmuso gore o etelele pele le go tswela pele go sebedisa mokgwa wa go thusa malapa go tswa bofumeng go fitlhela a ikemela nakong ena ya matsatsi ana a mahlano a thupelo baruphediwa ba ekeditse tsebo ya bona ka dikarolo tsa bohlokwa tse kenyeletsang kwetliso ya boikitlaetso ba botho kgwebo ya temo ditlhopha tsa polokego le kadimo ya ditšhelete boeletsi mmogo le mekgwa e meng ya botsebi e bileng le seabo katlegong ya lenaneo lena CRS ke mokgatlho wa kereke Catholiki o thusang batho ba tlhokang go sa tsotelege tumelo ya bona ra diphethela le go tlala bosebeletsi ba setšhaba UAT le file dihwai tsa korokoro thupelo ya go iketsetsa manyolo ka manyonyobetsane puisano le PCFM moetapelo wa UAT Dr Mahadi Phamotse o re sepheo ke go thusa dihwai go iketsa tlhagiso temong ka go di ruta ka mekgwa e bolokeileng e sa senye mobu o tswetse pele gore ba fana ka thupelo mabapi le go etsa manyolo go dihwai tse ikopantseng a re ba kgothaletsa dihwai kopanya ka ditlhopha ka tataiso ya marena
le dihlopha tsa megatlo ya setšhaba a re tsena ba dietsa ba ipapisitse le maano a UAT ka ga e le mokga o dumelang gore temo ke mokotlo wa naga. Ditaba tsena di felela mona, mamela dihlo tsa ditaba ka hora ya boraro.

0: boko bohlale bahuyetsa
1: mm
0: kipe jeno go tloga kana mo bua kana le sona le bo bo tshabeyang le sona le bo bo le metsi a tshabeyang ke tsamana mo sadie mo mona wa bona bana ba ba fana ho tlo se tlo le ala la ke na ga mona ga thabi mona ga batha ka mo phosa
1: pele
0: ga le khane a se na ya rapa ene
1: mm
0: ya ba utswile tabeng ene ntse tlo se tlo le ala. So ino na hore bo thata ba rona bo ka bo gumba rona re lokela ho yela ke tlalela ho sebetsa ka mogofa paneng se ka wa ya muso ho ba no tla ho senyetsa nako o tshwanetse ho wena le mochae mong mo no mo le hona teng di kopanye ba ditho bo hloka hloka go re o tsebe hore batho ba puso ba kgethuwe go wena batho ba ke neng ka mono ka parliament ba kentse go wena ka mona no hao ile mo le hore le batho ba tsense ba ditlalela ho ikopanya ba hlobotse be ba la dipolitiki ba bise mogetho wa mona ba re o gotle mona o tlo bua le rona Kwanetse mogedo ona ba batla inli inli e mogedo ba ba moletse gore o se ka ba bua le eng ka pa ntle le tsena tse go jwetsa ntsona ha o le ka mongwe motho wa e betseng rona ka mongwe
1: ke bona ba bile mo kana ba ntle ka magolo.

0: o se re tseba o tumang khano ya mo e ha o sa wala tlo e fela o ka fe o shoot
1: God have mercy upon us.
2: PCFM, your pals, our beat.
0: O se re tseba o tumang khano ya mo e ha o sa wala tlo e fela o ka fe o shoot.
1: God have mercy upon us.
2: PCFM, your pals, our beat.
0: O se re tseba o tumang khano ya mo e ha o sa wala tlo e fela o ka fe o shoot.

0: I see the light ka Mr. Billy Paul le re isa hona mane he ngwane so ho diketso mo re bileng ka diketso 26 12 ho ya ho 18 mo saole a ileng a otlwa ke kganya ya sa itsebeng go hlala ho dimong ke ke ipotse ka mehla ke rena ebe mohlomong saole o la bona kganya ya sa itsebeng e se le nna ke le mong ke inahanela fela rona ka nako ne kganya a neng a e bona mohlomong o la bona leihlo le tletseng le godimo ka fomo godimo mone ka ofela fane ke leitlho ka ofela le thotseng le moshebileng le rena saole o ntsekisa eng mme ga o ka nagana o le mong o ka bona leitlho le lekalo le tletseng le godimo ka ofela what can you do o na le maatla otlhe a teng lefatsheng ka ofela empa ga ka bona leitlho le lekana le le godimo le na ka ofela le thotse le shebile go wena fela le sa panye le rena o ntsekisang o ka emisa ntho engwe le nngwe wa goma mafatshe wa kopa tshwarelo ke ntho e ke nagana gore mohlhomong saole o ile bona ntho tsa mofuto ka ngwana ono mme o le a re jwang kapo jwang mona ke rata ka fo ke sa rate ka modisana ke tlameha go inehela straight go morena
1: PCFM le dingwetsi tsa nkgone goduma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla baka la 2 part of 2026 Maratona High School. Dihlopha tsohle di a mengwa. Toho o tlo natifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane. Re sa siye morao moedi wa rona wa letsatsi. Disebo Motshepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadi! Re apara live. Ke kgabisa ya pitiki ka mebala ya rona. Diteketi di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equa cash e le 28146. Bonne! Pitiki! O seke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a satie!
2: Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumana ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Mamele mi sotso ma shoma bedi amtso mo ngwane so pele ka morago ra ya bone ntse re gana jola ka mini monata holo mo kitlang ka pineng hape ya le monsa skete magola re bo mashuma sepileng a metso e tsheletseng kitlang ne ke ya gele ka bebeleng ka mane ke qala ditaba ha ngwane so ka ha se ke le monna modimo kitlang mene ke sebetse ka tselo modimo a nlaelang ka yona. Yes, how sheba simulohong morena modimo o ile a hlola motho mme o ile a fana gore motho o na le bothata ba gore o tshwara ke bodutu na bapala le ditau a bapala le dianaconda a bapala le anything o ka e naganang fela one o tla mmona ne ne o tla dula mane botho tso tlhorile tse di bapala tsona di le mane ya ba morena modimo ore a reetse motho yo mongwe gape a tshwanang le motho eno e tlebe molekane wa gae o ile a ba teng motho ena wa isaisa wa godimo le tlase e jwang go ba le phoso e tsahala ka ha modimo ana theile motho a pele le motho e motona e le monna modimo la mmotsa moheletsa re hela atama atama atamela monna jole ho etsela bang ha se ke sa bona so ipatile e re no sona le phoso ha se qala fela ka bolotsano ipata there is something wrong o yinzi atama u la hoeletsa le yena a ipatile le hlahleng are modimo wa ka e tlile sona le phoso e ke entseng mosadi ena o mphileng yona bontate hangata ba baleya boikarabelo ba ba fueng ke morena modimo ba bo baleya nako ena kaofela ga botswa ditaba o rifegela go motho wa mosadi dinaga tse ngata di bile le mathata because bontate ba baleya boikarabelo ba di rifegela ho bomme atama ha ka araba mogena modimo ka tsela direct ha botswa potswa ha ya gaba le ke gaba lantho ya gaba la fela re mosadi yena yo mphileng yona ntate mosadi yo mphileng yena ke yena mongata ba tsena ka ofela atama o ka ipatetseng re mosadi yena o mphile atama le ke gaba la tabe ka thuko thuko thuko thuko mosadi ena o mphileng yena ke yena mongata ba tsena tse jwalo. It's all because of a woman who will be in the same, that it's because of a woman.

Beautiful song ka sehlopha seno se ke se ratang haholo, the Brass Construction, ene bitswang fela the Message. Mamele metsotso e mehlano ngwaneso wa ntle ka mora hora ya bohlano mo teng ke batla go tlotla reng ka sehlopha bana sa nsukudisa sehlopha sena se ke se ratang haholo ka foka kapene ke ratang haholo ke mme bitswang fela me Chaka Khan. Chaka Khan wa nsukudisa nako ena kaofela ke mmatlatla godimo le tlase. A ya kwana le kwana ke sa tsebe na go etsala jwang ka ena hengwaneso empa ge ke tla molala o tla ke ena taolong yaka go na le pina ya gae e ke e ratang a golo mona e ke le kgethetseng yona ya mme Chaka Khan. Ga ke tsebe na Chaka Khan mathata gae a baba kwa ke eng re tlameha go tswela pele re yotlhe ntho tsa rona tse bima gagolo. You got the love ka Chaka Khan cafe empa ge ngwaneso re tla mong ka Chaka Khan, you got the love. Sarah.

ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha na ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

ha ke o le bohe Mr. Mare Mori moholo ofising ya tona kholo mongadi tshiriso le senya ore ho bohloka ho tsietsa ditshea tsa bo hlahlubi phanong ya ditshebeletso ka ha se o selemole mo pusong entle ena le ponaletso mongadi le senya o bontsha ha le sotho le na le metho e metle ya puisano dipakeng tsa mafapha a setšhaba e leng se nolofatsang bosebeletsi ba sona o supa ha dipuisano tsa boitlhatlhobo di supile ha komiti ya tshalo morao ya bosebeletsi ba setšhaba e le yona pheko bosebeletsing bo putlamang ba mmuso o tswela pele gore jalo ka Rwanda Lesotho le ka fitlhela tse kgolo bosebeletsing ba setšhaba o re Rwanda e tswa gole ka e fetile ka gara dipolao tse setlho tsa merabe empa e tswetse pele moruong ha jwale go feta mona le senya o re tshebedisano dipakeng tsa dikgwebo tse ikemetseng Leona e bohlokwa ka ha ke yona ka ha ka yona naha e ka fihlela tse kgolo. Baahi ba Berea ba re letlole la dikotsi tsa mebileng le lokela go thusa bohle ba amehileng dikotsing tsa makoloi ntle go tshekamelo ya letho. Tsena di tlhaeletseng mokeng o lekala la ditšhelete le ntshetsopele le meralo le neng le o tshwere le setšhaba mabapi le leano la letlole la dikotsi tsa mebileng bekeng ena. Moka o itse leano le tshwanela go ela tlhoko tlhabollo ya batho ba tlhaetsweng ke dikotsi e le go netefatsa bophelo bo nepagetseng ba bona ba kelello ka mora kotsi. E mongwe wa ba nang le kobo ya bogadi Mofumadi Maseiso Legolwane o itse ditsela di botlhokwa gagolo ka ga di reretswe go ntlafatsa bophelo ba setšhaba le go boloka bophelo ba sona. Legolwane o re la o le jalo ka mora dikotsi lekala la bophelo ke lona le qetelelang leng ka boikarabelelo dikotsing tsa mebileng. O tsela pele gore ba tlhokometse gore melao e sebediswang go fana ka matshediso a dikotsi tsa mebileng ke ya gale gagolo jalo ka molao wa 1972 le 1982. O tsela pele gore melao ena ya gale ga e kenyeletse beng ba thepa ya makoloi e leng se tlisang bofokodi phanong ya ditshebeletso tsa matshediso go mahlatsipa a dikotsi tsa beng. E mongwe wa beng ba makoloi a baeti mongwe ga di dimela.

ho ya molao wa motheo le ne le tsano ya lesokana la puso ka magethe o tsela pele gore o motlotlo re Lesotho le santse le ikemetse ka dilemo tse 60 mme nakong eo go bile dintlafatso tse kang gago ya dikolo ditse tsa bophelo ditsela le kgokelo ya marangrang a gokantseng ditereke tsotlhe tsa naga. Mokwena o re tlhophobotšha le yona e tiisa metheo ya puso e ntle, matlafalo ya toka e tiisa metheo ya ditshia tsa tshireletso le go tlisa botsitso ba dipolotiki e leng se ka gogelang botsetedi ba kgwebo bo tlhagang ka ntle. Lesotho le ne le fumane boipuso go tswa go naga ya Brithani ka la 4 Mphalane 1966. Setsibi sa mafu ya kelello Mofumahadi Mosong wa Tshiu se re Basotho ba tshwanela go itlhokomelela kelellong, moyeng le mmeleng e le go lwantsha mafu a kelello a bonagalang a ntse a ja setsi gara setšhaba. Tshiu o re mathata a letsatsi le letsatsi a bonagala a kenya letsogo boimeng ba bophelo, e leng se etsang gore bophelo bo thatafalele setšhaba. O re ga setšhaba se tlholwa go tobana le dikgolotso tsa bophelo, ga se atle go mamelela mathata a bophelo le go a tlhola. Tshiu o re sena se etsa setšhaba se botlhoko, se tlhokang tshepo, se boetse se phela tshabong. O re laole jwalo tebelelo ya setšhaba ke gore motho a be le mamello ya go tlhola magatelelo ya maikutlo, e leng se etsang gore ba bangwe ba seke ba bua ga ba na le bothata ba kgatelelo ya maikutlo. A re ga setšhaba se ka amogela gore se a kula, se ka atlega go tlhola mathata a kgatelelo ya maikutlo le go fitlhela pholo. Ra diphetela. Batšha ba lokela go ikagela ka setotswana temong ya ditholwana le meroho molemong wa ntlafalo ya bophelo ba bona. E mong wa bona Mofumahadi Agnes Goromeng o boletse sena ga lefatshe le keteka letsatsi la matšhaba la setšhaba tlasa mogoo o reng tshepo le ditebelelo go batho ba batšha. Goromeng o re batšha ke bokamoso ba naga ka gona botlhe ba lokela go kopana go fumana tharolo ya mathata a bona a tlhokalo ya mesebetsi gara tse ding. O tswela pele gore go kena dikolo tsa thuto e phahameng le go fumana tshehetso ya ditšhelete go ntse go thatafala go ya pele, mme sena se sitisa batšha go ntshetsa pele dithuto tsa bona. O re le ka morago go ntshetsa dithuto pele batšha ga ba fumane mesebetsi, e leng se ba tlhokisang tshepo bokamosong bo tlang. Go feta mona Tshiu o re batšha ba qetelela ba sebedisa ditsebo tsa bona go kena ditlolong tsa molao kapa ba kena kgwebong moo le teng bothata e bang tlhokalo ya bareki ka ga boholo bo sa sebetse. O ipiletsa go mmuso go phethagatsa ditshepiso tsa ona go batšha le go emisa kgethollo ditshebeletsong tseo o di fang bona batšha. Momamedi, re diphetela ka boemo ba legodimo. Go sane legodimo le ka lebelela gore le kwagele ka go kgetha dibaka. Go phole go isa go bata empa go bate gagolo dibakeng tse ding. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga le boya bophirima. Ditaba di felela mona, mamela tse tlhatlhamang tsena go saneng.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse digetho tsetlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

abedi metsotso e le 18 re fualetse go gaina ya bosupa mo metse PC FM re fata makwatsi o fela mang horeng ya le 10 e re mo mediki tlhahle ke bontsha hore di teng ditabatse gore tshwaretseng tsona tseo ke tlang ho di tshotla ke lokha ke hlalositse hore beke le beke hona le dinthlatse etsa halang ka hare ho mega ka hare ho magotla ka hare ho matsholo ka ofela ka kakagetso ke hlekere ka ha go di party tsa dipolitiki ka gona ha ina le sotho me ke bontsha hore ka jeno lena metsutsung e mashume a magago re fualetse gore na bosupa re tla mathare ke re kena ke loka gago ho Basotho Development Front e leng BDF yo ho leading him around jena ho bona halang ho ina le ditaba ho ina le dikgohlang ka hare ho yona o tla hopola beke ya na hantsi e hlahamane ke le gana di ga di ama ditaba tsena tsa BDF mananeng a rona ka ofa pakana empa he ka lo jwalo ho bona hala ho ntse ho tlile ho ina le tsentseng ditswela pele re sa tswa bona jwalo lengolo ka pakile ga bona jwalo lengolo le ngotsung jwalo ke ditho tse dintse ngogehileng tse hlahang jwalo go amang a mabatowa me bangwetse jwalo ka agente ya bona me bangweletse jwalo baetapele ba BDF tabataba ke gola tabeng ena ke kgetho ya komiti e kgolo me jwale ba batla jwalo gore go tle huwe jwalo kgethong ya komiti e kgolo me o boela gape go godisetswe hanghang komiti e ileng ya tlhalwa ke moetapele wa BDF o tla hopola ke ile ga ditshotlha ditaba tseno mo e leng gore jwale go ile gwa tlhakisa gore boetapele ba BDF bile ba fitlhela jelo qeto eo ka moga dipuisano tse tibileng mabapi jalo le ditho tseo tsa dikomiti tse jwalo mme go ile gwa bontsha le gore moetapele o ile a kgetha boikgethelo o ile a tlhoka boikgethelo ntle le gore jwale a tle a qale jalo komiti eo o neng o bonagala jwale go tlhaloswa e ne se sa shebele ditaba mmogo kapa jwale se e sena pono e le nngwe empa jwa le go bona hala ditaba di ntse di tswela pele ba o bangwetse jalo lengolo ke tlatla go fa lona ga ntse ke hatela pele mona ka lehlakoreng le leng ke tle ke bontshe metsitsung mashoma ga kwa maga gore na ya bosupa ga tlabisana jalo le yao e leng gore ke ga diphatlalatso wa BDF ona ka rona jwele tsena ka maga go hotlo go qhalo yane go ile go ba le yana kwana yeo e leng gore ya bobtswa bakengisa gore mesebetsi ya legotla me nne e tswele pele ke tlabisana le advocate Palesa Pule ke yena yo ke tlang go buisana jalo le yena ka gare ho BDF a tla re fe boemo bo teng gona jwele tsena mohlomong a tla re fe jalo le gore na ditaba tsena tsa lengolo lena na mohlomong lengolo le fise le fitlhile lena go tlama batung a jwalo ke bone bangodi ba mabato wa amanga mabato wa kitlang ho fa ona jalo jalo le ditho tse ding ka agente ya bona ba hlile ba ngoletse jalo komiti ena e ka pa boetapele ba BDF ba batla hore ho nkuwe dikgato hanghang re tla kuka ka advocate hore na advocate Palesa hore na lengolo le lena le se le fihlile mme jwale na le sentse le sebetsa go tloa mona ho ya pele ho tlahle ho etsa le ka tselang futa ofeng re tla buisana jalo le ena wena itse bonnete ba go hlwa tsebe pele a selema sa ho suthula ile ka motsotswana fela ka mokgwa re buisana jalo le ena re tla tswela pele ka ditabatsena me re buisana jalo le mohlophulli wa ditabatsa dipolitiki yena ke bonghadi lhlono le tshehlana ke re tlo tla ke sheba taba ina ya mananjelo le kgetho ya komiti tse kgolo tsa diparty ka patsa mega tsa magotla jalo jalo ho bona hetse jalo ho tloa gale haholo mo ile ngore taba ena ya kgetho ya komiti e kgolo ka hare ho diparty ho bona hala ile taba ile ngore hlile e ba ka dikhang e ba ka dikgohlano mo ho kana ko engwe e hlile bi sejelo di karohanong me o tla fumana hore hlile diparty tseding ha ho tloa jalo taba ena ya kgetho ya komiti e kgolo hlile ha e be taba e ile ngore hlile ho fihlelwa jalo ho yona ha bonolo me o tla ilelwa jalo le hore le ka ho BDF mona taba ena jalo ka re hlalosa hore gang kgolo ke kgetho ena ya komiti e kgolo sena se a hlalosa hore mohlomong jwale ho na le ditaba tse amana jalo lena le hore ho tlohuwe jalo kgetho ena ya komiti e kgolo re ka sheba jalo le ka re ho moga o buisang RSP ka tsela e tshwanang le yona ile a hla ya apagelwa jalo ke dikgohlano nakong e fetileng ha holoholo e ntse e le taba ena ya komiti ya kgetho ya komiti e kgolo go tlohuwe sebokeng o kgetho jalo dikomiti tse kgolo ha holoholo o tla elelelwa gore ke magotla a matšha e leng gore ga ane a thewa go ile go aba le taba ya go thonywa fela kapa ya go phatlalatswa fela gore boetapele ke bona party ke ena mme baetapele ke bana mme jwale ebe ga nako e ntse ya jalo ke mo ditho di tlatlhe di batle gore jalo go tlohuwe kgethong kapa sebokeng go latela jalo melao molaotheo wa diparty tse jalo mme o tle o fumana o bona gona mono jalo gore tlhile ke moo dikgang di kalang jalo gona teng mme fela lalo jalo re tla ke re sheba gore na sena se bakwa ke eng diparty tse ngata tse dingwe re na le diparty tse ngata gagolo tsena tse dingwe ebile ka lebaka la gobane jwale di le tsa a go gana gona go tlowa tabeng ena ya kgetho ya komiti e kgolo ba bang e ka ba ile ba ka mokga gore go tle go kgethwe
ya ba jwele ho hlile ho ba le dikagona tseno ba sa dumelaneng le ghetto jwele jwalo ba bang e be ha u jwele ka hlalositse e hlile taba ena ghetto ya committee o bona hala le botshata bona e le phagela me bile le kobana le ka go di party tsena tsa dipolitiki ga gona ina le sotho re tla ke re tlotlwa gore na e be sena se ba kwa king ka hore re tla thibisa kepi mono jwele ka ke bontsha le mong ha di le hlohono le tshehlana e leng mohlopholi wa ditaba tsa dipolitiki diteng dingata se re tshwaretseng tsona se ka ba wa fetola sala moya ho hanfela fetela man horeng ya le shume re tla ofa monyetla wa hopola jolo ka kamehla gore lwana o tlo tshwaele o tsena dinomogong tsa gona tsa mohala kwano le ka mane ka WhatsApp na go nyo jolo ke geseng ge batla jolo ge buile le baiti ba rona kwano no jolo metso se mashomo mabedi le metso e mene ga fanetse jolo gore na ya bosupa ba metse PCFM e ba ngosetsa bulela sana masa wa ro amohele na ke thapelo le kanyane re moha o tlo gona jolo tsena go tlhela man horeng ya le shume re tla hle re thentetse ge le be hona mono e re ketse tsena e le gore jolo re tle re hlegele be jolo mo re tla ngwe hlegeo thagole re thagole jolo dipuisano tsa rona sedilaka a komponisetse tsela sedilaka

Ba re metso se mashema mabedi le metso rupong fa le sielo gena ya bosupa mo metse re fata makwasi kwa no tsebeletsong ya PCFM are tsa tsena jole re hatela pele are tsa tsena jwale ke tlonyolo ha jolo ka maitu a ka wa pele mothating wa jolo jolo ka ke hlalositse re tla mathare ke ne jolo ka hare ho BDF re ke rutlo go na ke difentse ntse di etsa hala ka mono le ka mara o mono he re tla hatela pele ke bona mola itsa ka kwano ka mona ka ho WhatsApp ke lo ka hlena no lena ile la motho emong ile la party engwe le engwe metakatso ya rona ke ho bona jolo re ba busy dipina tsa le gotla ka pa party engwe le engwe e teng ka hona ina le sotho me ka hona he ke tlhletsetse boipiletso kwano hore bohle ba weleng hore ba lakatsa jolo hore dipina tsa bona ditlhelile kwano sebeletsong ya PCFM ba tle ba ikopanya jolo le nna dinomo go ntsa ka tsa mohala ile hore he le bona pina sa bona di se bo hlaella kwa re ke fana ka yona pina no moro mahala yo tla hle o isebedise bakeng sa go jolo pina ya ha ole yona tletse bo hlaella kwa no lena ne o ka pa pina ya heno ka pa mohlomonyo ba tlang hore o tlo utlwaella kwa no tsebeletsong ya PCFM no moro ya ka ke 500 444 17 me ha o ntse jalo he o tlo rumele jalo di pina mono tsa haeno tseo batlang hore di tledihlalle mona re tle ke phete hape ke 500 444 17 ke yona nomoro eno he ha utlwa fela o sentse go romela jalo dipina tseno le thata molono le jwalo me ke tla tsebo hore jwale re tlo tla gele kenya jalo machineng ya gona mona re tsebo ho fantho hao re tsebo ho fantho hao se ke ya ka mohlomo jwale re sekame ka pa re letsa tse ding tse itseng ho bana jwale re tla letsa tse teng tse kwena le tsona ka kwano ka mona ka diphapusintsa gaso 500 444 17.

0: are hona le ntwentse nya moyeng ma medimiso sona jwa le dula hantle ma shima mabedi le motsolo mong pele re fitla mane horeng ya borubedi ma metse re fata makwatsi e ke ya bona kwano o ja hlampolella kwano advocate pule kwano hore o ntsa le letong impala le jwalo ha ke tshepe hore o tla hle a fumanehe o tla gotlela go nna kwano bona ke a tseba ha e le hore jwale mohlomong o sebakeng sa hore ka bua o tla bua hore o tla hlabe letong fela he o tla hle a leke hore jwale re tle re tle re buisane re tla bona hore na re tle re tswela pele le yena ka tsela mfuta ofeng a hlahela kwano fela he re tle re tlo tswela pele ka ditaba tse dintsi go tshwaretseng tsona empa he nka hlakatsho hore re ne re tlo buisana jolo le yena ka maemo a renang ka gare ho BDF mo jwale ho bona hitseng jwale hore e tle ho na le dikgohlano kapa ho se shebele ditaba moho mo jwale re ile ra bona na kunye fitileng ha moetapele a qhala jwalo committee e golo ya le gotle ka stela le committee e golo ka kapa committee ya batsha empa hela le jwalo ho na le ba ile ngore he ka hare ho committee ho na le ba ile ngore ba ile bona ba ile ba phunyoha ho gathwa ke selepe se jwalo me jwalo ke gore ke rona le bakaleno la mo jwalo ho ne ngwe hlile ho hlalosa ka ho ya ka phatlalatso ile nya etswa hore ho bona hala pono isi nngwe ya ho hodisa jolo le gotla lena la BDF re ga buisana jolo le mong ha di thabo sha o lena he u la hlalosa hele go itukolotsa le ho ja he ha mogaunyana o ile a hla phatlalatswe bontshang hore lengwe le lo lahela boitukollo o le ngotsi e se isi se bohudi me ka hona he ditaba tsa hai ha di nku di siketsang kwa mohlomo jwale ho hlaha jolo boimong ba hai ba se bohudi sa le gotla me yena o ile a bontsha jolo hore mona tabataba ke taba ya ghetto ya komiti holo ya lehotla mo jwale a bontsitseng hore sechaba sa BDF se batla hore hotle huwe jwalo dikgethong ka pa sebokeng se ikgethang sa kgetho ya komiti e holo ya lehotla e ne ntse e sebetsa ke yane e leng hore jwale eida ya hlaya e tswa kapa ya bopitswa nakong ya ho thewa wa lehotla leo ho soka ho ba le nako e kalo mamedi le ile la thewa mme jwale o ile a hlalosa ha e le hore jwale taba eo ho bonahala e le yona e leng hore jwale e dukile jwalo dikamano ka gare go legotla lena e dukile jalo metsi ka gare go legotla lena mme jwale re ile ra bona ga mogaonyana gape le phatlalatso e tswa e tlileng e tlhalosang jalo sena se etsagetseng gore moetapele o entse seo ka maatla a o e leng gore o a fua jalo ke molaotheo wa BDF mme ba bontsha gore seo ebile se etsagetse ka moga dipuisano tse e leng tsa e tswa mme bao e leng gore motlhomong jwale ba ile ba tla ba qhalwa ka pa ba behelwa ka thoko mona committee ba ile ba ho hlalosa ile hore he ho ile ha hla ho le kwa jolo go tlo buisana jolo le bona me empa he ha o ka ho ka ba phetwa ka phatlalatso yona me jolo moeta pele la hloka bigethelo ho ntle ho re jwale a tle a qhale jolo committee e jwalo empa ile ga bona jwalo letsatsing le hona bekeng yena ke maoba ile ga bona jwalo ho boetse hape ho ba le lengolo le o ile ho re jwale le ngolwa boetapele ba lekgotla lena la BDF mme lona jwale ne le hlile ngolwa jwalo di ne le hlile lengolwa ke dithotse ding tse bontshang di ngoregile mme ba ngolwa jalo ka agente ya bona e leng advocate Fusi Sehapi mme ba hlile ba ngolla the national executive committee kapa national executive fela e tle ke be jwalo ya Basotho Development Fund mme jwalo mona he ha ga ntlha tse dintse ngata tse hlaela mona ke taba ya hore taba ena ya hore ho ile wa qhalwa jwalo ho committee e entswe mohlomong jwale ba supa hore moetapele o na sena matla a ho kaetsa jwalo ditho tsena tsengwe tse mona ke tla ke tlo hlalosa bona ke mabatu ke ditho difeng tse hlaha mabatuweng a feng tsena tseo dingwetseng jwalo lengolo ke a kgola ke ditho tse ka bang tse tsheletseng kaofela tse hlahang jwalo mabatuweng mane mme ba na le boemo ka go dikomiti tse jwalo tsa mabatu wa bontsha jwalo ngorego mme wa bontsha jwalo hore ho lelekwile jwalo ntho ka etsang halofo kapa ntho fetang halofo ya komiti ile ntho ka fetang 50% ya komiti eno e ileng ya qhalwa mme ba re taba eno e siya jwalo mokga kapa lekgotla ke tlhele ke bontshe jalo go ya ka moo ho ba ipitsang ka teng lekgotla le tlile le sena quorum le tlile le sena quorum eo e leng gore e lokela gore e tla e be teng bakeng sa o etsa jalo diqeto mme jwale tabengwe ba bontshang ke gore moetapele ga ana maatla a gore a tle a qhale kapa gona go appointa kapa gona go thonya ditho tsa komiti e golo mme re ile ra utlwa ge gore ga moraonyana go ile ba ditho tse dintsi e leng gore di a thongwa kapa di a tsena go bopa jalo committee ya nakwana ka mora go hotle go qhalwe eno me jalo ka hotle yo ke neng ke lokela go tlhagisana jalo le yena hona jalo tsena advocate palesa e pule o ne a lokela go re kapa ke sibuhudi sana kwa na seleng go he re tla bona go o jwa losa kene di teng tsa monghadi Thabo Shao me jwale ba bontsha ile go taba ena ho ha mfela ha ya hla ha ya sebitso hantle bana ba ngotsi lengolo me ba hli ba bontsha gore ba batla hang hang ka lengolo lena go tlo khutlisetswe ditulong komiti eno ye o leng gore ile ya qhalwa jalo ke moeta pele me ba hli ba bontsha hape gore taba engwe ba hlokang gore itle etse hale ke taba ya gore ho tle ho buitswe jalo seboka se seholo mohlomong ka mga matsatsi a supileng botlo ho komiti ena e teng kapa boetapele ba ha jwale botle bo bitse jwalo seboka se ikgethang seo ka sona go tlang go kgethwa jwalo komiti ena e kgolo ya lekgotla e leng taba ena e bakileng jalo dikgotlano ka gare go lona lekgotla lena ke tla tle ke le ke gape ketle ke mo batle mona advocate pule re ke re tlo utlwa gore na lengolo lena na le se le fitlhile go bona mme na motlhomongwe na le dikgato tseo di sentseng dinkuwa mmogo le maemo a mang a renang ka gare go lona lekgotla lena metsetso e lesomele metse metlhano re fogaletse jalo pakapa pele re fitlha mane goreng ya borobedi ma metse PC FM re tle re itse tsena ha ya nkintse ke le ka mo batla empa he ka lhlakong le leng re tla nne re tswela pele mona re tla buisana jalo le mohlophuli wa ditaba tsa dipolitiki e leng monghadi lehlono le tshehlana re tlo tla re bua ka ntlha e ntse ya mana le yona taba ena empa le hele ho ja ha itlahle e akaretse haholoholo jwale re tlo tla re sheba bona bothata bona bo wa manang le kgetho ya komiti e kgolo re tlo batla maikutlo a gao le wena gore na ke go baneng kgetho ya komiti e kgolo ka gago di-party BDF ga se ya pele ya gore ebe go na le dihosishebe le ditaba mmogo tsena gobo go tloa gale mme di-party tse ding di lebana tsa a go gana ba bang ba tswa ba thega di-party tse ding ka lebaka jalo la hosishebe le ditaba mmogo ga utlwa tabeng ena kgetho ya komiti e kgolo ba bang di ile tsa etsagala ga ua sebokeng mme ebe ga o ua sebokeng seno se jalo ha o khutlwa mono go khutlwa ile go rihle ho hamfela pane di sedi ya go ane e molemo sa hulela mo hulela ngwana teng me jwalo fumana go magotla ka pa di party tse ntsha ke mo jwalo di kalang di thewa hona teng tseding e ba jwalo mohlomong ba tla hle ba e hlanake fela fumana go di khotlano di ngata ka mono ha holo ke ka se ba jwalo mohlomong le di mogabusa jwalo ka jile ka bontsha pejana RFP ho re le yona ka tsela tsonang ile a tobana jwalo le taba ina go hotlhuwe jwalo kgethong ya komiti e kgolo go tlowe jalo sebokeng seno empa jalo go ile gwa bonagala ga taba tseno le tsona tlhile di bakile jalo di ile tsa baka jalo di ka gogana o tla ba gopola bo Dr Mahadi Phamotse ba ileng gore ba ile batla ba behelelwa ka thoko mme taba ya bona le bona e ne ntse e le yona ina ya gore go tle goe jalo tabeng ena ya kgetho ya komiti e kgolo ya lekgotla ke le re batla go utlwa gore na ga e le gantle ebe taba e bakwa ke eng dingata gagolo mamedi jalo ka ke bontsha metlhala e mengata gagolo ebile ke a gona bogolo ba di-party ga e se kao fela ga tsona di angwa di ile tsa thefulia kapa gona go angwa ke taba ena ya kgetho ya komiti e kgolo le wena ke a tseba metlhala e leng o na le metlhala e leng gore wa e tseba motlhomong ka gagolo kgotla la eno wa tseba godi aka go ba le kgakgangkgang ya mo jwale taba ena ya kgetho ya komiti ileng ya tlhaya baka moferefere ya tlhaya baka jalo ditaba di gana go fela fela e bakwa ke eng taba ena e re ke re buisana kelo le motlhophuli wa ditaba tsa dipolotiki ka mora o mono ge tla batla maikutlo a gago le go boela gape re utlwa gore na motlhomong advocate palesa re a mo fumana na ona kele tsena e re re ke re itse tsena ka morago go mono he re tle re gatele pele e re re ke re mathe re fetise mabenkele
1: ana mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang nna mokga wa gago o itukiseditse o gapa dipeelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela baladedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: PCFM yi u tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhago di satla thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Mamedi metsotso e leshome pele re fihla mane horeng ya borobedi mo metse PCFM re fata makwatsi re tle re hatela pele ntle letsenyo ya nako re hatela pele ka ditebatsane tseo ke supileng hore re tlo hatela pele ka tsona re buisana mona le monghadi le hlohonolo tshehlano sa ntse le teng kwa no mona mohaleng re hokahane jelo le nna ka katleho ntate tshehlana ge go dumedise re o amohele ho PCFM
3: ntate ka nyane ke ya sho ntate ye shompe bo ka medi ba sianna
2: re lebile haholo kana go ire fanyona re le PCFM ke gola pele ge tswela pele jolo ka ke se ke hlalosetse le mamedi ho re taba yo go tlong ho buisana jolo ka yona ke taba ena e ho bona halang di party tsohle ka pa boholo ba tsona di bona halang di tobana jolo le yona ya ghetho ya committee golo e bakang jolo di gohlano di gang se o kana go tsedinge di lebisi jolo ho re jwale pane di hledi a go hane ka hohle hohle mohlomo mpile ga hatela pele jolo ka motho yo o bileng ka gare ho dipolitiki nako e telele ka gona ena le sothunda ditshetlana mohlomong a go etse gore o utlwisise taba ena le mamedi a tlo utlwisise mohlomong o re fe jalo maemo a o rileng ga ba le yena kapa mehlala e o rileng ga ba le yona moo taba ya kgetho ya komiti e kgolo ebileng ya ba le dikgang tseo di ile tsa qeteletse jalo di lebisitse gore mohlomong mega kapa party tse ntšha di thewe.
3: Aja ya le bana de ka nyane ye ke le bile a holo ya ke tse ke ka le mora ra nya na mane mo BNP i le nya khawa ha mora na pete pete a tsa tia party ya ra mo tsa tsela di me ya ba BNP da be tse a khawa pe ha o tla tswang ntate thaba nyewe le sehlopha sa hae mme a ba ba theha DDNT jale ebile jale re tla ka mona ka Congress ile a kgaoa kgetho le kele tsebang haholo ebile nako o ileng wa tswa bo ntate Kgaso Gautya bathe a lakgotsadipolotiki le bitswang ha re eng Basotho e ne le nakong eo ka neng ka kguta ka ntle ya go naga mme ya ba go tlo latela gore go tse LCD re tswa ka rabisitse re tha LCD mme ya ba go tswa LPC ka LCD mme jalo-jalo go tla fitlha mo e leng ga tswa DC ya tswa ka gara LCD DC ya tswala AD ya betse ya tswala moruo ka selemo sena se sa 2022. Mme go ba tata yona e tsetse mokonto ya ba tswala le mafube ka nako e le nngwe e leng gore ke e batla le mehlale mengatanyana haholo ya mega ja golang batla utlwisisa gore ditaba tsena kaofela di le tsa tswalwa ile khang tsa ya tapele mo ho tsa kwa matla a komiti e kholo ba re le ga ba le di party e no ho tswa ya ne ne tlo tsupela ana ne bitswa mine tlo tsupela ke marana pe ten ho tswa BNP ya ba ntate thaba nyewe ho tswa BNP me ya ba ntate Kgaso Gautya ho tswa ho BCP ya tlo ba rona ka LCD ho tswa ho BCP ne jalo o tla fitlha mona mo re nang le diparty tsa bo moruo mme ke tse tswetsweng ke dikgang tsa boetapele bo mmeke bo bolekana jalo-jalo go ketelela go bo hope mona bo mme Matšhabana o ne ntse a tsa kwa maatla a boetapele ka gago go megala magotla a rona a dipolotiking dase
2: ke lobile ntate ha re tlhere ke ene ho yona taba eno go buya taba ya rona ho rena jwale ibe taba e tsahala go baneng ke eng se se kalo kalo mohlomong seo se etsa hore ka ha go di party tsena jwa le taba ina ba itumele hore ba a hangwe ke di ghetho ha holo tsa committee e golo
3: le go tla ka pa mo gawa dipolitiki ha o tewa taba e kholo e ba taba ya sepheo me ke swana setla so tlo fumana se a rola batho e ka ba go ga sepheo se ne pa itse se o re thaile mo ga ka pa go tla dipolitiki ka sona ka pa sona sepheo se o re thaile ka sona se fa sa itse ga le tseleng ha se lo kela go tsenwa tshebetsong se ba ka di khotla no me ha e ba se ne pa itse o tlo fumana o jale hona le batho ba tlang ho swana ka tsela e fapaneng leo batho ba kopaneng ka yona mme ke tla etsa mohlala ka BCP ho tswala CD, LCD ho tswala LPC, LCD ho tswala Komotata, LCD hape ho tswala MEC haholo boemong bono tlo fumana hore lekgotla la mahata mo galel le ne le na le molao wa motho o hlakileng kapo le ntse le na le ona ga ke tsebe na ntse le o sebedisa mme o ne na le dikarolo tsa botlhokwa tse tharo e leng selelekela le sepheo le merero le kgaolo ya bone mme ga taba tsena tsa selelekela ne di kopanya hantle sepheo le merero tsa lekgotla la neng gore o tlwisise sepheo le merero kapa botlhokwa wa molao wa motho wa lekgotla la mahata mo ke ho ba ne molao no a motho wa lekgotla la mahata mo no na le ditemana mo no se le keleng temana ene nye bontsha hore molao o ke le bo fele re tla mahanyang ha mmoho temana ya bobedi ya bohlokwa ene le reng ha re se re ka le sepiong le merero nya lekgotla molao no a motho wa lekgotla la mahata mo ke le supatsela le tshepa halang kana ha ya kgaolo nya bone ho ona temana le shumela metsemene yene re u ipotsa ka mehla hore na se o ke se buang kapa se o ke se etsang na se thusa ho ntshetsa pele se pio le meraro ya lekgotla la mahata mo kapa tjhe mme tema mme mtse mehlano yene re ho ipo itala le boitebalo e tla ba motheo wa matla se thonse se le se seng tebetsong ya le ditlala tsena ya boitala le boitebalo ene bolala hore ha le beta pele ba lekgotla la mahata mo kapa o le setho sa lekgotla la mahata mo o lokela ho itelela ho sebeletsa lekgotla le ho itelela ho sebeletsa setšhaba mme ka madi a hao o ka wa bona hore o fela lekgotla leno le setšhaba seo o se eteletseng pele e le hore o ke ke wa tswa fatshe sepheo le merero ya lekgotla la mahata mo jwalo ka ha ditolo kuye mme jwale e leng tswala tse keng tsa etsa ka re thehe LCD ha se ga buisa mona jale ba karolo ya boetapele ba lekgotla la mahata mo tlasa ya tlatso ya moetapele le dithuo tse ding jale ba na le maikutlo a go regalela ke bahlanka ba mmuso gobane ke ba national jale ka nako eo molao wa motho wa lekgotla la mahata mo sepheo le mererong tsa teng go nona le temana e reng lekgotla la mahata mo le tla lwantsha kgethollo ka dibopego tsotlhe tseo kgethollo e ne e tlang ka tsona ntle le ha e ba kgethollo e jalo e le e tswang molemong wa mosotho lesotho jale e leng gore ne re keke ga kgetholla mosotho go mosotho e mong mme ke ka go tebelelo ya rona ba bangwe ba ileng ba godisa lekgotla la mahata mo re ne re sa lebelela go bona batho ba ipitsang mahata mo o tla fitlha mona mo re nang le mobua ka sheno ba ka hira batho ka dithepetšana gobane ntwa e kgolo ya lekgotla la mahata mo e ne e le gore batho ba sebeletswe ka tsela e lekanang ba fa sa kgethollwe mme jale ditaba tseo ga go se o fosa sepheo le merero tseno jale tseo ke reng selelekela se ne se na le temana e reng ga re ferekane sepheo le mererong ka tla lokela ka sheba molao wa motheo wa lekgotla la mahata mo gobane ke le supatsela le tshepagalang mme temana ya bone ya leshomela metsemene kgaolong ya bone e le eno ereng tota ka metsa goba na se kapa seo ke se thusa go ntshetsa LCD. Gale re retla ho LPC. LPC ila ba taba ya ho fela meta pele wa yona motho a ile nga ya tala pele ho tswa ka ga LCD. Ona ile a hana ha re mo khatela ba ya pele ba LCD tsa santu mogese. Ka mora ho ga ba le ga la sehelwa ke ngate sulometi ba holo. Gale aba re tswa le tsholo ka le dithotsa le gotla mahatamo ka pa bo ya tapele ba le gotla mahatamo ho ka ka xa ba gona ka hare o ma parlament a ting parlamenteng a mahatamo e ka ba dithotse tse kgetho ya mabateng ka pa ba ka sna ting na ke bo mang ye ma motho ya ka ba mohlokwa mme aba re a lelwa hore e ka ba ye o ile nya ba meta pelo al pc ke se ba nita ka le bitso ne o san dumela re tsa jalo gale ala ha se re mo fere ile ga mo fara la ba ya pele a bontsa ho re ana ho tle ile ho lekana ka net wa ma ka le le hantsi mo khehle motho a dithuto sa ba ya ba hae mo e bile motho a doctor a itumela tseng ho re ba ntsa go ka le dikatana fela yana ha na nako ya go kwa dikatana me aba ga le kola hape ho kana ga ka fumana manja ga tla fumana mokgetho wa ka cha snake e bile le tona la thutwa ho re ke motho yo ka bona ngana le pelo ya sechaba ona tela bi thutwa ba nanga bo yetsa ho ona tla ba ipile tsela sechaba seno sa ba sa qacha le go le mono a sna taba ya la le tona ya ba ga mbua le yana ya ba ho ba wa dumela empa ga la ga mo sa ga se re tlile se bo jeng ga go ba ga mo khata ba mo tla tsiya me ta pele ha ntse mo khetse re fitla mahaya sa bontsha a sa ananele go ga mo tsiya ba ta pele re khutlala se bo keng ya ba ga fumana motho ya no ya wa ya lenga ta la LPC a sa le go batla ba ta pele ba LC ba BCP ya wa jeng a hana no LCD ne sa ga LCD ya mo a ile nga hana hore e ka ba motlatsi wa metapele mme aba yana ga yana di khetong mme aba ya no sa fetwa motlatsi mme ha ha o tsebe le ba kala ile a tswange ka nete fatsa di tsa tsa yo bana le di tsa tsa go tsena netse ya sporong ha ka ba ka tswa go gona go yetsa hala jwang mme o tla ha re se ga le go batata ya le nna se je rongwe parlamenteng ya Lesotho ke bana le basadi ba hlangana le bagwetsana ba le batlwa la mogotlong ka 22 ya ba tsimana hore muso wow we tele tsempele bya le ke nda dem CCD o ba pala na papadi ya ne re tlisitela go tlela mahatamo ya hore ho ihwa batho ka diphepe tsana o se ke ha se jwele tsa batho ne aba ke fitla ke lwana le bona ke hanyetsa me khwaeno me ha se ke hanye ditse me khwaeno ke mona mo ba ile mba ka tella ba ka ba ntibetse ya le tibelo ya bona ya ba ba ka ka se tshaba ka hore ba se go tla go ga ke motho a go kanang ya ga batho ba go ile o fetana ha me ya le tjaba tseo ba na hana go ga tla ba thusa go ga ba ke ke tumana ke le hlatsipa papa ke me tse ke ntwa me ne ke go nwa le jalo go bana kana go yeo a ne ba na le ntene ka nna etsa 90% ya batho ba ba tsietsang empa ketelong ile ana theowa ya theowa batho ba nna ba utlwa nnete mme ba ba e tseba jalo ka ha le ntse la medimo le re ba tla tseba nnete mme nnete etsa ba folosa kale a ba re ke mo ile a nyala jale bo ntate Tom le ba bang ba jela boitelo bono ba ka go ka ka tya go batata gala ha go se ka tya go batata ya ba khutlela hana mane mo ke tlile ke tlo sitseng batho ba le teng ka pa ke lwa nne le bonda ka mosisi di go a ga ke ka sebetsa tsina me ga le ha ke ba thiba ke mola mo ga le kgile nka swela borra ne ka rarara dintsoteng a tsa gaholo o fitlhela mo ile ba ga qetela ga bitsitswe ntlogolo ya sepole sa mo go ga ba ke ba ya hlalosa taba ya morero wa bona wa gore na gobaneng ntse ke ka ka lwa lefukara le go tlala ko botata jale ke o fumana gore jalo ka kere taba pele e taba ena go kopane ka sepheo mme sepheo se nepagetseng jale ka ga ga sepheo fela se nepagetseng go na le batho bao bona ba tlileng go nka monyetla ka sepheo seo gore ba tlo ntshetsa pele merero ya bona e ditsila mme jale go tla aroganwa qetelong ya letsatsi mme ka nako nngwe re kopane ka sepheo jale sepheo seo re kopaneng ka sona se na le mefokolo jale be se etsa gore ga re ya dikgethong go tshwana le maikutlo a mabedi motlhomo maikutlo a reng ka se fetola ka se maatlafatse jale ebe go aroganwa gobane ba utlwanye ka sentse se tsamaya gantle ba tla ema letlhakong le ba reng taba ena e nepagetse e leng gore
2: Reforsan sepio le merero ke hana mo e tla e le ke o itlagisitse ke o hlalositse gore taba ena e tloa go le haholo nalane mohlomong jwa le eating ya megale magotla gore ho ile ho itsela tsena jwa le jwa le bomang batloa batla ga nqena na re ka re party mogaung tsena jwa le hona jwa le tsena na ho a nepa hala gore mohlomong ba ipapitse mohlomong le nalane gore ya kgetho ya committee kgolo ba ka etsa qeto ya gore mohlomong jwa le ba be leqe ho ya dikgethong tsa komiti hona jwale tjena gobane ba shebile kapa bana se bana le mehlala e mengata ya mo taba ena ileng ya arola jwalo diparty na ke bohlale ho etsa jwalo
3: ha se bohlale gobane e ka ba ka ya dikgethong kapa ka keke ga ya party tlanne ya gone ha fela jwale ho sona le batho ba sa kgotsofalang tsamaiso mme re sheba mogao tjena gore ka ra AD ntate mokgetho wa matsieng o ile a tswa a leba ho ABC mme a ba ka ga BNP morena molapo wa tswa o leba ho AD mme morao tjena ka hapa pila dukwane ba DC ba batla ka DC ba batla ka RFP e leng hore taba ya house kgete komiti ya thagollo taba e ka ba nthagollo ntate lekanyane le momamedi wa PCFM o simbalisa tsa ka sheno o dula nneteng re dumela nnete ka mashako ohle ba nnete ha e le nnete re dumela le jwalo mme ha re dumela nnete e le jwalo ana ntetwa ga gona hobane etla ga ha rerel tsa sala o fositse tsa sala ana nele go go fositse le go ga ga lokise wa so ye wa ye ntseng lo ga ga tswela pele hobane ga le di khantse a o la mphathi ha se fela taba ya pha ya di khato tsa komiti empa na taba ya se pio fela ha se bona la se foswa batho ba ka tswa ba tsamaya mme ya ba ba itamaela petelenya letsatsi mane fatshe re ka nna ga ge ga re arwane godimo mona ge kopane ga tshaba gore komiti yo kgetha empa ya bathaba se e leng bolatedi ba lekgotla leno ga se bona tsamaiso e fosaetse ya ba se a tswa mme re tlo bana ka moga nako gore ga re sana setšhaba ga fela ka sa dumelele gore lebidi leno la democracy le fetuwe ya ba jale ba kante ka ge ga maatla ga ditse mona ge ga re batle party a ya goa wa goa ga party ho mekgatlhole mengata mme batho ba ka itsamaela fatshe mane ba bantse ba jaaka metseng e meng yaka ga le ka gedile a fumana gore lesele sete le itšhaka tse ntho e se ikwa fela mono mo le teng
2: ha re kere shebe taba ena ya molaotheo hangata ba o ile ngore ba tla jolo taba ena ya kgetho ya komiti e kgolo ba itshetla jolo ka molaotheo wa legotla ke hobaneng mohlomong molaotheo o ile ngore mohlomong wentswe ke bona taba e etsahala jwang moo jwalo o tla fumana gore ba bang jwale ba se ba iphapanyetsa ona molaotheo ona o ile ngore o entswe jolo ke bona ka gare go legotla ha o lokela ke legotla o sebediswe
3: ee lebele go ba ne fela jwale ba thobano ba ba matleng ba ba ba se mono ka se tlo se re kopaneng ka sona ba ba se le se se tlo se fela ho re e be se fine o ho bola tedi le ho batho bohle ba ka hare ho sona no le go tla gona me rena le me khaela yo e ba ye malwanyana e ba ta pele ba yona ba bona la ba tshwere tshelete me ba ba ba dira ho re ba ta pele bo tshwanetse bona ha ba tshwanela batho bohle ne bo tshwanetse bona le batho bao ba utlwang ka bona me ha motho ofe kapa ofe ye wa ka kenang a le ka hore a sisinye metheo yene ya tsamaiso e fosahetseng e hlile o tla ba lefatsitsa le legolo gobane ebjale batho bane ba tlile ka tšhelete ya bona ba bile ba dumela gore ka nageng ya mafutsana naga eo e dumelang gore mafutsana a ruwe ke boradipolotiki ba nang le mokgwa mme mafutsana a tla ema mo nane ga mogo ya ka fosa banne ba go nepaetse mme ditaba tseo ga di etsaya le megeng le magoteng a dipolotiki fela le metse moo re phelang teng o tla fumala gore ga mogo ya ka latlhelwa ke diphoofolo banna ba motse ba palama mogo yano a sare letho empa ga o latlhe a tsa mofutsana bakebe ba palama ba tla re nang o tla re thusa jang re tla jang mo re yang e leng gore ke boemo bo teng bo renang ka gare go setšhaba sa basotho gore basotho ke setšhaba se latlhetsweng ke meelelo e sale re phela boemong bona ba tšhelete se se se dumela fela gore ke setšhaba se tla tsamaiswa ke bogoi ba malapa a batho ba bangwe mme ga e sa le basotho bane ba phelang tlasa leele le reng tempe ya lapisa molekane motho o kgona ke sa ntlo ya gae ke batho ba dumelang gore ba tla phela ka motho e mongwe gore a nna ba etsetse melemo e itseng jale ke mono mo o tlo fumana gore jale ka ga komiti ka mono o tlo fumana ga o gana go bua sebokeng batho ba ganang ke ba tlileng ba leng ka setlotlolong mme lekgotla la matamo le ile la ba le mathata a nano ga le tla ba le kgalane le fedile jale re seka le sebokeng se neng se bitsitswe sa motlwalo tjena mono hoteleng ye nngwe Maseru jale ba ga ntse mokgetlha keta go bontsha mono gore lekgotla le na le pepegane mme le tlhoka gore beng ba lona ba kopane ba le late pele le le ka aroga jale ba ka kgothaletsa go komiti ya kgolo gore ga re beng le seboka se kgetheileng go latela molao wa motheo ka kanako e nono bitsiwe gona ka le baetapele e leng dikomiti tsa mabatowa ka magatlhe ka megatlhele eno ya meraro ya legotla mafubadi le batšha jale kere gona ga re na maatla a go nka qeto le boetapele empa re na le seboka se kgetheileng mme komiti ya kgolo ya legotla la matamo ya nganyelela mono boetapeleng ba motlatsi wa moetapele le modulasetulo wa diboka gore ga gona seboka ke mone ne ba ka qetelela ge itse modulasetulo wa diboka a ka bale molao ono wa motheo mono ya ba wao ba ga a fitlha mane moo go tweng seboka se kgetheileng se ka tshwawa ka kgothaletso ya mabato a magago bonyane kapa go feta ya ba ore ga e tsho jalo ge re bala temana ntate a re ga e tsho jalo ga e tsho jalo orekene go na itseegeng ga re re bala temana jalo o sa e balentse ore ga e tsho jalo mme a ba kemoo lekgotla la matamo leng la taboa gobane fela jale se re kopane mona tlasa sephio se setle empa jale re se re sa kopana ka sephio se le seng ba bangwe ba tlile ka o tla se sebedisa gore ba ruya setšhaba le se sebedisa gampe
2: nadi setlhana e re re kere re tle re phethele ka potso ena ya momamedi ka nqena ka mona ka go WhatsApp a reng o letseng yona ke ntate le tshwara ka qwading o re e be kgopolong ya gago ntate setlhana na o kare lekgotla la mahata mmogo le ile la tlaya jalo go kena pusong le go phethagatsa maano a lona a boiketo o re e bang go se jalo a kare ke sefe se tlhodisitseng go le qeteletseng jalo le arogane le go thea jalo LCD go tla fitlha ka jeno ga go setse DC a ko phethele ka eno ntate tshetlhan
3: re ka ba ra atleya go tepio le meraro ya rona le maano a le gotlala matamo a neng a tolokuya bonnete ka ga molao wa motheo jalo ka ga le gotlala matamo a re ka baka dikgethong le ntse mogowa go ile dikgethong re itsetlaile le tepio le meraro ya le gotlala matamo e tolokuyang ke molao wa motheo wa le gotlala matamo mme ile a raga re fitlha pusong ya ba goelwa ke bo madimabe ba gore go ya bonagala gore re ntse re bua puo e tshwanang empa ka sepheo se se fapaneng ba bangwe re bua puo ena gore fela ka nne re tlo ntshetsa pele bobodu bo ka ntse re lwana le bona mme ba bangwe re tiile rere re batla go fetola tsamaiso ya naga ena gore fela e tswele basotho molemo ke ka lebaka lena ntate letshwaka ke tla mo ruta gore go ya ka thuto ya motimogetlana a ile a re ruta yona gore dipolotiki ke karabo ya potso ya gore na go dijwa ke tsena ka jaaka sheno na go sane di tla ba teng ya ba re thega ntho ya bitsang tswela pele mo moruong ka setšhaba lebatowa leo ke neng ke le eteletse pele ke le mongwedi ya lebatowa ke ne ka bolokeletse tšhelete e feta magolo a masano a dikete tšhelete eo ile a nkuwa ke banna le basadi ba bo gona ba neng ba reteletse pele komiting ya kgolo ga se re le kago ya LCD ya ba iphelela dinaka di ikaela sepetlele ka yona gathetsane mono mme a ba madimabe ba tshabeyang ba ditshenyelo tsa bona tse kalo tsa tšhelete ka neng ka e bokeletse gore ga tlo iketsetsa diprojecte kapa difeme tseo e tlare ge sankekeng ga bea kelelo ya gona gore re tlameya go kena mmusong ntle le gore ka iphedise re dijaga mme ke bona le ge sa isa difeme mme tšhelete ena ya gona ya high hospital se tiro seno ga ga thetsane mose a we ka tšhelete ya gona e mono mme ditaba tsena kaofela ke ditaba tse kgopagolo tsa gore dipolotiki tsa naga ya lesotho ke lebaka lena keekegeng ka letshwana la dipolotiki tse ke di buang ga ke bue dipolotiki tse ke di gokolotsang ke bua dipolotiki tsa ke phetseng ka go tswana mme ga ke re dipolotiki tsa lesotho mara di ditshila mme ke tsa batho ba kgopo ba sele ke obane ke phetse ka ga tswana mme ka di bona mme ka ba bohlale he gore motho ya mong le mong a fa dimehe e leng gore ile ga sepia go phethatsa sepheo sa rona ro tla fitlha o ya lecd mme a ba le ya lecd mona re kenyakenya tse itseng tshebetsong tse dinga nna ga feila re fitlhile go DC le yona ya nna dibakana jale ka sheno ge moruong mme kgetsa moruong tse lekgetswa la congress le a batho ba bantse utlwe ba ba batla go retola ka kao ka ga se congress ate moruo wa ka bo sa thewa go ja mme a netekisanaana le a ileng a tlola DC goka ebe moetapele wa DC e be ga a ka ba tlolwa mme go tlola ga e kwana go tlogetswaletseng party ya moruo e leng moruo wa le DC ke diparty tse pedi tse tshwanang mme diparty tsa congress mme go sabisa fela go utlwa batho ba ntse ba re Matekane ke motho a motšha ntate Matekane le batho bano ba gae ke batho ba batšha gona ba tlhaga kae batho ba mo kaba batho ba batšha ka
2: magaeng eanda ga re phethele ka ena fela motlhomong jwale ga re kwala ntate Tshehlana re shebile tsona diphati tsa dipolotiki o ka re ke eng se e lokelang gore setle se etsagale ga uwa kgethong ya komiti e kgolo motlhomong se tla etsa gore jwale phati e jwalo le ka morago kgetho e jwalo e gutle ntse e kopane mme le taba ena ya kgetho ya komiti e kgolo ebe taba e shejwang fela ka leitlho la molaotheo wa tsona diphati tse jwalo kapa ka leitlho la democracy fela gore ke taba e lokelang gore tle etsagale dikgothaletso motlhomong kapa se lokelang gore tle setso ke sefeng gore qetellong taba ena e se bonagale e ba taba e leng gore jwale e seng kua e kare ke taba e kgalang legotlhe
3: keoa motho ya molemong ga a tla legotlhela dipolotiki a tle a utlwisa legotlhela dipolotiki ke moo fa tlo sebeletsa naga le setšhaba mme ga se moo re tlo ithuisa dipolotiking ga se moo batho ba tlang go tla rua jale re fuwe maikutlo a fosaetseng a gore paramenteng ke moo batho ba tla lokela go ja teng le go ithuisa teng ke lebaka lenang maparamente a lesotho mona a tlhagang ka pela setšhaba motlha ba kopa menwana ka morago ba kgethe ba ya ba tla gutla gape ba tlo kopa menwana ke gobane ba fetotse paramente morafo mme motlhaka ka ba dumelang gore paramenteng ga se mmaneng mo re rafa teng ke mo re lo sebeletsa batho mme re sebeletsa naga mme re sebeletsa setšhaba ha hona le mohlagatsa ga ka le batho nne tlaga le ha bua re fetong ka me khala ma go tlhala dikolo tsa fa pa kaneng ha hona mohlagatsa ga ka batho ga ba ja ga ka dikita ba ga fetse tse batho stoko se ga se a pelisteng le bala ya gona ka ntle ga ya se bala mane hore ke ne ke na le ba bangata nye wana le ba banyane go ba ne tlaga go tlisisa ha ntle hore go khetwa ha sentle ke bonolo le hore ho ya sebeletsa motho ha sentle ke bonolo go ba ne motho a ka o roha ka o nepile kapa o fositse jale ka lebaka leo o keke wa ikenya ditshenyelong tsa go reka dikgetho o lo reka batho ka dinama dikipa le ntho ya efe kapa efe o ka e sebedisang gore batho ba tle ba o sale morago gore batho ba o kgethe ntle le gore o dule mona ka pelo ya gago e buleileng gore batho ba tle ba tle o kgetha mme taba eo ke yona e tswalang kagoano tsa dipolotiki gobane dikomiting tsa kgolo ke moo batho ba tsebang gore ba yo ingwala mananeng ano a kgekgethane ba itege mono le basadi ba bona le metswalle ya bona le bana ba bona mme ke ka go jale ba tla tseka gobane jale ke gana motlhoding wa morafo mono jale ga ka le mona kgetho o fitlha mmaene mmane mo re ilwa ka fa gantle mme ga ka se komiting ya jale batho bane ba ka nna ba tlhathamanya batho ba bona mme ya nngwe ya botlhokwa e ka ba gore nkena kgekgathanekedišwe gobane ga nkena kgekgathane ke nngwe e baketseng megamagotla dipolotike bothata gobane jale e kenya batho ka paramenteng go ja ba sa sebetsa jale re gotlhele mogongwane wa masiasiane wa mabatoa e le gore motho ya mong le mong a kene ka mone ka go itshebeletsa mme ga batho ba itshebeletsa ba sebetsa mabatoeng ga gona go ba le dikagono tse ngata tsa megale magotla a dipolotiki gobane motho a tseba gore ba teemane o tla fela a itlamela mme a tla tseba go a kena paramenteng ka mofufutso wa gae bane a sebeditse ka thata le go kgodisa setšhaba gore lokela go ya paramenteng empa jale ena a kgakgathane ke e nngwe ya motlodi o kgalang megale magotla a dipolotiki mme ne ka ba gantle gore e fediswe e le gore re gotlele mogongwana wa masiasiane fela ntate lekanyana
2: tate setlhana ke lebuile a goloka seabo sa onanong la rona ka jeno bosibo monate re tlabela re bisana gape le yona nakong e tlang tate
3: a ka nnete ke lebile a golo ntate ka tlhompo ya o sealemaseleng sampa yona ke ikopela tshwakalo fela go ntate mme monabuti a o sie ka nna ba otlie botlhoko o tla ntshwakela one o sampite tsa ditaba tsa go tlisa mang kapa mang motlhoko ke a lebang ntate
2: tanke mamedi ke monghadi tlhogonolo tshetlana re buisana jalo le ena ka ditaba tsena tse amanang jalo diparty tsa dipolotiki moo gagologolo re ne re tlhile re tsepamise maikutlo a rona tabeng ya kgetho ya komiti e golo yeo go bonagalang tlhile ka gago go diparty e le bothata bo e leng gore jwale bo tlhile boe bobake jalo dikgotlano mme boqetelelong go fumana gore jwale ebile go e ba le dikarogano jwale moo magotla mang kapa diparty tse ntšha di ye ditlae gona mono ka lebaka fela la taba eno o re begantle wa metsetso e 20 le metso e 2 re foga letsejelo go ka ena ya borobedi e re re bela gape re mathe re fetise taba kena
4: a na mogawaga wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokgwa wa gago o itukiseditse go gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat
2: mamedi metsotso e 20 le metso e meraro re fora letsejelo go ka ena ya borobedi mametse PC FM nano le na lebitso ka gore ke re fata makwatsi la ka lebitso ke thapelo lekanyane e re gare le mothating ona ke tle ke boela gape ke tle ka go wena ke tle ke shebise ka go wena taba ena gagolo ena

0: bona jolo le kgetho ya komiti e golo ya party yo re ntseng re buisana jolo ka ikapa yo go buisana jolo le yona le ka yona le monghadi tshehlana mona ke tle ke tlisa le ka lehlakoreng la gago gore na mohlomong go ya ka wena na ke botlhale go diparty kapa mega kapa magotla kapa matsholo mohlomong go etsa qeto ya go dieisa kgetho ya komiti ka lebaka la mohlomong nalane e teng ka gago naga e ne ya Lesotho ya moo go ileng go a ba jolo le dikagogano nakong ya kgetho ya komiti e golo ke bua taba ena gobane go na le diparty tse ngata gagolo tseo e leng gore taba ena ya kgetho ya komiti e golo re ka re ba e chechise kapa ba e postpone ga ke se ke sebedisa puo ena ya senyesemane motlhomong jwale mabaka a mangwe a fanwang e ba gore le se le bone gore na motlhomong taba ena e qetile diparty tse itseng kapa ile a felela go kae diparty-ng tse ding tse itseng mme e re ga o sheba diparty tseno o bona gore taba ena ile a ba bothata ile a baka jelo dikagogano ka gago party eno e jalo jale ke rata go tle ke botse ka letlhakoreng la gore na motlhomong na ke botlhale kapa motlhomong molao ke molao ga golo re shebile molaotheo gobane ga ngata ba tsekang o tla kutlwa batlhile ba tlhalosa gore sena ke se bulelwang ke molaotheo gore legotla le tlatlhe le lebe jelo dikgethong kapa sebokeng sa kgetho ya komiti e golo ka mora nako e itseng a ko re letsetse mogala a ko re teele mogala dinomorong tsa rona tsa mogala tsa 212-1-9956 kapa +266-599-56 kapa 212-1-9956 kamana ka WhatsApp o ka tsubila molaetsa ka mono o ka etsa molaetsa o ngotsweng kapa o etsa kgatiso ya lentswe nomoro ya WhatsApp ke 62-00-95-9956 re ke nepe 62-00-9956 ha re ke re tshohle taba ena mohlomong re shebile le tsona ditaba tsena tsa BDF tse gore ehlileng bothata ntse le taba ena ya kgethwa komiti e golo le tse dintse ngata gagolo taba ena ehlile ke pharela ke bothata bo teng PC dumela kgotso ntate ntate Masilo eya ntate a go e tlhakisa ntla ke a utlwa mono gore go kgethwe batho metseng
1: okay ke le boileng
0: ntate thank you ke maikutlo wa hae tabeng ena ya kgetho ya komiti e golo gore na yena go ya ka ena o bona go ka nepagala ga go ka gwa etswa ka tsela e jalo motlhomong ga re ke re utlwe wena gore na taba ena tharololo e ka ba e feng na motlhomong e ka ba yona taba ya gore ehlile taba ya ga ke tlhoga ke bua tsena ebile ke gopola gantle ba RF ha ne fitla ha go lohola ka ha utlwa ka lehlakoreng lena la maparamente kapa la go emela dikgetho ba gothaletsiwa nakonyana le go no ho hle ho hutla kwa dikgethong ke mo le go ile ga bona ba tla jolo ka leano la gore boetapele ba RF itle be bona bo ile go jwale bo kgetha batho ba ile go re bana le magabane a itseng ba ba ghetela jwalo ho re mohlomong tle be bona ba tla ya hleba emele jwalo dikgetho e le hona ho qoba taba ena ya mana jwalo le ho fapanyetsana ka maikutlo ka pa di gohlano ka pa ho se shebele ditaba mmogo me jwalo le ha utlo ga dikgetho nyana committee ka ha go ho re feeling thing he ke taba le ho ri le ba lana ba kopana jolo le yona mo ba neng ba hle ba behela jolo le thotse ding ka pa ba le ka dithotse ding tseitseng tse o kana go eno ba ne ba hlalosa le bona hore seo ba se batlang ke taba ya hore hotle huwe jolo ghetong ya committee e kgolo me le bona hle re ka taba ena ntse hle le taba iteng ya ghetho ya committee kgolo yone go hle bantse ba chamela ne jolo le yona ho ntse hona le dithotse leng hore di batla jolo ho hotle huwe jolo se botjeng se se ho selo ho risla se se ghetho jwa lo committee e kgolo ho qala jwa lo ka motlatsi yo beta pele ba teng di tle dintse di etse hala jwa lo ka gantsi re rutlwa re ntse re tsamaya mona di teng ba teng ba ene ho jwa le hle ba se ba sa khotsofalla jwa lo boeta pele bo teng hona jwa le tsena me ba batla jwa lo ho kotlwe jwa lo tabeng ena ya ghetho ya committee e kgolo ihle taba ena ho bona hala ihle ile taba e hleng e leng teng e ba kang jwa lo di gohlano me jwa lo potso ka tsena mohlomong ho rena ho ya ka wena na ho ne pa hala hore kataba ka lebaka la nalane e teng ya dipolitiki party ga re mohlomong jwale ha re ke re meng hanyane kataba ya ghetho ya committee ha re ke re tloeleng ge shebane le mabaka a mang ho bane taba ena e tloge ya gola na ke bohlale ho itsa jwalo ka pa mohlomong jwale molao ke molao ha go le molao theo wa party o lekela go tle o tlo latelwe ke yona taba ya ka ke batlang ho re tle re phugele shwetla malebana le yona no mora mahala ke 2121 9956 mohole +266 599 56 +266 599 56 le 2121 9956 kamana ka WhatsApp nomoro ke 62009 56 62009 56 ke yona yo ke batlang ho re jwale o tlo isebedise bakeng sa ho lwana ke rutlwe o tlo lahlele wa ha molangwana ka pa o tlo kene jwalo ditabeng tse ile ho re di letsa hlatsa tshetlo wa jelo ke monghadi tshehlana mohlomong ona la mai udumelana le yena ka pa mohlomong ona la mai kutlo a fapaneng le ya hai ditabeng tseno ka mona ka WhatsApp ere re tle re tle ge nke mo laitsa kuona khotso ntate lekanyane di khantsa ghetho ya committee haholo ka mara committee haholo ka mara committee e bupueng ka ho thongwa di ba kwa jelo ke le hala o re le tlisang jwalo ke gaello ya pono kapa vision dikelellong tse tsakang tsa ima morero wa sethathong wa ho theha jwalo sehlopha. Mme o re ntlha ya bobedi ke bofokodi ba boetapele ba ho ruta le ho tshabisetsa dikelello tse tsakang tsa ima pono vision e jwalo. Mme o re ntlha tse pedi tsena di baka jwalo letswalo ho beng ba pono kapa vision ho nehelana jolo ka tsamaiso le tataiso ho batho ba seng ba senang metso le botebo ba pono ke ka moo a hlileng a hlalosang ka teng ke ntate Gemi ke sheba hore ha mpha le bitso kwano ke ntate Gemi e re ke nke mo laitse mong ka mona ka WhatsApp ho polo ka bela ba itsa jolo le khatiso ya lentswe ka pa wa go ngolla hona mono nomoro nya 62009 56 62009 56 ntate le tshwara o re e be ntate tshehlana ka boithuto le tsebo a ka re seabo sa sephetho sa dikgetho tsa 1998 se bile le kgahlamelo le tshutshumetso e kae hore e be ka jeno ho bona maqhetswana a e amega ke belela gore ke tla gutela jelo ho yena he mohlomong ka kene mona le ho ja he ke utlwa se isa re kwi hantle go bunya rona fela he re tla gutlela ho yena atla e ame nomoro ke 2121 9956 mohole +266 599 56

0: Bere metso so ma shume ama bedi le metso e metlano pele re fitla mana horeng ya bo ropong ma medi dumela
1: kwa magwara
0: dadi
1: go bitizena tsana kwana
0: e
1: ikotsi ba ne jale ke tsona se kwetela le gotla a ke re le ba se ba tswaetse go oga moeta pele kaola
0: e
1: jale ha di tshanetse go khalwa kaola go ke weta pele ha di khala u di khala ntle bana ke re hile go tloa sethathong di thontse jale ha o moketse go bua di sethong tsa moga jale bemba moga e leng ditho ba ile go kgetha di tsosa mesiretsere ba jale ha ba ba tlotloa ditulong
0: motlhomong motho mongwe ka re na ga se tsona tseo ba utlwisisang pono ya party ka go feletseng mme tshabo e ba gore ga o ka tla ba bang e tlhile jale pono e ke ba tlhola e ba e nepagetseng go ya pele bana ba e leng gore jale ga o ne o thewa ebile bogolo wa bona o tla fumana gore ke ba e leng gore tlhile ba kentse letsogo le toma o theo eng wa party jalo mme motho mongwe ka utlwisisa gore ba na le vision kapa pono e tlakileng ya legotla mme jale ga ba tlile ba tloswa tshabo e ka ba gore jale legotla le tla tle le latlhegelwe o ka re maikutlong a jone
1: aa e moetapele wa ka batho bana ba thontse ke ena moetapele
0: ee a bona motlhomong
1: ona dithomona tlase
0: ee
1: ga re a ba kgetha e le rona beng ba legotla
0: moetapele a bona gore
1: ga bana pono e fapaneng le ya ditho tse dingwe pono gantle ka gamoga ke ya moetapele
0: okay
1: jale bona ba se ba tsamaya megatong ya moetapele kere mo eta pele ha ba khala a kgetha ba ba mba ka reng ha tshe bona ka bana ke bona ba o tsa mang antle le bona ba ukwa bo hloko bane ba se ba ukwa di ke le di kuku tsena tse ba di lwang go seng le mantsi buya hantle ha o ka sheba mo eta pele wa ka le ba la di ba di party batho ba no ha ba tshile ha ba pontong ka lokolo ntate sa jana o sa bontsitse hore ba itshiretse menyetla a bona ba shebile fela hore ga o tswa dikgethong jone ba gola kgegethane o tlo tlhokomele kgegethane gona e e tswa jang ga o na fumana kenkue ke le wa magwarane ke le setho se maatla se campaign-ang ka ntle ka mone go nkwa tsona ditho tsona tseo tsa komiti ya nakwana kapa tsa komiti e kgolo ke tsona tse yang kaeng ba sena le magabane nna mona tlase di etsa disotheile ke tlhala lesotho lena ke campaign-ela party ya eso gore gantle etlile ga se batho ba sebetsang ke batho ba e leng dipalong ba emetseng penality fela gore ba tsebe go kenya tlhogo nna ke bona moetapele eno a entse taba ya botlhokwa go gara kgale jale a ka leke gona bana ba batšha ba ba kgethileng o tla tsamaya leeto lena jang le bone mme ka morago mono e se arabise seboka ka pele ba tlo kgetha komiti gantle party moetapele waka ke a qetela party ya se ya moetapele party ya se ya komiti party ke ya ditho gobane ntle le ditho party ga e le teng ditho di loketse o ikgethela tsamaiso nto ne ntse e tswa ka mono ka RFP e tlo bolaya RFP bane ba gana gore beng ba party ba ye dikgethong ba ile go ikgethela.

0: a mere metsotso e dula gantle go e ka bang e supileng pele re fitlha mane goreng ya borobong e re tle re tshware gona mono ganyane fela re tle re tshware gona mono re gatele pele ka ditaba tse dintsi tsa ka ga gona ga ena ya lesotho ke tlabela ke gokela gape ka mone ka WhatsApp ke bona melaetsa e teng fela he e re re gatele pele ka ditaba tse dintsio re o tshwaretseng tsona re tlabe se re tlo di gapelela kao fela re buisana jalo mona le moetapele wa lekgotla la Yes me re buisana le lena gangata mona yena ke monghadi molefintshonyane re ile ga bona jalo beking ena a e ba karolo ya moko wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba mo a neng a tlile a tlhalosa gore o tshegetsa jalo ba BNP mo baleng ba tlile ba supang gore mmuso o lokela gore o tlontse dikgato malebana jalo le mathata a mang a tobileng jalo Basotho re shebile jalo le bothata bane ba Basotho bane ba sebetsang Aforika Borwa mane me mo jwale ba tlhile ba tlhalosang gore le lesotho ka tse le tshwana lokela gore le tleleng ke dikgato tse dintse itseng fela lalo jalo re tle re tibise ke epile ena monghadi Ntshonyane o sa ntse a le teng mogaleng kwano date Ntshonyane ge go dumedise re o amogela o PC FM
1: me ke me se lo ka me dintate le na ke itebuele gore ka nete ntate mo dimong tsa mpa ba le se mo phelong bona mhlomphei wa
0: ke le bile a holo ke gola re tle re qale hona mona mo jwale le hlalosang hore gato e lokela go tle inkuwe e le hona ho agabela jwalo bothateng ba Basotho ba ile hore ba phela mane Afrika Borwa ba ile hore ba phela ba dinonyana ke le ga bona jwalo ba tlile ba ba phaladiswa mo ho le melata e meng ba bitswa melata tshe ya ke tsebe ke kutu batho ba Basotho bona se melata na hengeno fela ke topic ya tsatsi le leng ha re tlhlege kene mona lona le Yes le tsietsa taba ena mohlomong a go re fema ba ka ha ho gona ke ho bane le lona le bona o tlokahala go utlong kwe di gato male bana le bothata bo ka pata ba yo
1: ke le wa hle mhlomphe ke gola ya be go lokgolo ntate ka nete o be di taba tsa ka ma magetho o hle ntate ka botshepeke ya be go lokgolo ntate ke gore re tshetsa ya bona gore le rona ga re na hala sotho ke lokela gore ge ke re tshetsa ya bona gore ga le na re lokela gore ka nete the foreigners ka po melata e seng undocumented ka ga na hala sotho ka papa ba se na itse go mana ke bona ka nete ntate ba ke ba gokele dina hen tsa bona e le go bona gore ba ba di ditokomane tse e nepagetseng gore ba be ka ga naga ya rona mme tabena ntate re theetsa ka baka la gore ge le mokga wa dipolotiki ntate re na le ideology e reng ge le naga kapo gona ge le party we believe kapo re gola go ntho tlheng ke ya self-determination self-determination e kate ko o bolela gore ge believer kapo re gola go taba gore ge e tlhoka gore re ipuse ntle le tshutshumetso efe kapo efe go tswa ka ntle mme ka gobane re na le tumela gore re naga e ikemetseng e tsamaiswang ka molao ke gola ke yone e golo gagolo mme gape re jentsewa ka ra itolosi ya rona re bua ka taba ya gore re lokela gore re believer o ntho thweng ke human rights and rule of law e leng gore ga e be re dumela go tokela tsa mantlha tsa botho le taba ya rule of law e leng gore abe kgologolo ke ya gore taba tse ne di bua ke BNP ntate jalo ka ga re ile ga ba teng mono ke a gola re le Yes go tsheetsa BNP le go tsheetsa honorable Matshisetsa e seng minister honorable Matshisetsa e le setho sa ntlo ya ne ya bagetwa e ne le gore ditaba tsena di le gona re le party e ka ntle go paramente di ya re ama mme gobane ka baka la gore di ya re ama ke lokela go ba teng mono e le go tshetsang tabe kgolo ke na motlhomphe wa ka ya gore mega le magotla dipolotiki a ka ntle le ka gare go paramente o emong bona re lokela go ba ntho e leng gobane ge elelwa e kage kapo ke pelaelo ya rona gore ele go bonagala Aforika Borwa e le mothating wa go bapala dipolotiki tsa bona tsa go bona gore ba tlhekefetsa Basotho e le gore Basotho ba tsebe go lla gore ba re batla go ba karolo ya Aforika Borwa mme ke leano e ka re a planned program ke batla gore ke tlhalose taba ena e le gore Basotho ba se ba nkutlwela ba nkutlwisisa gantle mmatšhe diphitlhang tate re ile ra bona mo e leng gore His Excellency President Cyril Ramaphosa a bua ka tsela e bo belenyana ga a se ka nna laetsa njolo ka melata wa hikwa ba ne ba a bua hape gona we believe go Africa ka po South Africa ina ha e leng gore motho e molemo o lokela a pheleteng ne ba tsoba sna ntokomane yes ha ba tloelele de dipita tsireletso se le pataba yeng so ona rele yes we believe gore that statement kapo statement tsena sa His Excellency Cyril Ramaphosa says very light because gene gene ha nna o tla etsa deploy editsa ha etsa tsireletso go sireletsa melata na hengeno empa ke bona ntlo e fapane mo eleng gore ke bona jwale maponesa a Afrika Borwa jwale ile bona ba nkang di video ibile ile bona ba tsamayang ba nkile vene ba bua ka sebuela holo ga house night dokomane ba ba hambe wa ikwana so taba ena e re go gona ntwana ke le ano le ragueng gore ba batla go leka ka matla go bona gore ba re tieletsa ka gara o tipane ene gena le yona jola ka ba e bitsa gore ge se ke ra gona o hema gobane na ga gona it landlocked jole ke ka gona ke reng boemong bona re le mega le magotla dipolotiki re lokela go kopana ge be ntho e le nngwe and challenge boemo bona bo e tswang ke Aforika Borwa date ga e leng go tlhokagala ga e leng go tlhokagala re lokela go kopa basotho gore basotho re kopa le re dumelele

0: ba ne senku go go mo bitswang ba seaka ba sa ba ka haro ba tlo ba le mayanti ba ikhitile hantle ya le ora tsela ka dipolitiki ba theile mekga ya dipolitiki ba re ba ya parlamenti a swara se mo peo swana seno sa goa gana gore rula tanaha bona ba yo ba tsa go se tsa maege ya South Africa ke tsena parlament e nalo futhi ke mantwana na ha ina ha go ga ina se bo pe o bona hala ba go ba tsita ba ipapa ka mono no ka ha ona go la hotel ke a gola le se tu mona o parlament e thewa si ntate nna ke ne ke eletsa basotho jalo ka hata tsinyana go na le maikutlo a gore re ke re kopane ke maikutlo a le mang ga o latan naga ga re landlodse jalo ka ga go bolelwa ehlile lesotho ke le bule ke lane le tloa mane eastern cape e na go batlee ge ke ke ra thuto jalo ka batho ba landlodsa ke tsera re ka e bua ka e taba e o teng Basotho ke makwala. Basotho ke makwala bontate. Basotho ke makwala. Ntho ke mona ke bosodi fela. Ke ntse ke re karabo e teng karabo gagau. Ke a bontshitse gore basotho ke ba mofuta ofeng. Ntho ya bona ba rata go spenda gore ba tsebe go ja ba le bang. Ebe Basotho ba lapile ka tsela ene ba lapileng ka yone. Yona ntho e ba leng go yone. Ena ya naga yona ga ba batle le go kena go yona e mongwe le disa kwana, e mongwe le disa kwana gobane fela ba ipatela monyetla wa bona wa gona ba kena parlamenteng jang ba tsebe go ja. Bontate, ga re ke re kopaneng re le Basotho naga eno ithuletse fela mono. Batho ba ba reng ge enageng eo tsang bempana ha e ba e batlang se tshaba se se bageng re o sona e tlo ba se se o ba leneng batswana ba tla ba tla tsiana sa bona maswadi ba tla tsiana sa bona le ba bang be ba mbana le tsiana sa bona nna ke a bona ona le na mo nuno ha o tlwa le sotho o hanga ke a bona ona le na o gona go tsa ba mang o bana na jerana e changala le di ngwana we di tena ha le tloa mona ha ke tsebela go tsa ja le teng ka pota ja le swati ka pota ja le zulu
1: kana
0: na ba ba tshinja la ha wa tsile batho ba
1: kana na la le ba mo gabe wa mazulu bona hala na la ne reng ka bona ba hla ho ka ena se bona ba tla sala
0: ndate ba mo gabe wa
1: mazulu
0: wa mazulu mazulu tya ni tlaswana ndate wa ka debene kwa mona o di mona ha ba ne ho hang hang hang ba kwana debene kwana le bona ba tla ba ba tsa tsibana sa bona o bana ba tse ba ka debene mununu ke a bona le bona ba tla ba ba debene le bona e bana ya bona e se wa mununu ba itsiela debene ke le go na ke se di ge ka mane ne o ya ka ba politiki bana ba ba ba tse ba ge sa fa Africa khiro sala mo ge sala a tshidate di dutse makatsangane ha re ipatlile na ya gona na ya gona ipuletse fela mo nono o ba ne fela ke ipusetswa ke batho bao ba na le merero ya bona e fili ba ikela mo ba ikela nte ha ba e mo ba sotho ba yang nte ke a leboa bo tsonte
1: ke le buile ke le buile ho lontate ke metsotso e le shumela metsotso le tseng pele re fihla mane horeng ya bo robong re re tle ka nqena ma me di dumela
2: ha so ma ntate
1: dumela ntate
2: na
1: de maritine
2: a ntse go ma metse ntate
1: ya
2: ke tsawa tsara ke ma le tsawa tsalo
1: e yena
2: o buji ntate o gona o bona le nako e ne fa itse ra o gona ba e tsaba tsena de ma le mo ke go ngwa tso

0: Ke maikutlwang Ntate Maritini. Mamedi metsotsona jolo dula hantle ho leshome le metso e megago pele re fihla mane horeng ya bo leshome. Horeng ya leshome he ke hona mo re tlang ho di beha kgutla hona teng. Ke tla leka hore he metsotsong ha re haba ho ya phethela mane ke tle ke kgutlela Ntate Ntshonyane a tlo di akaretsa kwano. E re ke tswele pele ka ho nka mehala ya ba mamedi. Mamedi dumela.
1: Nna ke se dumela se bosibu.
0: Ntate Taka.
1: Ntshonyana e mona go bete ke o rata ba ngwana mme ka mahlako re ohle rena le naha e bitswang Lesotho e ke re majale fa anaha e bitswang Lesotho e ke ka re kana go emwe motho a hlomphang ba hulu ba hai o tla elelwa go ba mo hlomphile gore e be Ketso tse madi mabe tsena tse ntseng dinahana tsa ho fana ka naha ena e remainder ya nahahadi e kgolo yane bitswang basoma toka batswadi ba rona ba re hlomphi ba re ha e le mona re kgathile tema ho felela mo mohlolo o mong bana ba rona ba tla ba bohlale bo fetang bona bo re nang le bona ba re neeletsana banna ba neeleditsweng naha ba hlomphuwa ke baholoholo ba bona Ike tsatsi ne se tabuang dihlogo se jetsanang ka mokgouna ha eno ka sa etsotelleng ka teng ile. Ke ne ke re ho seng ha letsatsi le tshaba fela. Se kene lenaneong leo re neng re bua ka monna wa Mosotho a neng a re ha e le naha yona ke ya rona. Re tlo ema ho fihlela e re keke ko ujetse moo tshepo ya ka e leng teng. Basotho ha ba ntse ba fetuile dintho tse kang tseng. Tsena ka dikelellong tsa bona ba le ke ebile re jetsana ka mokgwa ke re South Africa e ne sa mmengwa ke Iseraele gore e le kosa Iseraele mane ba iketse fela ka bo South Africa bona ba bona go na le naga ga re ntse re semekana ke e ka nna ba ke yona Iseraele ga o na ntho e ka thibang Iseraele gore e kose naga ena ka naga ena ya Lesotho e ntseng e beka le dinkalo ka tsena e ntseng tsa diphati ha hona ntho e ka etsala re tla hlaelwa ke lehlonono kapo bomadimae e tla be le lehlonono nna ke kaeng ka e lehlonono Iseraele e ka ithetetsa ka ntho ne South Africa e ntse re etsa yona ya ba re pholoswa ke modimo ntlheng eno Foreisetata e tla kgutla le mathoko a yona e kgutlela naheng ena ya Lesotho e tla kgutla ha e a tlameha le gore e qekiswe ka e be ntse re bua ka di-resolution bla bla bla bla Paramente ya Lesotho ha e phatlalatse.
0: Ke le buile.
1: Mofuta apparemment on a l'eau. Banna ba nous ba Afrika bo ba tshitseng ka apparemment ka mo. Ine ka ntshunyana. Se banna, se thusa ne yang hore re tsamaeng re makhotleng. Ka tin nena ka go hosasa. Se lo ntsha banna ba o ka. A e ya ga le se. Mo etu a o ntsha le teng ke ntse kutla go lo molala. Se thusa ne yang ho ntsha ma Afrika bo wa a ha ho lwana ba e tapile ka dipati tsa dipolitiki.
0: I'm going to go to the next one. Ai ho hawile kwa no ba leile re tle ga ntlena ma me di dumela.
2: Ke ha mama ke ka di.
0: Tati kadi.
2: E yanda.
0: E yanda.
2: Ka ho ba ga ma kwala. Le bang na ba no bontshonyana le ba bang. Ke dumela ho ga na ha yona ke aba sotho. E ka khuta. Le tsa zinyena ke ntse yudumela kwa. Many people are from London because of us. One is in Pido, one of the Kamea, Santa, and I know you are who are in the meeting. I don't know what you are talking about. We won't bother the Ganahi in our school. Could you met our Catavisa Langale dumping society, Sosani, more than the run because all the days of the Africa. No one of our Banga Kirin Lunda or other side of it. Have a good young Langa where Mogu. Young Mogu, where le ba so tu ba ukuri la nga na e no no ke ba so tu e le de ba le di tsa ka ho yona ba so tla ka ntse o tena le so tu ba ka tla ka hang ka ba tsa le so tu a a ka ta pila fela ho teng jo ge ka ba le ba ba ka ile ya ye tsa ya o mokhatlo wa mathaba bo nda di le gona a na sole ha ba le ngo o thu go kula e tsela le di malodi a mazano I don't call again. Never tell you, I can't tell you. I don't know my Yamaka work for sons of Africa. You don't matter. You want to hear that he gets his own holy cover. Now I like Israel. Come on, and I'm there on 9 years like a drum of which old Walu. I'm here, you want to hear the drum of which old Walu. We own it. It's a one of them. I was a little bit of a problem.
0: E re ke tle ke lateng ndate ntshunyane e re ke tle ke onke ka motsotswana fela o tlo yotle ka bogutshwanyane fela mamedi dumela
3: a go go tle ka motsotswana ke a leboa ana ke ntibua le ntate
0: le kanyana
3: a tsana o ke ntate le kanyana ke a leboa ke o khomatise tsotane
0: e ya gona
3: jalo ka o tshulo wa re ka bogutshwanyane wa tseba ko jetse rona re a bua di radio ga eletsa tshele tsa batho bana ba o le nna ke le tsena nga na ba re e wa bua o ratana ha ulwanela na ha ke tshitla ka mo tlo tlana ka di tlo re di tsana tshelete ya na ha o na mo ntse ke di jeng ke yeta ba ne batho bana ha ba ya ka rona ha ba dinelana tsela ba ya tshele ba tswana ka mono ba tswanela go ho sha yo hothe mang ke mang a busang ke ma eteleteng go hanya tsipile ke mang a etsang e ka tsela ba tswa re ne ba kgetha ba tsontse ka ita maikutlo a rona tsela ha ona motho ba ke ba dilo ka poba go kele go rona ba gela le utlile ka bene re jwa ka yena ke e ene ya re kaka ka go rona re sebile ke nona le sebile jang ba tsebo wa bua maikutlo a rona ba bua a bona ke mokgono tla fumana go motho wa kgetha ke tla kgetha o tshela ka mino na ba go bane ha yela rona o yetse yena le metswalle ya ha o se itse ke tsape ka bokutsanya nene ke na le taba ka tsare ke ke tsoke ke
0: a go go o ka tsela pele go rona go tle ka yona taba eno a go tle ka yona
3: ke tlo go meke ke na le bolele re ba taba ba nna taba ya ka tsela e ke le ho yona ke go batho ba o tsena phuso teng tato wa tsenta ke tsanya o tsena go batho ba khethimo mo khetile ha o ka ba mo haela upset o mo rekela kolo yo go ha tsa batho go khetha ke ba o khetha le batho ba na taba ya bona e ba itse ka bo go re e mo le mo o yetse go bang ke ha ka ba tsona go ka ba mo tlatsi wa tsona go ka poka bana ba seri ke tsona ntho tseo ba di batlang petrol 2 ntho tse ba di etseng ka mona ha ona ntho ba e etseng e lo sebeletsana ha e monga ka hla ka ntho ya botlhokwa bane tsa hlae ka ena ha e ananele o ananela ntho ka bo ntho e hlang ka motho eno a reng ha ka ba ena tona kgolo nna ke tla ba motlatsi kapo ke tla ba ma kapo nna o tla etsala ke ga ba na dumelana ka taba tsa gore o ne le retse wa bona na ke le motse kae ga ba swetse dipitso se e leng dipitso tseo thweng ke tsa setšhaba dipitso tsa bona ke tsona ntho tseno tsa bona tsena sese ba re ke diboka o la se bona seboka se itseng sa nne se le senyane ke phutula ngwana sa nne se le sekana kore ke tsona ntho tse ba di etseng mono ga ba kopanya setšhaba ka ofela gore ba utlwa gore na e be le ba le ba tsang kgetha ba reng ga ba bua ntho ba ka e kopanelang fela e nngwe tšhelete e yang kae pokotlong tsa bona ka ofela le ga re ka ba wa ba mo buelelela moetapele wago fela ba etsa ntho tswana ga ba fitlha ka mane ka thabeng
0: ke le buileng gore ga o ile kwano fela o ne a sa qetile re tlhe re di otlela bokhutshwanyana ke tle ke tsebo gotela ka ntlwane mamedi dumela Ndate.
4: Ke sa se ke tshoka me tla e tsoka fela ndo.
0: Hey ndate.
4: O teng me that the new ke tla malatela. Yo ke tla mo tsoka mona na waka. Which is the man yo yanteng a bo le ndate ntshunya.
0: Eh.
4: E kopa a tikise. Ne a batse go ha mo. Ka ga ntwa ya leng go yona. Ha mo. Ke re di go bona hore ke se a mo tlatsetsa.
0: Okay. Kile buile ntate.
4: Eh and that atikise a tshwara gona mono a tikise o feta.
0: Eh.
4: Eh and that.
0: Kile buile ntate. Eh ke ka mokhutshwanyana ka mogo a yo tleng ka teng. Mamedi dumela.
5: Ndate lenya.
0: Ntate.
5: Ke ga uile a ke tla tsaba ka mogo ke tleng to a.
0: Eh and that.
5: O de lenya ya uile al fase. O nana ba nna ba ye ba no tsu. Ke e feta. Ke ke ke ke ke le ga ina ga ke ke a isi ha ka ka thusa ya ya pa mendi muri ya ka sekela ba go botse ba tsheng di a di tsapa Africa wa ntaba ba go na di tsaolo ka ba ne ba tsana ba tsapa Africa ya sale ha ke ga ba o tswa le parliament ya wa mosotho wa Free State mami e sale ya ba le ya mona le sotho ha ke ke bona ba le distima e ntshile ba sotho mona o le beitse ona le mosadi ya na ditsa mama fela wa le askane
0: eh
5: ana se ba hona di comrade tsa bona di dula kae o gwenda le kanyana
0: e yanda
5: o na tsema hanka o na ma thoba ma ma di comrade tsa bona ba dula di room di tsenge ba hiki se di kae ma se bona o tsi o ne ke be ga ba go bona ga tsi ba ne ke tsema fela ile batho beo tona go ya le sotho mo nene ke ke phele le bona ka hala metse ka mo sa ka ba be a mane mo ha o ngono wa bona o ntodi mo ka sa le sotho a school ba ne ba tletse ka ga motse mona ho ya le mate a bona ana ntse ba tswa fatshe go ba nitse ba tsana ba tswana fatshe a botse ne no ka go yemo nna mama fela o tama salutsetsa taba ina tamba tsapela ntlo ga se bona ba sotho a le tibe taba ina
0: e dindo
5: ke ka nya
0: e ya ntate
5: e ya ntate a le di tsere ke ke tisa ba sotho go tle ba buile go ke ke ke ho engwe ka maoto go ba tsena ha yene ya ba sotho ha e nyonyo bisi ya ke ba sotho ha ona manya sa tseleng go ba paga mente ene e fokolang e se tibe fela lo ke ha e go ba sotho ba le ke ene ka maoto e bona go ke e bua taba ene ke bebe ke ya na ka ofela e bua taba ene wa ba sotho ba tsi ya le ka ha bu di di se di bule tso ke ha paga mente e kwa ba ha ba ke ba tse tsarimo ba lo fa paga mente ba lo fa lo tama ba tswe mona jwale ha ba tsebe maikutlo a rona ho ya ne ba tsiba kapo ba sa kwali di wa ene se ba ke ba mamela maikutlo a bona e ba nga maikutlo a go
0: ke le boile tindo
5: ke a le wa tsena di tanya
0: tanye ere ke tle ke la tenda te ntshunyane e ke se bile ke ntse ke qotsitse me tsotso ka mora hore ena le shume e fela ke tle la tenda te ntshunyane a tlo di akaretsa

0: Amedi e re kitle ke diphethele le ntate Molefeng Tshunyano sa ntse a le teng kwano mona mogaleng re a tla kene kelo maikutlong ana a hlaileng re kitle ke itse tsena hape ke nkele ana a ka ho WhatsApp e le ho ka tla tsebe hore jwale a diphethele ka ofela tla tsebe hore a diphethele ka ofela e re ke itse tsena eke ka mona ka WhatsApp maikutlo a re ntate Tshunyane a ka reng ha ke re ha hona mobusi ya ka emang le basotho ka matshwenyego ana ao ba fumanang RSA ka ha bona ba tshwere kelo di-ID tsa RSA o re ke wa Magogwana re le buile golo ntate Magogwana o feta mono maikutlo ke ntate letshwara ka kwading o re motho o lekanya gore lesotho le neng le tlhomtshwa ke matšhaba o kenyeletsa le yona Aforika Borwa le latlhaisitswe boleng ke dipolotiki tsa dikgang tse sa reng letho ka tlala le menyetla ya boithuiso ba politiki o ka jeno le ntseng le bidika sa setsukotsane sa kwetsa ke maikutlo a gae re tle re di akaretseng ntate Tshunyane ga re belape go amogele a koyo di akaretse tsena tse e leng gore di ile tsa tlhagiswa ke bamamedi
1: ke a lebatlhe motlhomphi wa ka ke gola tate ke batla gore ke tlhake godima tabena mme ke ananela gore yes basotho re tla rwana ka maikutlo fela he e ke batlang gore ke tlhakise nana ebile ke a gola e le molaetsa o tlhakileng o yang ho Lesotho Defence Force ke a gore the constitution ya rona is clear gore mosebetsi wa Lesotho Defence Force ke go bona gore o tla sireletsa basotho to protect setšhaba tsena tsa basotho le di-assets tsena tsa basotho ke mosebetsi wa bona ga ke le sole ga ke tsebe taba tsa command fela ke nagana gore taba eno e tlhakileng tate mme ke gola ke tlhakise gape gore re le setšhaba sa basotho go tla fosagala gore e re ga re tseba gore we are benefiting ka gara naga yane ke a gola motho as individual e be go utlwisisa gore basotho ga ba tlhekefetse just because the individual is benefiting from naheng eno ya Aforika Borwa e le gore ntate ntho ke batlang go e tlakisa ke ya gore yes go bile le batho ba bagolo ba tlileng pele go rona gona re sa lebanyana empa sesotho se re tsa bogabo moshimane ga di jowe mme taba eno basotho ne ba e bua gobane ba tseba gore na taba eno e bolelang go tswa dipelong tsa bona ntate ke re re batšha ba nagena mme ga re le batšha ba nagena re lebeleletse gore eng kapa eng e e leng gore e belong ho setšhaba sa basotho ga golo ga melao e le teng e le naga eno ya rona re lebeleletse go bona gore ga re bua re le batšha ba nagena re batla naga eno ya bona mang kapa mang ya tla acta ka tsela ya ntwa kapa ka eng kgatlhanong le rona re le setšhaba re lokela gore go sireletswa re lokela go sireletswa mme ga re lokela gore ka nnete re tla beya disalari tsa rona pele go na le gore re be patriotic go bona gore re thola naga ya bo rona e seng mono ntate batho bana they will have to resign go kene batho bana le legato la naga to protect naga ena e leng gore taba ena ntate kere ke isa go bo ntate Marite gore ka nnete ga ba utlwa bona ba tshaba ga ba utlwa ba tshaba gona ga o bolele gore we are afraid o bua ka taba ya gore go lokela go ina re bona re le prepared gore e be re kalata nageno ya rona karabo e bobebe ntate yes we are prepared gobane re na le budget ya nagena ntho go lokelang go etsa re lokela go diverta budget ya nagenana e le go bona gore reka difofane tsa di-cargo tse tla kenya thepa e sa nang go tsamaya godima the land eno ya Aforika Borwa gobane e tlhile re bona e kare ga e tlhile ga ba batle ga re ba le thepa e leng ya rona e tla re sireletsa re setšhaba sa basotho re lokela go reka di-cargo tseno e be teng ka gane ga lesotho ka mona we will import military equipment e tla tla ka gane ena lesotho to protect setšhaba sa basotho gobane the constitution ya naga ya lesotho e ntse tlhakile gore sesole sa rona se tla sireletsa basotho le thepa ya bona mme re lokela go etsa equipped sesole seno sa rona a ke reng tate ga ra lokela jale go be le baria ya naga e nngwe gore re ithekele thepa e e leng ya rona So taba yeo e botlhokwa ha ho lona ntate e nngwe ya gola ene ke re ke hlakise ke ya hore ntate mkhumpi wa ka taba ena ha ona mereng we are declaring ntwa gahlano le Africa Borwa we rempagege ge kenya tshebetso molao wa rona wa motheo section 2 me buang ka hore ho tla declare wa media rona e ile nya hapa pele ho 1966 phoso yo ho kae mo ho bane the same South Africa le ona e kenya melao ya yona ke re jwale rona ge kgolwa ke eng ho etsa jwalo ho bane re lokela ho be le letswalo la hore ha re bua ka hore kenya melao yo ho hlaya batho ba kwang e ka re they will feel threatened ndo they will feel threatened ke la ka bua mona ntate ke re se step se se ho ho se go lokela ngo sietsa hona jo le pele re ya dikgetho jo la ka se buise se se buile mona go re hle ho we ka ga paramente ka mona ho hlekwe batho bo hle bana le allegiance in the hands of di ya bo bit ke wile hape mona ke le pejana ke a gola le dinna go ntse dintse fitileng hore ba sotho go lokela ho kopana ge bentho ile ngwe ka ho gona le tsena pele re ya dikgetho go be le e pli ka po me re pekenang teng re le ba etape hore ka nnete hang ha re kena ka ra parliament ya rona re tla declare medieno ya rona mme even ntse ka re molawana o tla ya ka ra parliament hore anyone ya tla kena ka ra parliament ho tswa hona jwa le ka 2028 a declare melao ntsho land ya rona ba ne ke constitution e bile re sha wa e gwana mme ha re ka etsa jwalo ha re ba sa declare medieno ho be le closer in those people they should resign ka ra parliament e le jwalo me engwe e sale ke bua ka yona ke ya hore re bone ba sotho re se rena re se re sa rate ka pre se re lahlile thaselo taweng ena dipolitiki ka baka la hore ba re tla be re ya mapatlong a dipolitiki re tshepisa ba sotho hona le hona e le ha re dipedi rona re le yetse re itendate IEC e lokela hore jwale ho be le molawana o tla tswa ka parliament ka mane hore party ife ka po ife e tla kgetha hore e be ka ha parliament e be puso e lokela hore e kenye 95% ya meho ya ona tshebetso ha e sa etse jwalo ka 5 years ene jwalo party e jwalo e etse di register ka ga lenane la IEC ke rona tsela ba buang taba ene jwalo but di partying ha ba e bue hobane ba tseba ba tla go sane ba tlo iketa ka ditaba tse seng tsona ho setšhaba sa basotho ntate ke re re santsane re le batjha ona jwalo ke rona re tlo sala le naga ena mme if we don't protect it hona jwale ke mang ya tla e sireletsa mohlomphei wa ka ka nnete tabena ntate ke batla go e bua ka tio yotlhe ka tio yotlhe mme ke batla gore ke etse declare gape go monana gore ka nnete ga ke etse conflict kapa ga ke kgothaletse mang kapa mang ditabeng tsa ntwa gobane ke a tsaya LMPS e tla batla go tla go sane e re ke ne ke bua radiong jwale ke ne ke tlhotlheletsa ditaba tsa ntwa go latela section 85 ke batla gore ke etse declare gona jwale tsenana no ha ke tshwaro ke re we are just saying let us stick to constitution ya rona me buang ka freedom of association and freedom of expression and freedom of movement
0: ke le go dira ke ja fola taba yengwe ha ke ka phetelang ka ona boholo ba bona ba hlalotsitse hele hore ke ho baneng ha ba sotho ba jikeng ba kopana ba bontsha go taba ena e tla hle bi e se bi bubebe ho go tlong kwe di gato ha ile mona ba sotho ba ntse ba go hane mohlomo ba hane ka le bakala dipolitiki ba bontsha hore di gato tsena tseo o di hlalosang di ka bateng ha fela mohlomo ho ka ba le a common voice e ding e le ho go jwa le e tla sibitsa e tla ba bona le mong sibitsa gahlano le Africa Borwa
1: hala de rebono go BNP e sente e pusha e program ya ka nnete ha ba tsana ha ya nnete le gona ge le yes gona le taba e lengwe ja gola ge tlatla ge e phatlalatsa e le gore ba sotho ba tlo re support re ha ile ngo hlokala ho ge go ntshotse ke the international court ICC ka ga a jwa le go bona Africa ba ho jwa le ese e sa hlomphe melao ya yani e sireletsang dinate telling landlocked lo rona re fe mo nye ka o jwala ha ebe re lokela go qosa re ka qosa re batle dilo ya ga tsentse jwalo ye mane ntsho ICC go qosa me re tla hloka tshietso ya basotho ka karetso go bane mona re etsetsa gore Africa Borwa e re hlompe wa ikwa nda thoba ne ha re sa etse jwalo re thotse ke tsere le ba etapele yes re a tseba re sa le ba nyane haholo empa nna te ha re lokela gore re tshabe gona jwala ntwe e kholokholo ke ya rena that definitely we have to die for our country e seng e be jwale e tla ba ntwana fela ya gore ke rona bane re se re bula o efela ke nthotsenyane tsa go ba re tlhabile ga dithepa ntho ga dithepa a meneng kwana rather than dying for your country wa Uganda ke be re menteng gona ge le yes ntate
0: tadi
1: ntsonyane
0: ke le buile ka lebaka la nako go lokela go tlegemise mona ge tla boela go bisana le wena gape nako nye tlang bosibo mona teng ntate
1: ke le wa tlhompho mpeng that ntate modimo bo lokela so thole ba so thon ntate ba le boko mona teng mhlompe
0: tangi wa medi yo ke mo eta pele wa yen for economic sustainability ena ke monghadi mo le fintsonyane ke ka mo go fihla mpheletsong ya lenalo la gona ka jeno le bitswang re fata makwatsi re a fati le utlwa jolo mana ho re nya bo support a fihla kwa no mona mo seng re shapile re fogaletse yo le ho rena ya le shume re file mo kokotlo la ka le bitswa ke thapelo le kanyane re sebeditse mo e banke bile le bathateng sentse ke tshokere o nkinela matso metsing e hopjwa element mane re bela kopana hape le yona kwa no sala moeng bekeng e tlang ka manta gore nya bo supa mantsi wa mane na neng la ditaba la sehlohlolong fela he ere pele ke tswa kwa no mona ke lokela go ikile ke fitise taba ke ena lana lena ke la mega ke la magotla ke la matsholo jelo jwalo bakeng sa go jwale ba tlo reka me ba tlo gapalatsa ka mo di party tsa bona di ka sebetsa mathata a tobane jelo le batho le sotho jwalo ka onana ntse re bua lo ka bona hona jwale tsena mona jwale re ka fana ka monyetla go di party tse jwalo gore tlhetlhe tlotla di teba me di thekisa di hlalosa ka mogo bona baka ba kgethulwang ka teng baka itsang sebete re ka teng ke lena le ho re jwa le refa di party tse jwa lo menyetla e jwa lo me re sentse re tsa boipiletso jwa lo hore e bang di party di rata ho jwa le tlotla di teba di beha mohlomo mehuo maano ha ho lo ma medi ba ne le dikgetho di sentse di atametse ke monyetla o motle o na hewa hore letle le tlotla le reka kwa no PCFM mona ho re fata makwatsi me se tshaba jwa lo si utlwe ho kana mohlomo lo na le batsepisa eng sebete re ka pa se fapaneng mohlomo le tseding re ke tle ke tse tsena empa he di taba di an latola kwano di an latola di an latola e re ke tle ke tswe ka lena le galo e seng ka nqina ke lokela go itle ke tswe ka nqina.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power